abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiririza mu nnyaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooka tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe, tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera wa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, songa gwe ensibuko y'obulamu, mbu owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Atuwa emmere yaffe eya buli lunaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe n'ali ejjute n'emu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabe ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Paati omuyisa wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omuyeeka, ye Mukama waffe, yali muntu okuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abunaabuna ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda okuba Katonda Paati omuyisa wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereziya Katoliko Omutukuvu, n'okusonyiwa okw'abatuukirivu, n'essenyu ekyebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda w'omwana wo mwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omuteefirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga.

0: Mulinyira patiri nerya mwana nerya moyo mutokerevo amina abantu ba Katonda betwegayira wa mukenda munya katonyeze nya Radio Sapiencia babuza ko mwenna mulinyira mukama wa Yesu Kristo twebaza omukama atuwadde olunaku luno olujja lere nakuze omwezi 19 lunaku lwa 3 Agosto omwaka 2026 Buli lwakusa tutwekwata ku Yosefu omutuukirivu atusabire eri Yesu. Nze Father Jude kyekulidde okwegayira wamu nammwe. Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde Matayo.
1: Ayo Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli Yesu yayisa abayigirizwa be olugero luno. Obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana ng'omuntu ssemaka. Eyakeera ku makya okugulirira abakozi bakole emizabbibu gye. Bwe yamala okuteesa n'abakozi okubawa eddinaali emu ng'olunaku luwedde n'abasindika mizabbibu gye. N'afuluma ate ku ssaawa ey'okusatu n'alaba abalala abayimiridde mu mbuga nga balendeera bulendeezi. N'abagamba nti nammwe mugende mu nnimiro yange ey'emizabbibu. N'abawa ekibasaanira bo ne bagenda. N'afuluma era nga ku ssaawa ey'omukaaga n'ey'omwenda n'akola kyekimu. N'afulumira ku ssaawa ey'11 n'asangayo abalala abayimiridde n'abagamba nti ekibayimirizaawo omusana gwonna nga temuyina mulimu kiki. Ne bamugamba nti kubanga tewali atututte. N'abagamba nti nammwe mugende mu nnimiro yange ey'emizabbibu. Naye obudde bwe bwawungeera nannyini mizabbibu n'agamba yali akozesa abakozi nti yita abakozi obasasule empeera yaabwe ng'osookera ku bazze oluvannyuma okutuusa ku baasoose. Abajjanga ku ssaawa ey'ekkumi n'emu bwe baatuuka ne bafuna eddinaali emu buli muntu. Abaasooka okukola bwe baasembera ne balowooza nga banaafuna okusinga ku bali era nabo ne bafuna eddinaali emu. Bwe baagifuna ne beemulugunyiza ssemaka nga bagamba nti abazze oluvannyuma bano abakoledde essaawa emu yokka obenkanyizakanyiza naffe abazibizza obudde nga twokema n'omusana. Ye n'addamu ng'agambako omunti munnange sikusedde, kale situwalaganye naawe eddinaali emu, kwatako omugabo gwo n'ogenda. Nze njagala okuwa n'ono omuvannyuma nga ggwe bwe nkuwadde. Ebyange siyinza kukola nabyo nga bwe njagala, nandi kiyinza okubeera omulungi? Kyekikuleetedde eriiso ebbi? Ab'oluvannyuma bwe baliba batya ab'olubereberye, n'ab'olubereberye baba ab'oluvannyuma kubanga abayitiddwa bangi naye abalonde mu be batono. Ebigambo evanjiri eno awo we bikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Abooluganda abaagalwa, ekigambo ky'omukama kye tuwulidde tukifuusiza mulamu ogugamba nti tunyweze okukkiriza mu Katonda nga tubeera abasumba abalungi. Essomo lye tuwulidde erivudde mu kitabo ky'Ezeekyeri omulanzi, omukama ayogera eri abasumba ba Isirayiri. Abasumba bano okusooka baali balungi naye baagenda boonooneka. Ne bava ku mulimu gw'obusumba ne batwalirizibwa eby'ensi. Okwefaako, omukama eyabakwasa omulimu ogw'okulabirira abantu be bannanga omulimu ne bagusuulawo ne badda mu kwerabirira bokka. Omulimu gw'omusumba omukulu kuliisa ggana lya Katonda. Naye tuwulidde bano badda ku ndiga, ensava nga bazirya, ne badda mu kunywa amata, endiga ezirwadde nga tebazirabirira, ennafu nga tebazizza mu maanyi, eziwabye nga tebazizza, ezirwadde nga tebazijjanjaba, eziriko ebiwundu nga tebazinyiga biwundu, ezibuze nga tebazinoonya. Tebaakoma okwo naye nga bajjudde obukambwe n'obutatuukikako. Abooluganda abaagalwa, twebaza Katonda olw'abasumba baffe, kitaffe Paapa, abeepisikoopi, abasaseredooti. Omukama atuwa abasumba.

0: Njeje. Nako kangatwa ge ari mukubiwandongo.
1: Eh DJ.
0: Ngari DJ. Wa kabi.
1: Ari sure.
0: Ati kana tukiriza kubera mu kikali sebo. Munyaye ngatugoba.
1: Yera yali amanyebiriyo.
0: Wali wesawa wagamba kati mufulume. Tukatata gotu za nti ngambi ya mpili setu ngarote muliwo.
1: Kati nze nchimanyi lwachi yali abagoba.
0: Ya tukobera muti.
1: Ah ah.
0: Nashaka mpaka imba kati yetu meza nokwata akayimba. Naka kati akayimba bulala.
1: Nanti mu bidongo. Wabeda wo buddo bwabana. Kati mu buddo bwabana. Kati obuyimba ngabuno mu babu yimba ne muzina ne mubuka buka ne muchakala ne kati ne wabera wo budde obwafe
0: obwamwe ndo sakati otata uyatukobera
1: mugende ne mu bibanda bya filimu obiraba kati fetwala banga filimu kati nge kisera kituka ne bagamba abana bato
0: au tufuluma
1: ne tufuluma kati nze lumu nyimirira mu kibanda mukatuli nadda wabweru ne ningirizo manye bibanda bino bibakuba ne bibati obe bibawo kati nenzira mukatuli
0: weki
1: erimu nazibiriza ko limu
0: Kayimba kayimba kayimba jajawo motesi walo katichetwa bame tujawo jajawo kayimba kitape yenyini jajawo motesi walo
1: atafe twaimba wandi yako mogati ne sweeti
0: ata mwawe masakanga mwabitabule era kupoka kwamba gwali kwa
1: byabuli manyika to mogati kwa janga Christmas
0: kitango oli motesi walo no tukurumia ngamo kayimba wakanyumira wakati we wati yena agamba awo tuledi za
1: anti wachi abagobanga kati nga time wetu Tuongere kukubiriza ntivuga n'obwegendereza buli kimu kibere nga kitambula bulungi nnyo sagala grammy demon in shop wetu bwetandika bwetyo bwebeera paka sawa nya jime jacobs jj as usual
0: okay kama sananga nenjagala babu zako basibone banyo mwasuza mtya batadde kore bien yekereza mwe bale kutuliza mwe bale kutwagala mwe bale kubera yo ne mutukerera nga ko febani bannange nga tuli ba mukisandi wano nesa bise ninga ali ali mu sozi ze kabale ewa nyinji nyonyo wabweru kwentu sana wano nga esteri mukyenda nenga amukama katuna chechi chendiko nenga jagala kubabuza muri mujaba na Uganda nga wategere bizubyo noma yarengeri jogendo bikwatamu for example oli driver wa motoka oyina motoka yo kati nga wamanya ebizubino ngenda pita tenkanya ntya kakati nga chokola 10 gwenga waitu sedde Kampala
1: 10
0: watu sedda tanto ina permit toina mipira toina musoro
1: omanyo bude muvugira
0: oja 10 odayo nyaza achiro nga traffic officer yabasedda
1: nokabo wa ntambula bude bwachiro
0: nokanya bizibu byoja
1: Ama tulaba bantu kutambula chiro.
0: Oka akenda akola chetuka maligula kunya. Uya tuse kukumi mushuruka.
2: Kanuke kambipi nkanuke vye mzanyo. Muprogram sagara garamide. Mwetukutu sizake vye mzanyo vyo na. Okweto lensiyo na. Okutandikia kumupira. Ogue de. Ogunatila kusambiwa. Noguna asambiwa. Motoka zempaka. Michikwichi zempaka. Ludo. Chess. Obugari wempaka. Echibo. Okuuga. Mwebye mzanyo vyo na vinji. Mukambi nkanuke.
3: Akabinkano kebye mizanyo kakutusibwako MTN Free Your Fire Fune mbere ze nunjo kuva ku network ya Uganda singa MTN Cholino kukola downloading app ya MTN yokutandika
1: Botere vemoto kabubanga joli nate liko chikoranga kabasa wagambie wekwate momo kugamba MTN momo funa manyo wangule ne momo bulimuntu lino mkiso kufa unobu kadebo nsimbi za Uganda 10 buli wiki nyiga star emu kagatanu hash wabako zesa momo apo kusasula okwe uroboksi gensimbi nengkode ndalazo naku momo ofuno mkiso go kuangula joko moko zesa momo mikisa na manye vyo kuangula vye yongera enkoda nobu kwa kulizo bigo vededu wa momo herunga mizi wa banke nkulu ya Uganda kasera kakabinkano kebye mizanyo yenka Daniel Zimnachibuga ya mazedo kuanga te ayingira wo encha yale lero wasuzotia sebo
4: mje tule mugamba mutia
1: mje tuli na tabu
4: che chili kumugokiriro
1: besi je omuzungu amulumirizo kukoro olukwe okukuba enyonyi ya Museveni
0: nyinga Museveni president ze na mauli eganta
1: ate chichi
4: akati Jacobo bobo danga mu kusoma soma nga sitole umurundi
1: aneda
0: ujimale yo
4: umutogo nagu someru umu
0: kwa
4: waka tinzogenzi noga
1: BCJ
4: nzembade mancho gendo kugamba bamutadde
1: katika nurwacho manyika soma buwentio wabuntu buwebutio baso kaneba wandika elinya BCJ munuku tenene bold letters kati wansine ba wandika mubutono kati nange nchikola ngo lupapula wedu chikosi muntu alabo olupapula runo ku supermarket nga abantu adeliye wala asobola kusoma BCJ kati nasirika na asembera omuzungu amulumiriza okukola olukwe okukuba enyonyi ya Museveni
4: mpulide BCJ olwokubanja yani ya kutebwa kwe ade manyoga na BCJ
1: bamutadde
4: nambe eho
1: tetuna manche banamwe
4: akulikeyo
0: omusawo wafa komyewo
4: aha
1: tweyongereyo
4: omuzungu bamulagawo
1: Omuzungu
0: bamulaga ko baluto yasoka
1: mukoti
0: mukoti we yazirikira omuzungu si yali azze
1: omuzungu
4: yali azze
1: na yewe amulaba ko mu kamera
0: amulaba si
1: edobozi naliwulira na yewe samulaba
0: nange samulaba
4: banyonyo de bawe yali
1: omuzungu
4: babiwulira ngabiwulira ebyo kujukuba
1: nawulira olukwe
4: olukwe anti omulamuzi bana abaloya baba inokubuza ha
1: waliyo yimirewa
4: waliwa wabiwulirira wa
1: ekyono chikuru
4: aha ujatubulira
1: tujja kulaba wo NUP eyise mu obukadde bitano nsanvu ebibiina abisa lidaba baka sente za buli mwezi
0: Tebatufu babasalire kubanga bamusinga si bibiina tebandize mu parliament babasalire Dakwaje batu kwe bafuna emiruru bamujjaka kakadenala banga bamujjeko omusala gonna
1: mubaka kigwe goroza singa si kibina ntite yali
0: kati ono kamukwandi gwa wa kamera tontunu zaamu fetu amanyirano kuandika ebintu bya amaka kuandikiro
1: egundi okay
0: wamai bamono yandi badajjo
4: alo
0: on eno emu
4: meyo yo
0: zepandiko bubi
4: teyalize
1: teyalize
0: kati ga wa 7 milioni 2 ngogano ziwayo
4: Mirate,
1: Loziwayo,
0: Loziwayo.
4: Era abantu ataka tiolesa. Abantu bajja kutubulira katugeze tutunulide ku nupu. Mubaka ki yali asobola okuwangula nga talina kadi.
0: Nga talina kadi ya nupu.
1: Kadi rachi nupu kubanga bagambye bibina.
4: Nedda kakati soso kutunulira version ye. Kubanga rachi twogera bwetu tyo. Nti ababaka bano Bwebamu makadi nga abadde asavinga emyaka etaano oluddako ne batajimuddiza ayogera bingi abo mbadde mbawa ssente zange mbadde nkola bwenti nera atamanya nti abadde muvunaanyizibwa bwe kubana bo soosi ya ssente z'ekibiina ziba ku bo baba linake bafunayo ate nga kadi yabatuusaawo gwe tubawulyanga bayomba ssente tubawa ssente nyingi kati kadi baginyimye biki biki kakati n'omugamba waaki tujja kuba nnamunigina aki amaanyi ogenda
1: Lwaki munyima kadi
4: era agendo zuula nga mutufu yeetaaga okuba nayo kakati katukubano ssente zizo baazisaze nga bugendo zitubuulira abantu bajja tugamba nti naye gundi senga teyalina mbuleera era yali waakujja amaanyi gaali mangi awo nalibo zaake ne bw'ataali badde nambuleera era emitiyana yali avaayo
1: yali ajja
4: bogo balaba
0: amanyi nga manji
4: bogo balaba nti oyo in fact oli waliwo n'abagamba nti nze ekibiina ekyo nkiyamba nnyo okusinga ate bwe kinyamba
1: kituufu
4: nabawulira ddala nga n'obwowuli eno gye tugenda mu nzikiriza gye tusabira onaga nti wabula Yesu mujewala oga nti Yesu mujewala so kati ne weebuuza gwe omujewala oba yakujewala
1: nze manje nzije Katonda
4: yebalize nze Katonda mungye wala akitegeze ye yeetaaga gwe si gwa mwetaaga nokya tubuulirawo
1: all right tweyongeddeyo ekikwekweto kya polisi kiyodde zi drone drone baziyodde
0: kibakyagala zivuge taxi
1: zivuga bubi ndoboza azimu zitika kabindo
4: waliwe zivuga kute ezitali iko namba onatubulya ko
1: mwezi
4: omu aha
1: yanga mulo ekomera lidaze bwe bagenda okubasiba emyaka 15 yanga mulo muyimbi nalabye nga yekubira enduru nagamba erinnya lino abantu bangi bamanyi liye wadde sirye li bamutume waka na yebula abantu bala bandi yanga mulo bamukuti
4: baloza
1: ye namulabye bambi
4: nga ye mubi wa pichi
1: nga asaba olupapula luno ne media houses endala ndi banaye bwe mukozese linya yanga mulo kitufu liya lietu
0: mutekeko mvuzi wa boda
1: omutemu nanga siri mvuzi wa boda abantu bakubira amasimu bangamba bakusibye emyaka 15
4: nda anti kati olupapula bwe banate kakeri nyali omusajjo oli omubiyani
1: erinyalye
4: gwe basimisizo musango
1: erinyalye nze noddi kwatalya nema naye ngenda
4: kale katugamba inze okuba ekibirige ngezeza bugeza kati boga anti kibirige bamusibye emyaka 10
1: ye arozi ya stamale
4: hakati tamale kati baga anti tamale bamusibye emyaka 12 bukedde tetunda
1: tamale baba babbi
4: au kiraba
0: banga talya tetikole erinya
4: tejamu manyi okiraba ne ate bogamba yanga mulo kati era waliwo banja abaluguze gulungo muyimbi wa fake kati yo paper yabo kedde baya kutukoze
0: kati ya korati ata ya gala mua yilizanti ye
1: mua agumebo gumi ya yongere kukukuku
4: ate yemani siye mua ata abomu abomu ya inabaga hao yanga mulo mulala
1: ayongere kili yali ingali nyali
4: nyinga nyinga ulipapladuru wa inokora
1: aha na muanduwa Alex Mukuru ye jusiza okumuli kaona afira mubuuru
4: ee bali baya ukana
0: yali ya gene nando zango lugezi gezi
4: ee wero lugezi gezi
1: na yate ye jusiza
4: gamba kari
1: daringi wangi obugindo nekwe mulimu abasajja bora bai no gamba ha
0: amusuza
4: nga wete ka labo musajja abana mbavu zivuruga bwana akati atewa kaku okubo bugindo bubiri mu mpale
0: ana wali abasajja abakisusa baba naina pa bakazi mototendereze fetu sana awadi abasajja bamukumwete mukumi kano omugololera nakulaga anti akadamu
4: aba bagumiddewo kati muchawala gundi yalemerero gumirawo
0: kati
4: alwo mtu
1: Alex Mukuru aina ku interview kwe yali ya TV bamubuza muchala na abana bali bati na soka na asirikirira na kati labuzo yali amubuza wali ofumbiriddwa ko ndiye ndi mufumbo nga gwo mufumbo obusobola kwe
4: ah msaji ya simu ne waba mwanyoko omugamba vayo
1: wakamala mbuvume emyaka emeka kale ngene ne tano aka tonna fumbirwa soko male okumi
4: simu
0: Alex Mukuru
4: simu gezigezi manye wafu baga manga yota ina lugezigezi alina rubabba
0: ati yafuna kurudi olwa jaja kwa soka
4: wande la tafumbiri kikwa
1: katuke ndoku umulambulango omuzungu ngwa tuso kuwa pastor patience obwa bishop mikolo bagenda tukame ku Sunday ngabiri musatu August
4: okay tukutwale ko kugundi
1: tugende wani
4: omuwala
1: omuwala lero te yakoze
4: era bataddewo
0: bataddewo mukulu
1: bataddewo na mwandu wa Alex
4: nga alajana
0: awatu abere sanyu chote kawo na mwandu
4: awalala tukomawo
1: okay
4: mbe tunadda
1: tunabatukomiewo
4: tutandikira kumetwe jenja ulo che kirale kiriyo
1: omuwala bamukwatide mu kibinja ekimenya mayumba
0: ikisoboka
1: omuwala bamukwatide mu kibinja ekimenya mayumba
4: leka ti Jacob abebuddu kike mutakole
1: onosiwali unosiwe wafe banda
0: so mamu ya kumaliza webudu
1: nedda mkwana
0: mkubulire
1: oldi Kampala kandabe polisi koze chikwe kweto mwekwa tidaba vubu kama satu okuli no muwaranga chigambi wanti bali mchibinje chimenya mayumba na mungona
0: chiteboga daji
4: ya vawa
1: ebe tebabi tu
4: asema kwa hiyo anchibagamu omuwaru ono na musue ya vecho tera
1: ya sebo

0: erimumbere mbite tika erimumbere mbite furuma neba imirire ibagara zibya constant kirare kinzo kuyamba kubirenge akabirenge mwanyi na zene muganda wanga kubabulire ubenge businga bupa ku speed kasole mo kontrolinga ne weka nge mbuzo bento bwa obo munya weka nga tulina kontrol ko bade ku speed ere Tanzania ke bakola baina nanka ni speed governor mu motoka speed governor unaona bazileta koko nga bomanye byano binayo byakoma omuchombo motoka bweduka neka aka speed governor kali kabera kakaba opposite bwangu musanga maso ngabuza abasabaze kakari yeko njabu daka uwora mwapa siwa mteka uwa mteka kumpingu osegete niye liya wano bali kubilala manyansimbi wabage ndeye wawe chivula nga wale sabatawa niwa wale wabakata mutrafiki nga wale sekuno nyaseze siku itasa buwe nje kula jene Uganda eno neche agula nyutuyambo kumeo tereze zaiza haka mutuyama
1: kaila mulonji sentewe mbade ntunuli de ok
2: hala
3: hala
2: wanji ali mu nkoko na okuliza sebo
3: hello
2: titwizo butakufuna ya ba mu nkoko tuogere ali mu kulunda pande hello
3: jeje ne kabasa mu bali kuweleza
1: na okuliza sebo
3: ono muzukuru wa papa seba kade jeje from Catholic bomb kakati polisi ye kulira obwenje ku makubo jeje kabasa butambula Lugudo chilo uvuga kilomita azi kumi nga rati masanga batu bafiti mwuzile muko
2: banji kwebali
3: banji chivatelesa kukubo kona ki msusu batayana dina zindi pamiti baina moto kazi nyegenya moto kazi tishisi
2: yes songa ya ba traffic kukubo
1: yes
2: kapiso ketu jawu bakabu no
1: tukomeo
4: program sagara gala mide

0: kuchenda mnya katonyeze nya fama Radio Sapiencia enkuluze ya magezi ensuyo mziki nebye mzanyo edachi kasatu ezimazo kuita kusawe satu ezencha ya lero kade kama ulire ngomsominze Alex Magala. Chadachi minister government ya zevi tundu bala mbalugahala ya andibanga apondo senobu kwa kulizo na mutaika buya isa sabiti ya wede kumwenge nga kakati ya gambi wa kugenda maso no kwebu za kuwechikuwa ataku kukunsonga yomwenge mubitundu ebyenja ulo abantu webalina okutandikira okugunywa na dia mabala wegalina okugula wo. China jukiro anti, ngena kuzo omwezi kuminarumo omwezi guno, bala muyayisiza ekiwandiiko na mutaika, nga kira ambika anti tewali bala yonna oba kirabo kya mwenge, kikirizibwa kugula omu naku ezo kukola nga saa mwendo zere gulo, tezinatuka. Era abantu bano, abalina ebirabo by'omwenge, ama bala bala muyabala gira obutaguza muntu yenna mwenge atanaweza miaka 18 ejobukulu, nga kale yenna anaku atibwa kakumujutuka. Chokanga asinzira ku parliamenti, bala muategeza nti akyagenda maso n'okwebuuza ku bantu ab'enjawulo kuba waliwo ebitundu ebimunga ekintu ky'omwenge si kya kuzannyibwako.
1: Abatamivu banywa omwenge ku ssaawa 9 nga bamaze okukola tubawasembeza PDM basobole okufuna ssente basooke bagende bakole era nalanisa okwebuuzaako mu kabineeti z'abatamivu ez'enjawulo ne wesina tukowa mimachi ngenda kujja mbabuuze mwandibadde twagala tugulewo bala ssaawa meka. So chandwa de chirunja watami kule banywa leti.
2: Amu bakola chilo.
1: Kale kale.
3: Ndiye.
0: Wanone namboze wa sinzi de. Na ategeza nti ekitufu etamiro mu gwanga Uganda lisuse. Era wandibadde we ekikolebwa ni wankubadde engeri minisita bala mji ya kwata mu ensonga eno. Alabika yali tamanyi azanyirako.
4: Ku mwenge nga tojja kisobola okigazi yizanyo kubanga nze naleta ko kuteeka ku mwenge sabo mwenge teguleteka ko teeka abatamivu bayinza okukuba peva si batamivu boka ni ama kampuni aga gakola omwenge gamanyi nyonyonyonyo ekirala tulina abalambuzi ekirala essaawe yokola waliwo abakola ekiro kati obo bagamba bote balinywa ku mwenge kati waliwo ebintu bingi nye byetaga okutereza tosobola kugamba bugami ti omwenge nguweze bikulemerera era minister mugeza akibuseemu kati agambye yeri ebaluwa tuj sewa bali agenda kuandikira district zezili n'obuyinza okola wo buteeko obutono tono ngate kufuga district seyo kali necho kitebereze lugendo lwamanyi kuba balina okola eteeka eyo ate lijene wa solicitor general gende mu minister ya justice balitunulwemu obatufu likubwe mu gazeti atenga likola oba mu gombololemu oba mu district yemu katujja kusanga ng'emyaka giweddeko nga tewali akoze ordinance eyo.
0: Namboze atuse n'okutegeeza nti Uganda mu nsi yonna ekwata kifo kya kubiri mu nsi ezisinga okwekatankira amagengere nga buli munna Uganda omwaka anywa liita z'omwenge eziwerera ddala 20.
4: Temuliranga mugamba nti gavumenti ereme kwebuzaabuza. Kigambo ky'obutamivu kigambo kizibu nnyo eri bannayuganda. Tukwate ekifo kya kubiri mu nsi yonna mu mawanga agasinga obutamivu. Nga bagamba ng'ogassa abanywa n'abatanywa okuli n'akaana ke bazadde nga tuli wano. Bwe tugenda okugabanya omwenge ogunywebwa bannaffe buli munnayuganda afuna ekidomola kirambe ekyenguli. Every Ugandan ku average anywa liters 2 omwaka. Kitegeeza nti abanywa banywa mu ki? Mungi nnyo. Tetwagala kuwera mwenge naye twetaaga okulungamya abantu baffe. Sobole okunywa omwenge n'obuvunaanyizibwa omwenge gubere gwakuleeta ssanyu so si gwakusaanyawo buki bulamu minisita akikuttemu n'akiwulira nti amateeka tugalina okugobererwa muwulidde twamugamba timunanga abantu abo bonna obakwata bajja kutuwangula mu mateeka muwulidde beyagoba baddayo dda ku mirimu naye musajja watu ali awo anyeenya mutwe.
0: Ebyo nga tubitadde bali akulira akakiiko ka parliament akavunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu muna National Unity Platform eromba ka munisipaali ye Mukono Betty Namboze Bakireke akubye emmeeza nga kati ayagala ebitongole byonna ebyaweebwa omulimu okukwata abali b'enguzi bive mu kubongoota. Namboze okwogera bino asinzidde ku parliament wakati nga akakiiko katwala we kabadde kasisinkanye minisitule za gavumenti ez'ebitundu ekulemberwa bala mbalugahala okunnyonnyola ku bikwekweto ebigenda maaso mwe bali okukwatira abeenyigidde mu ba ssente ez'omuyi w'omusolo.
4: Kwa bitongo lebyo nabye twawo okwata abali byenguze ku district bikole. Olaba kana kachiko kendiko. Buli district erina kachika kafanana bwe kati bakaita public accounts committee ku district departs. Nenga bo ulide. Kate ko kuleta wano report buli mwaka tebuzi. Bamaze myaka giwera abili tebaleta. Tebuli nayo obumu obulala bwe kolera bya bachama ni bateka iba kuwano gwawe ne government ebadete buwa sente. Kati batugambye babu wa buli kachiko milioni ameka. Abili omwako mulamba bu sente butono nyo. Norecho twagala okusoka enchikezo zidemu zikolomu limu gwayo. Twagala nga we bagamba nti eno waggulu opposition yekulira obukiiko obu. Ne wansi opposition yebukoleki ebukulire eyo yenchukachuka muteeka.
0: Nambooza agamba nti n'abo bonna ababa bakwatiddwa nga ddala kituufu beenyigidde mu kubba ssente zino bazisasule okusinga okusibwa obusibi, kyokka nga kale era ayagala ebikwekweto bya Balamu ebigenda mu maaso bitunuulire abantu ababbye ekinene okusooka okusinga okukwata ate ababbye akatono.
4: Twetaaga nnyo kati ababba ssente okuzizza okusinga okubasiba. Nze mmanyi okuzizza kujja balumana nnyo. Tetulijja kugira bantu babbe ssente ate tubali n'emmere y'omuwoomusolo bajuze n'amakomera. Tulina okugamba nti okusibwa kale kubeewo ng'okubonereza. Naye kisinga komiti eno endowooza y'abammemba abasinga obungi egamba yessaawa tukole tteeka erisinga okukkaatiriza okunoonayo ssente ezabbibwa, tutunde ebintu by'abantu ku nnyondo, omuntu ne bw'aba yafa tugende tunoona omusika we tukuŋŋaanye abaana be yaleka. Tutunde awo wenyini oba ekijja oba kyeyaleka. Kubanga abantu abamu ekibabbisa ssente za muwamusolo genda gaggawala, obugagga tububajjeko. Kubanga ekyo kikola sensi bwe tetufiirwa nnyo nga tuliisa abasiba abangi oba nakulwa mu nkola ey'amateeka eno eremesa, ne ssente z'omuwamusolo kyekisinga obukulu zikomawo ne zikola omulimu gwe zaali zigenda okukola. Kati omusajja bw'atwala obukadde lwenda obwalikoze kkubo n'abulya, ne bw'ogenda n'omusiba bo kukyala eri baba tebafunye eki kubo. So kyetusinga okwetaaga be bantu bali okufuna ekkubo lyabwe, ono lyaba yakolaki yalyawo. Naye kino ekintu tulina okusooka okunoonya abalina ssente za gavumenti ezisinga obungi. So si nansono eyabbye eddagala simanyi panadde empeke mukaaga, kubanga oyo ne bwaziza si kyekizibu, oluusi n'ekimubbya lwasasulwa mbi.
0: Nambooza agamba nti abantu abandisinze okuteekebwako omukono ogw'ekyuma be baba batwala ssente eziva mu kitafu ky'abannansi okugeza bakaawo, batawuni kiraaka, bapyesi ne bakomisona.
4: Abamu ekibosesa ku mirimu baliyo n'abakozi batono, muwulidde n'abakozi baliyo batono nnyo, n'embeera yennyini eriwo pavision teri. N'olwekyo ffe kyetuva tulowooza omuntu asinga okuteeka gwe tulina okusinga okuteekako amaanyi y'ono yennyini akwata ku ssente eziva mu kitavu ky'abannayuganda ze bayita consolidated fund mu district kawo mu kibuga town clerk eno mu ministry PS oyo gwe mulabye ne bakomishona abo be mulabye, kubaddeko akulira PDM, kubaddeko akulira ki, abo be bantu abasooka okunywa nyola kana nakatanu lwaki tebalabirira ssente za muwamusolo. Ne batandika okujjano ne bagamba eri basanga batongoza toilet nga pitira tulinyine nga teriiko kinnya nga bateekawo sirabu ku ttaka bwe kityo bwe kiri, gwe wakolawo ki permanent secretary nga Uganda yonna eri mu mbeera bweri.
2: Omukristu n'ekereziya
0: mu kanyumiro kaffe, omukristu n'ekereziya Ssaabasumba w'essaza ly'ekereziya ekkulu erya Kampala Archbishop Paul Ssemwogerere atugamba nti twetaaga mwoyo.
3: Tuwulidde bulungi nga Sawulo mu lugendo lwe yalimu okuyigganya Abakristu e Damascus bwe yafuna ekitangabwa ng'ekitangaala kya Kristu kimwakira obweri agudde wansi era n'amala ennaku ssatu nga taliiko ky'asobola. Oluvannyuma Mukama n'amutumira Ananiya amuyambe okwongera okutegeera eky'okukola. Mwoyo yamuyamba n'addira amaanyi ge n'amagezi ge gonna n'abiteeka ku kulangira Kristu, n'asobola okwatula nti sikyali nze wabula Kristu ali mu nze, nga bwe tusoma mu Galatians omutwe ogw'okubiri. Naffe atuyambe olwaleero asibuse mu butwa amagezi n'amaanyi ago. Mwoyo y'omwoyo mwetaaga mulimu Omukama gwatutuma.
2: Omukristu n'ekereziya
0: bwe tuddako mu kkooti, olwaleero omusango gw'okulya mu nsi olukwe oguvunaanibwa Dr. Kizza Besigye ne banne guddamu okuliira mu kkooti enkulu mu maaso g'omulamuzi Emmanuel Baguma. Kyokka tekinnamanyika oba olwaleero Dr. Besigye anaaleetebwa mu kkooti eno mu buntu. Bana mauli lagba gasa kila mukoti, bachi gudeko lunakule gulobe bagani dua okuingira mukoti enkulu Mukampala, mumusango gwa Dr. Besi Jeneva ne oguli mumaso, womulamuzi Emmanuel Baguma. Wabula bana mauli lebano, bagani dua okuingira munda mukoti, nganevi kozese wabi abwe mumulimu gwabwe nabo, kwe kusala o okutula abwe lwa koti, nga kabonero akokuwe kalakasa. Chokachi tegere kesenti, bano baagala okusisinkana omulamuzi ali mu musango guno, n'abesiga eddamuzi okumanya ekiddako. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Justine Nammeere, abotodde ekyama bw'ategeezezza nti mu gavumenti ez'ebitundu, abaana ab'obuwala bakabasanyizibwa wakati mu kugezaako okufuna emirimu. Nammeere okwogera bino, asinzidde ku ssetteeserezo w'eggwanga Paalamenti Minisitule yaabwe ya gavumenti ez'ebitundu bwe badde ng'erabiseeko mu maaso g'akakiiko ka Paalamenti akalondoola ensonga za gavumenti ez'ebitundu akakulemberwa omubaka wa munisipaali y'e Mukono Betty Nambooze Bakireke. Wano Nammeere w'asinzidde n'ategeeza nti kyennyamiza nti abaana bano bava ku matendekero aga waggulu na zi digiri kyokka wakati nga bagezaako okwagala okufuna emirimu ate balina abalina obuyinza bakozesa omukisa ogwo okubeebakako ne babaweereba ebirwadde nga mukenenya.
5: Abawala basigibwa obulwadde abawala mulekeraawo okuwayo emibiri gyammwe okugezaako okufuna emirimu kubanga ate bangi abatukaabidde nga bagiwaddeyo atera emirimu ne batagikola ki ne batagifuna kati ofunda ne gwe batawa mulimu n'abeerawo naye nga yeeyagala mulamu dhani ate gwe yawaayo omubiri ate n'otagufuna omulimu ate nga n'olukuluusi bakulwazizza. Yes, so it's also a mindset change thing. Gye nsuubira nti with more awareness bijagenda ebyo byonna biggwawo.
0: Kati Nammeere agamba kekadde abateekebwa mu yafeesi ku disitulikiti ez'enjawulo okuyita mukaku omuntu okulaba nga bafuna abantu abasaanidde okutuula mu yafeesi ezo kuba waliyo ebyesittaza bingi.
5: Bannaffe be tutambula na baba ejijini anti-corruption baasabye nti maybe tuzirowoozeeko nga some of the selections si kubaggyako buyinza. URA eina bwe yatandika okikola nayo bwe yalina obubbi mu mirimu nga bungi eina bwe yakikola n'efuna general tests ze bakola ezisookerwako nga tezirimu na human interaction. Tufuna akasengejjaako akataliimu na human akasookerwako kati amannya ago ne galyoka gadda ku madistricti bo ne balondamu naye nga district service commissions reality yazo mbinyo bayisiza abantu mu bintu bingi abantu batunda ettaka abantu beewola okusasulira emirimu ne batagifuna.
0: Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alagidde gavumenti ekulemberemu omukolo gw'okukungubagira n'okuziika munnabitone Alex Mukulu nga munnayuganda atadde ettoffaali ku nkulaakulana y'eggwanga lye ng'ayitira mu kuwandiika ennyimba emizannyo ne katemba. Kino kirangiriddwa minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti Mire Babalanda n'ategeeza nti enteekateeka ez'enjawulo zigenda mu maaso okulaba nga Alex Mukulu aziikibwa mu kitiibwa ekimugwanidde. Okusinziira ku nteekateeka, Alex Mukulu waakuziikibwa lunaku lwankya nga yafudde ku lwamukaaga lwa ssabbiiti eno nga we yafiiridde ng'aweza egy'obukulu 72. Ng'enteekateeka y'okwekenneenya enzirukanya y'emirimu mu masaza g'Obwakabaka emanyiddwa ng'olupimo egenda mu maaso ab'akakiiko bakyalambula amasaza ag'enjawulo okwekenneenya emirimu egikolebwayo na butyawo egitambula. Ab'akakiiko kano ak'olupimo balambudde emirimu egy'enjawulo egikolebwa ku mbuga y'Obwakabaka mu ssaza ly'e Gomba e Kanoni. Ssentebe w'akakiiko k'olupimo w'ekitiibwa Nabukenya Christine agambye nti ekigendererwa kwe kukakasa nti emirimu masaza gitambula bulungi era nga buli kitongole kituukiriza obuvunaanyizibwa bwakyo nti era baagala okulaba ng'emirimu egigendereddwamu okutumbula amasaza gikolebwa bulungi. Omwami wa Kabaka amulamulirako essaza ly'e Gomba, Kitunzi William Fred Mugabi, yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka eno ng'agamba nti ebayamba okwekenneenya n'okutumbula emirimu mu ssaza.
6: Okanyola kwebaza Ssaabasajja Kabaka Siima Nannonda omulamulira essaza lino. Njagala kwebaza ne minisita we minisitule etutwala eya gavumenti ez'ebitundu olw'enteekateeka n'okulungamizibwa kwatuwadde okutusobozesezza okukola obuweereza obulungi. Njagala kwebaza n'enteekateeka y'olupimo azungu gye bayinza okuyita assessment etunuulira n'okulondoola engeri emirimu gye gitambuzibwamu gavumenti ez'ebitundu mu masaza amagombola n'okukawansa. Teekateeka eno nnungi kubanga etuyamba okwezuula ne tulaba ngeri gye twatukozeemu kyokka ate era netuyamba n'okusoma n'okuyiga ebyo bye tuba tetumanyi ate n'okwongera okutereeza.
2: Gano ge g'ebyobusuubuzi okuva ku ssengejjero.
0: Omukutu gw'ebyempuliziganya ogwa Airtel Africa nga bali wamu ne kampuni ya tekinologiya ekola ebyamayengo ga intaneti aba Starlink batandise empeereza empya ey'empuliziganya ekozesebwa satellite okutambuza obubaka obw'amasimu mu Democratic Republic of Congo nga ly'eggwanga erisoose mu Africa okutandikibwamu tekinologiya ono mu byobusuubuzi. Empeereza eno egenda kusobozesa bakasitoma ba Airtel abalina amasimu ga Android agaseereza agakozesa LTE okusigala nga bali ku mutimbagano ne baba nga bali mu bitundu ebitaliimu mayengo ga intaneti kasita babeera mu kifo nga basobola okulaba obwengula. Bakasitoma bajja kusobola okuweereza obubaka bwa SMS n'okukozesa data omutono omuli obubaka ku WhatsApp nga tebeetaaga byuma bya njawulo okusaafinga. Enteekateeka eno ejjidde wakati nga Airtel Africa ne Starlink kye bajje balangirire enkolagana yaabwe mu December w'omwaka oguwedde ogwa 2025 ng'okugezesa tekinologiya ono kwakolebwa mu ggwanga lya Kenya ku ntandikwa y'omwaka guno. Akulira Airtel Africa Sunol Tadura agambye nti empeereza eno egenda kuba ya mugaso nnyo eri abantu abakolera mu bitundu ebyesudde omuli abalimi, ab'ebyobulamu, abakozi mu makolero ag'ebyobugagga eby'omuttaka, abatambuza abantu n'ebintu awamu n'ebibiina ebiyamba abantu ababundabunda. Agambye nti tekinologiya ono era ayinza okuyamba mu mbeera z'amangu ez'ebiseera omutimbagano gwa bulijjo lwe guba nga gusaliddwako oba nga gujjiddwako. Era Airtel egamba nti empeereza eno esobola okutuusibwa ne mawanga amalala mu Africa singa eba efunye olukusa okuva mu bakulembeze abavunaanyizibwa. Nga tumaliriza ag'obudde buno mu kanyomero kaffe akatwejjukanye katukuwe ebigambo by'omugenzi munnabitone Alex Mukulu.
7: Temutukyayisa bantu buntu nti tukyawe oba abazungu oba tukyawe abachina oba tukyawagane omuganda kyawe omucyoli omucyoli kyawe omusoga nedda naye mutukyaye bino okulogangana obulidde abakyala n'abaami mu maka balogangana omwami nebamuleka mukasala kkulu nti atakyategeera bulungi bamuloze bamuwadde sekukoteka akoteka mutwe buli kaseera bwati.
0: Bannaffe, amawulire ag'obudde buno bwe gati bwe gagenze, sigadde nze Alex Magala mpagaliza olunaku olulungi.
2: Ago ge gabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swiko. 94.4 FM Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapiencia.

0: Omuzungu omubulizi w'enjiri ow'erinnya Bishop Dr. Ladona Osborne asabye abakyala obuteekomoma nga Mukama abayise nga bayeeko amafuta ag'obuweereza.
1: Ngagaye ku mwana wa pepeshe.
0: Nono yabyogedde ku kisaawe Entebbe nga yakatuuka okukola omukolo ogw'okutikkira Pastor Patience Museveni Rwabwogo. Owa Covenant Nations Church Luzira ku kitiibwa eky'obwa Bishop okugenda okubeerawo ku Sunday nga 23 August 2026 e Mayamu wa Kiso.
1: Mwana wape bwali connected.
0: Wa uona.
1: Walitutina wa Bishop mweye dini.
0: Banyi.
1: What? Wasiwe bamutikide.
0: Ah.
1: Nabo
0: ye. Tota nikakwebuza bibuka wale.
1: Nange, just mbuza ko bubuza.
0: Nze wajama.
1: Abantu bwa bato manyika simanyi.
0: Kati bibuza bibuza.
1: Kati wekala kasa bwekala.
0: Kati bibuza nze nyina answers abyo.
1: Mbuli do bakituwe bali watebaliwo.
0: Onse tinga.
1: Kubanga abadde yabadde wa ambuza gali institute ya maje. Sand hats. Nambuza. Kati omwana kya mutwale sand hats.
0: Bajita sand hast.
1: Hey, yenyini.
0: Hey.
1: Ekabamba tewali.
2: Program sagala galamide.
0: Ola nze wanta makabasa. Ah, webibuza bye uga mwenda chiwogo nga mwani ko butimba bileke na chiwogo. Tobileta wana.
1: Boko singa kwana na transport singa mtu ale kasinjagirwa.
0: Kasinjagirwa tezi training eyo barakiti.
1: Ah. Nema training ngirayo.
0: Kati ngabana bebuza mbo chichenyo echenja ule chiri Sandra City.
1: Anti kakati olaba bangamba. Mbo abazanyire mipira abazanyire wewe. Oloko abazanyira ko carpet. Kati bwe bajene Uganda ko pass kalam. Kina sumu wakati oina lwanira.
0: Oina kuyigira.
1: Oina lwanira.
0: Oina lwanira.
1: Oina
2: lwanira. Program sagala galamide.
0: Ne mwa.
1: Nyego okwane ko butimba kunyuma kuba mwembozi.
0: Kati abana bo butimba dabo bakusobira. Kati kibuzo checho che baba de babuza.
1: Just mbozi zijanga mwani ko butimba.
0: Unola uno sala wozilete wano.
1: Mba kunyumiza ako nga chali wange.
0: Sasi kumpewo.
1: Eh kozi.
0: Unete na bizibu.
1: Eh ayi.
0: Yeyogedde.
1: Yeyogedde.
0: Akasi nzo kunyumira ke ko mpira. And his own.
1: Wakapeto mute kakupasi kalamu.
0: Ochimanyi ndi no. Boleta abasambia wakabiba Messi. Ronaldo. Netugenda kukasawe wali. Kasawe chiwana akataka eka mocha. Omupira gubalema.
1: Gubalema.
0: Nehate nga.
1: Katema bakafulu.
0: Bakafulu.
1: Katia mundo hizo meri ojikuba. Notu uka wano. Juki latu inawo Musa ebitoke mchi.
0: Minetale
1: siko.
0: Kati ona kome simu ayagala shi.
2: Program sagala galamide.
1: Kongere mbozi z'obutimba.
0: Ncha. Banda tuna.
1: Nalo yesemba yo.
0: Ega iriwa.
1: Babadde bagamba. Mbu akakadde kadde kano.
0: Kanji.
1: Nupo kejja kubuli mubaka. Mbu kale kanji era nga babuzani akakozesa.
0: Era nakiwogo.
1: Twandika butimba.
0: Kino bayino kimanya. Nupu ewerera abaana b'abasibe. Nupu emirimu gy'ekibiina gino okutambula. Nupu erabirira famire z'abasibe abaabamu. N'abaafa mulimu abantu nga yafa yaleka obwana buto, yaleka famire. Ye yali breadwinner waka. N'afa n'agenda.
1: Kati era ne babuuza mbwe mba temwesobola lwaki mwatandika ekibiina otusolooza. Yes, mbozi zabadde.
0: Gwe babulidde bakaayana nti ababaka bakaayanye. Nende mpulira y'omubaka akaayana mu nnyingi.
1: Babadde bagamba mbu kale Lubongoya azze balansi kale.
0: Lubongoya zigenda ku akawunti ye. Wabula kakati. Abantu be nakiwogo ngenda bawera mu sheno. Mwanike butimba bwamwe muvube mugene wamwe wabula temutu esibako nnyo bambi.
1: Bali tubivudde kama njenda ko kati gatule mesa.
0: Kati obudde muli na bunji.
1: Kati gayingirira.
2: Eyo je bade sagala gala mitte. Nyimiba ko sembozi esensonga. Monday to Friday.
3: na yiba nange mwete musa wala kusiri za kumwana ya ganye mumutere kwa Radio Sapiencia
2: kendamu nyaka tonye kenya fama inkuruze ya magazi tuweso ze sawi ndala time check Esa wasiwezi nya, esi wakumatia, time cheke kutusibu wako. Beda msigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku, hatengo sabulo kuja yaka senti kachisera chona wo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali, niga stemu mkaga tan star, mkaga hash, orondeko investor, oboko zese MTN momo app. Eno ya radio cheche, ndamu nyaka tunye senya fama.
4: Radio ya Kelezia.

0: nyo. Onyiga stabili mwe muhashi we wole nsimbi. Okutuki radala ku milioni tano za Uganda nga wye mbisa sente mobile. Ato kufuna loni ya liwa guluwa milioni etano. Genda kutabide sente na lebanka liyo na.
1: Fred. Halo, nga sikuuli la Fred. Halo.
2: Wanji baba.
1: Na kuwa sete zo gendo kuwa nisamu kakesa. Tuwanzi dira.
2: Ha, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George. Bamu goba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba nakola bubi.
1: Kate sete zo gumwe sundu weguli.
2: Wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba. Mchala wono na ye. Chilo olulu njini. Olubuto lwa muluma. Nemu gulila ko magnesium wakakaga.
1: Kato inaomeka.
2: Oba kenda baba.
1: Hey, kale kankwezo gumuru kumi.
2: Ha, baba kakati obuzibu wabuli wo. Na kenda, kala mikate kali wo.
1: Tonyo nyola. Owa mto wangu wabachi.
3: Enagu wasigade yombale. Tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati. We wandisa. Oleme kusubwa mkisa. Ogwe kwe wangu ila pichi. Nebila bebila la mfofolo. Okwe wandisa. Kwa mituwale bili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia. We wandisa. Oba sente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel. Noti musambu. Tano satu, satu nyabiri, noti mukaga muenda, owa MTN, noti musamfu munana nya, noti biri nya, tano emu mukaga.
4: Nerungi na kuzo umwezi kumina muenda, umwezi ugo munana, nyafe ekelezia atu umutukirivu Yohana Yudez. Yohana yazali wange na kuzo umwezi kumina nya, umwezi ugo kumina ugumo, mumuaka gwalu kumimuru kaga mungumo, muri echa normande, mugwangali ya bufalansa, ida yazali wa mumakama kilizenyo, ne wankubade bazadebe teba manyidua. Yohana ono, amanyidua nyo, ngo mutume wa mutima gwa Yezu mutukuvu. Yohana yalimuivu, ida yabanguliwa Baba Yesu timukayene. Mumwaka gwa lukumi mulu kaga abili mwetano, Yohana ya webo busaseredoti, era yewayo okula viliranga abalwadde b'akawumpuli, era kino yakikolanga nga muvumuddala. Yohana ono yayigirizanga ekigambo kya Katonda okwetooloola emiruka kikumi mu ggwanga erya Bufalansa. Era ono yagunjawo ekibiina kya Yezu ne Maria ekyabangulanga abo abaagala okufuuka abasaseredoti ekya Yudists, era nga yagunjawo n'ekibiina chava na dini abakazi echa Our Lady of Charity echa yambanga abachala abali no kusomoze wango kwenja ulo. Yohana yafange na kuzo mwezi kumina muenda umwezi ugo munana mumuaka gwalu kumimuru kaga chinana kumiaka nsambu munana iranga ya ziki wa mwekelezia ya Notre Dame de Charity uluvanyuma ya tumi wa kayene mubu Falansa. Yohana yalangira Papa Pius owe kumimuru burave simi ngena kuzo mwezi abili mutano umwezi ugo kuna mumuaka gwalu kumimurenda mumuenda atena langira Papa Pius owe kuminomu mubatukirivu ngena kuzo mwezi asatu mulumu mwezi ugo kutano mumuaka gwalu kumimurenda abili mwetano omtukirivu Yohana ya woleleze chibina okulie cha Our Lady of Charity ne Yudists aba minsane ne sazali ya bai kamiao. Yohana Yudezo omtukirivu otusabiri.
0: Dabimuamu, Zamira, ekutosibwako Sentinel Banka, Sentinel Banka, banka ya fee.

0: Mukama batukuli senyabula babongo tebe bakeno kwe bakano kulota balote. Teri chinyima kula mlabe umambanga bongota. Nogamba weba kebera wototozu kuka.
1: Hey,
0: malo kuisa wobi empisa.
1: Babera unga bechu sabu echu.
0: Mechitagele atenga bibao. Habana babikola. Nenge de chikaziri abiri mumwe nda hezule kwele sawa etano program David Ramu nga Senary Bank wa mbaka wateka mwe simbi tuwe gero kujukizanti mwole tamle ni Senary Bank wa mtu msigala chechi we yubule mwanange we ruwane ko
1: wacho leo wona abona banange Senary Bank ya jack tutas
0: ochitegera wachu wakumira mumbere yo kubona abona ndibu bimfamba nabona kaya kulabia kwa sucha wacho sabili zaba ntubajia kukowa
1: atenga ngana abalabia bo webaseka
0: Ene kwa tango seka.
1: So wakiri za kuseka nga Senary Bank weri.
0: Egenda kutasa kubo itabala bebo. Tewali songolachi mja wanyiri da. Nga gula bikabu.
1: Ne haba ntuba no bazo kwe wandisa mkakenzi.
0: Nenga bacha asubole wakungira nebacha. Mbozi bako madi. Ne bacha asubole ya dabulu njo kusigala nga bacha. Era katuga achikuwa nisa kwa kakenza. Kusha agende la dalamaso. Gwayagala ngowuli lebya mizanyobye ulila anganzi. Owuli da wina timu ya jo wagira bane nganti wagira chimaniyo manyango wajina timu
1: hey.
0: Ya jo osomola kujerewe wadi sabluji nyo noberanga tena iweta mumpaka zaka kensa ebinabo tomoni etsinga kuno mama ebimu byatukadda nojiro gasenga kamera zo ndazivako ne situla kechi
1: Gachi.
0: Byanaye zabyenda bawo mbaje arantwale ko wachiri chimu. Katuga mumukano jango berenga we wandisa obula musolo kubanga butambula bulunji. Osobola kuchana ku reception ni we wandisa ne mitwale ebiri.
1: Oba no kuba esimu osoka kuba. Katona bakusindika sent. Kubanga chiba safe go kuba no confirming nganti esimu yo
0: jiko no biye ko yeyo.
1: Kakati esimu it is not musamvu 53 asatu munya 2 nkaga mumwenda. Noti msamfu 5-3, asatu munya, avili, nkaga mumu inda.
0: Weka sono kolecho, ojia kubo maze. Tugenza mbite tipu. Omanyi waliwe chintu chine chinumio mtu,
1: E chiriwa.
0: Tui ingide nyumba za abantu bachi.
1: Ye.
0: Bagi ndo kuleta bache sowani ilikeji. Nga kayenje wabali wani. Tuseka. Benangu wabuyenje weka alisiza mayumba gamatu. Ebi yenje, wali waga na aganene. Tuli makusumiru nga bana bagaita ga jeni. Simanyi ruwache.
1: Ruwache.
0: I don't know.
1: Kuwanga ba jeni wabera wa nene.
0: Simanyi. Ayatu tumugende yete mtufuma wa nene.
1: Wabula bana.
0: Na inge zebi yenje vinene nakula manyi babita
1: ni jeni. Na mkwano nga nge jeni. Na ye big size.
0: Na yesha big size ati wanisho gedeko. You offending some people. Nasa jonya nyari kevi
1: nye. Do you know what big size means?
0: I don't know. Big size in chin pocket.
1: Big size bebe cool.
0: Nenga jaga na kubaga ako mabatu bagambe ko lwale. Nti okuba abamwe okubira nebiyenje by the way tubachitwala ngichi.
1: Tugaka tugeta comfortable.
0: We get comfortable. Oso kana obula banga buli bubiri busatu. And you're like Okenda kulanga biwera, ngabiwera. Time etukanga gwe nebiyenje mwafuka batuze ba munjwe.
1: No lusi wesa ngango seko chimnolooza. Ah, nja kubitanga. Nenge biyenje bilabika.
0: Gwe nebiyenje Enyumba muwanyisiganya muwanyisiganya mwenyumba mutambula mwe misana muri yingira obuliri
1: ntabyo
0: ate byagale
1: gwe waliyo baddeka mu nyumba elimwe biyenje ye nozu kukatugeza obogenze kufuna short call no utaka katala
0: ndabiyenje katawo wetuli fenedi yenje tuli tubera mu nyumba tuli bera mu ship sky
1: bana inaje bibulira to manyayo
0: abamba misana bambachi abamba misana bambachi
1: bili tukuma
0: nenga lwachi mwafuna basikali mu nyumba Kati atabi ina level webituka. Nga nebo webaka. Bikeke itelela.
1: Yee. Yeah.
0: Ebyenje. Sima ina bubishkola.
1: Ato kere nga lozi kuluma. Nga webu za chichi.
0: Of course zibabia keke senga.
1: Nga yeba senga andi okay. Adi oluso obato mani. Obato nabati realizinga. Nje ebyenje binji.
0: Kati mkwano unkusaba. Manjiba tugambia kubaji. Kubama zimagego. Ebyenje mayumba gaba tunisasimba.
1: And by the way ebyenje mani biku exposing anti olimchafu.
0: Sometimes. Anti of course be from time.
1: Ate na chidala manyi chiba kuchintu chine chotele kebintu ebingi.
0: Byote
1: etago. Kale oba byota kozesa nnyo.
0: Ntero gamba bachala anti mupangulula mayumba. Aga boxi, aga sigabye bikebe bikadde, ebi boxi byaletenga katinga zilize mu abadde nazo. Ogena no sanga ebi boxi byenga to, ebi vera vera yasindika waswe. Bye now aswe kitande eyo. Zende unyole suba ne kitanda kwa waswere.
1: Manange.
0: Kati ebintu twebyo buli webi pailinga. Bi wewuzika ebiyenje because
1: ebiyenje bikula mangu. Ne webu zakati mino biya kungana diyo kutuka wano.
0: Atika tuwari wabu nobulu obutono obulingo obwe masaka.
1: Hey.
0: Butobu, tibuba butobu small size obu.
1: Anti bidibi keeping on nga bi producing, nga bi producing.
0: Net the wali wano yo small size yeneshe ya
1: wali nage restabon.
0: Uwa wali yo mienjo obutima.
1: Hey.
0: Wali yaga nene, gajeni.
1: Hmm.
0: Wabu tintumi. Wabu tini wabu yitamate simanyi. Neka kati. Nkusaba mama yoba tata duwana kuchiyenja ate echiyamu kusomulu unji chiyamu kubitu ebitika echiyenja chifama angu nyo chitika
1: kakati obaka tuina kola tuina fulumi ya bintu ebi ebinji weta koze saa
0: echisoka fulumi ya bintu ebi ofune space echiyamu kubili fuyira ebi yenji edagala linji nyo
1: linji nyo by the way likola
0: linji nyo linji nyo
1: wate tuyaka
0: lakuga antiko isa chino oba chiri
1: unaye waliyo kolobozi.
0: Hey, anti yomukole dakatelo dakatelo ina sente za
1: kolobo za
0: ina sente za
1: ina specific kafe. Gundi
0: specific what hey what do you duplicate wa kolobo za
1: no region anti ngamba ina specific company
0: definitely kubeti sigwa mukole
1: mbe manyi buli omwa
0: sanga ndi byambu ya sanga sisubira wali yaba mukola
1: anyway funa gwe echo cho nacho nacho
0: cho li comfort bona cho
1: olabenge byenge
0: wali ya powder wali yeri amazi waliyo ebyo kuwandika nge kalamu
1: ngedi nganga choko
0: aha ebyo bintu byende bigenda kuyamba ate kwegayiride bofuire byenje mu nyumba bifuire ne mu toilet kuba makagate ge byenje agasinga ziba
1: toilets
0: osimanye chiche biliyayo nebiri byayagala toilet
1: pit latrines oba
0: pit latrines yes je singo kubera so bofuire eno ne lifuire olabenge byenje ate tosobola kumala luna kululamba bunda fuire kumacha ate binatandika bugwa
1: banna
0: bifa mangu nyo tebina bulamu suchi soboka mlonji nore nsonge yebyenje bera ngo obi obi obi obyejjako
1: tujabema tetuswala banna
0: tujakujajinga onagambi hi good morning ze kansla mabera wetse ndo mubera son agambye tubaga tubagala nyo era te tuvako mwebale nyo kubera nga mchini nze ino mkulu njagala no muita magala ebane magala andi ku mutwe magala va ku mutwe gwange magala tondete rebizi
1: ha
0: Owaye chini. Olaba na chigwa muita magala.
2: Hello, testing microphone. Wow.
3: Wow.
2: Ononye yume yogero bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangwano kwenye sapiensia e Zambia. Eche chizibu tuwa chigonjo lada. Tuina machines. Ezikola kuri mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala, okukusobu tebek, ne tents.
4: Tukubile kunoti musamfu tano munana, noti emu, nsamfu, kuminanya.
0: Kulisa ya magisa wange, mbobu yenjo mtono wa suma kalwela.
1: Oshu,
0: maatabu line putu.
1: Nene wani
0: wensi. Mwono kuloza buina jebu
1: venji. Wani wensi stali mubi yenji.
0: Of course haba fuyira. Nene wamo Uganda.
1: Neda.
0: Bari wafuiza didi chine
1: mungana. Ngabo weather yayo tebi favoring.
0: Ngabo nisenye wakumera museri mubeaz. Ngando za nje ngende Canada.
1: Kati guata manye kuduka misi.
0: Ate beye kola cherumani.
1: Ati waliwo ezidia.
0: Beye ezidia. Zesu sima inza minda bikira bulungu.
1: Waliyo ezidi dangerous.
0: Ndaba angabi bebi yevili yao. Minda bikira
1: bulungu. Katugoli kupanda.
0: Eee. Bia evi muiza chengana. Bipanda by the way. Ona gaye mna heri hiri. Tewali biyenje biye masakanga. Tema tugambia butono kwa somo kalwele.
1: Hey.
0: Chicho otegeza. Ebi yenje jebiri. Wama kabera kande kamze kumusambu tano tano. Ana. Chinana musatu msambu musatu. Na zero msambu munana nyana mwana msatu zero biri. WhatsApp kumusambu tano tano. Ana. Chinana musatu msambu musatu. Agami it goes to women who call themselves that are married yet they... Yeah? Chicho otegezo. Sichi tegede. Tusoke muzono na musanga. Ireno simanyi chicha badagala kusitegeza exactly. Okay, kale. Kumuze obera otegeta ko kashabe agambya tia.
1: Hello.
5: Hello.
1: Wanji sebo.
5: Bane mwasuze mukiyu.
0: Twasuze bulungi sebo.
5: Mwe bali kuwereza.
0: Kale mwami sempija.
5: Ndi wano naye.
0: Chichi, walwala mu.
5: Mwenje sise yagala bulungi na chipresa.
0: Sorry.
5: Igen chitari mu bibiri.
0: Sorry.
5: bannange bakole bulungi bafukirire kale ng'enkuba etutta era tebaleme kukozesa ttima
0: kajanja
5: ayiye nakawuka eno bakikola bwe batyo ebitundu ebimu we babikola ate abamu tebafukirirawo
0: teyanzeza sabona yobera bulungi kuluza ya magazi sisi ndi waliole babiyiwa nebakola bisoto
1: nebakola kisoto anti jijukira enfufu already eba nyingi wali ya makubo nga galimu enfufu nenga opa kugamenta nga dust si mungi enfufu yosi nyingi wansi
0: nga bwe bafukirira kiberoke nembamu wa bafukirira nechisuka na ikamba sabe bada etemubola sima nyani afukirira kishwari sima nyani bafukirira
1: kale kufukirira bai nzo kubanga bai na intention ni nungi kale
0: intention ni nungi kale
1: rata we chirungi
0: na inja gala amba sabe nama kuwa amba laba kafukirira bada echile na tete chibi
1: bada ya tena tete
0: bada mwa mubola bada ya mena tete sima nche mwakola government manye sima nche mwakola bafukirira
1: aneno na ene na teta
0: bane chile na tete ku police chiche cha ani ya
1: bana bana yo lugudo bandu esonyi wentia
0: bobi yekwekawo tamanga bobi tia fuluma gwanga ngali na teta kubogena nuga lwacha abantu bano bali nga abatulugunyizwa mbugenderevu
1: bana chile na tete
0: chinya enfufu
1: ate binya byatandisa ate binene bulala bana ibatu yandi
0: aka uwizo ko zati na tete kasika lala ku Uganda
1: abantu abalino kwasaganya lo lugudo batutase Sani wache ngudo bazileka wezi miaka ni miaka.
0: Ngata tete mweyambe.
1: Bakolechi basaja wa nema kazi ba.
0: Mugenda mwene nye mwanike mikono mwene tituwa neredebye tuwa. Kwa mwina mwene mkamina agabi. Sikulimi.
3: Yes, omulonji mamiriri ya ninguvu zako wa zotia. Agamba chi malaika, malaika kanswenti oli bulungi. Mamiriri ya ni long time bane kulika yomuka mwoli oli otia kanswenti oli bulungi. Mamiriri ya ni omze. Omze ugende kwa na abantu. Omuntu nakula namu awatali nsonga. Nakulaba endabika jolabika endabika yo jolabika nge mulumi omutwe nga byoli byennyini nnyini byoli bimulumi omutwe bubango ina kamotoka kakamulumi omutwe bubango yambala bulungi nga bimulumi omutwe bane mufaachi nofuna nobudde oyagala omukolesa ku mulimu ofaachi n'abantu bantu mmwe mmwe mikwano gyaffe tuyita mikwano gyaffe mmwe musinze tukole ebintu ebifanagana kwa bwebityo Mamiria ni okuwa, is it yesterday, okuwa sajo. Bande teo, obuwiwa nino kumodala kuange kwa chapati. Mm-hmm. Nafuna nobude, natikao msuru kumi, natikao obuwi. Nafusanga kumacha. Nenga mfachi bantu mwe, okulike mitime mivi. Nimula wa mtu wa iyao, ka iyao, ka tekao, ni mwuri la buwi. Nimula wa mtu wa inao, ka inao, nofa. Bande mfachi nezi. Mutuleke mnafetwe ya buwe iya. Mamiria ni. Abantu wewa tupanange mwedeko. Mchusemu. Atula njaba menyama nya.
1: Kastoba ngoba.
3: Njaku menyama nya mtu we ya chikoze. Njaku menyama nya.
0: Kuhu suka. Mtubo
3: wa mwanyi. Mwanyi na petu iya bula mwanyi.
0: Mchisegera lucho siranyi.
3: Tu iya kuluwe la wo.
0: Mwena
3: mwine. Mwanyi ni mkwagala nyembe la bulu njama mwanyi. Nye long time nani. Chapati ye wajindeke ya neka.
0: Chapati zaaji kulekera wagana mwanyi
3: juweleza. Mwanyi
0: mwanyi Yansubiza chapati. Mpazo wakumpereza chapati.
1: Hey.
0: Ajiteke kusimu ya.
1: Kusimu. Mobile money.
0: Esimu ya receiving ya vikabia chapati zonda.
1: Awa mkuwagire miondi ya eji.
0: Olama na pizza anziri ya. Onagambi ya hi good morning. Awa yetu ambaliriza. Gama zimaga yogedeko. Apa ntumaba na emitima yu tatika.
1: Anti gwa mutima okutali mu dini.
0: Bane ya muyambeka apa ntumaba na mumba sumese dini. Onagambi ya it goes to all. To women who call themselves that are married. Yet. The husbands are not known to the families. Si chitekede chichayaga lugamba.
1: Abetu wala ntiba fumbo. Na inga teba manye kidua. Mwaka.
0: But.
1: Waka wama ni chategeza.
0: Na kichijidewa.
1: Omugu omuze kwa atayaga.
0: Maybe. Obole waza mutegede obubi. Nkulize ya magezi kashabona agambi ati.
6: Mwili ya ni mwasuze mutiaka nsovidenti mwasuze bulungi onaroze machikeka. Bana ya muze gwenja galo kuhogirako. Gwe muze abantu abasula kasasiro kumakubo. Bana ya wachiche nyoche mofa. Bana ya mtu yambi buyambi. Kasasiro mumukunku mule mumuoche. Mtu tase. Mideko kanyankole wano machikeka.
0: Kanyankole bakutumide. Oli machikeka.
1: Na yogo muze. Tumtuli yangu kumyawa.
0: Mababa tutema. Sawa gani teba tegera. Iye, wakati maulida. Obalu watu ine mputu.
1: Halo.
7: Yangu tu yangu.
0: Yes, sebo.
7: Wafiyo denyo.
1: Bluji sebo njwa sote sebo.
7: Mwamu chala yu munda vile nyo.
1: Yosebo.
7: Nidi ya. Gamba kuwa chala. Kaya mungere munga ambe mingye yeboza. Mungu wa chala ni ya wakama antivuli musajia boza sana yoli na muza ajira. Yani, yaki doge deshi mtuwecho. Yani, abachala, obaba kazi, mungyebo ninyo na abana. Walabu musajia, yaja kuchakano ya mungu ya mungu ya kupakasa, kutugawanyi gweni, kutugawa saja, niya tutuke chiga na kwa saja, mungu kwa kwa nandu, kutuwa kufuranga kazanyi jitu. I am not going to be able to do that.
0: But I said, Ezitega
1: kulinga mu maso ya mwami wo
0: chino nenga diwa atali mwami wo yebachogenda naye
1: eh
0: sho tuchita mwenze neba de mmyo mkazi naye gotunda nakusobera ngaye buli lwakubira abana olubuto ewafe waliyo mchala nga mita nakawere lwachi ngabuli bwabata ina olubuto abane peke
1: kati baba bosanga nga ngaina abana batano nenga buli mwai na tata awe
0: toka mbofachi wanone wali wabuzo boli mfumu
1: tugene maso
0: Mudemu, muna mufa gumulumba. Onagambe, Sisley, dine Angel, otandi soku. Mbuntandi soku onona. Mama, mama, unachano wazati nze nyeruna abati. Echimbeza za kustashene, na kukuza muba ntusaniti.
6: Oliri ya ni mwebali kutuweleza ni malaika. Mwasuze mutia balunji.
1: Mwasuze balunji.
6: No mchala wili bemi juma. Omuze gwenja gara lero kugamba kubantu. Nienda kugamba kubana wa hoteli. Banna ibantu mwa wa hoteli. Okugereza dalamu biale ne wafe. Bantu mwa wa hoteli mulina obusimu. Lawe musimu ze sowani ze mutuwela kemeri. Riri ya niboba wakatunude konga wafunye chansi na ugenda kujeba jibegila na utunula kasimu la kajise kusowani. Oinzi obutali ya meri. Bamikwano mubele na obusimu obutukula. Ye riri ya ni wanomuga ambaba chalo sule mpale mwezi gumu. Mwaba hoteli lwachi wiki emute musulaka kasimu la kusimu ziza nubula kala tenga wala isi nyobu habitano. Mulekela okusimu ze sowani ebisimu lebyago ba. Bana emutuwela likilize meme zikankana. Mubere bulungi.
0: Kale nawe bera bulungi. Baizo utakasulira wiki. Nebe kakolako. Bera ngu kolachi. Bera ngaka akasimula okejako. Ofuna akalala. Obusimula bugendera dambe iba ila
1: wiki. Katina waliyoka na kachapat.
0: Obwa chapati wababu magambie. Kasa wono chagamba.
6: Nizi ya ne enge maasu ze mutia. Mwebale kuweleza. Naeba nezo mzegwe tulina wane wafi. Ye muntu okubera naye kasasiro nga amukweka mu nju ye alaba temumulaba n'amusitula n'amuleeta ku wamwe n'akuleetera entumo ya kasasiro n'agigatta ku wwo kunoobeera mu katuka akasasiro mbavumirira abantu abo iriya ne waliwo omwami bamuyita Sam aliwo ne waffe wano mu gizagiza naye tava ku Radio Sapiensa abeerako okuva ku makya paka ku makya tajjaako Sapiensa Mutumidde nnyo
0: naga omunda
6: n'ekirala kabasayenka Liliani lwaki muwala na Masaka lwakwaka abasukulumako yemwe muvaawo nayenka n'ayogera mukone watagwa bikolo byetwali walera ku TV nga mukono
0: tebamuwogera baba kisoche wagambye ono nagambye banage mutisasire naye bannange Nabana za feza kisa. Kale kazi koleki sana za alabu liruwa kubili.
1: Ujati kakasa mada.
0: Unagaya nze bigambo Fazil tata shauka te katwe. Nange kuendi abatu wa masanyalaze. Ate neba mamita. Neba. Oba neba mamita benyini. Neba tandika. okutufuukira ekizibu okitegedde bannange ebyo byonna bingi emisa ekyo tukikoonako ne tusuubira nti mugenda kukyusaamu tubegayiridde mukyuseemu.

0: Wadomi ita shiba karuji mama pazi mama ni.
1: Mama A.
0: Aine chane chini.
1: Mami A.
0: Omana nanza zo mwana. Kuli wenda omana wa. Omana kuli nanga. Jaka nanza na yomwana umlala.
2: Wajachi kakasa wa kwe shiba.
0: Omana mzala mpawi.
3: Tata
0: chokila batu mbra.
2: Aha.
0: Achitagira. Okufune cho chenye.
2: Aha.
0: Obwene okufune. Enabi akolanga. Simu mubi.
2: Dilema
0: ya kusala tewali chidala chidaka.
2: Aiva njawashi mamu ntu.
0: Zina ndashika kumine mwezi za kusawa eta. Na program da miramu. Bechi te tukande cha pechale ero. Bechi ilavizi. Elanga tukaniriza msawa ya pene yoku miri. Chosu suna kaimba kasose ya gambi. Antigwe njagala yegwe. Jili mtesa suna. Iyo vinyimbo. Lumuna gamba wano. Mwami wa mitapol kabe na mkono. Nchobana wakaimba no yagala ukawereza. Nenga tuina wakaiza.
2: Ayye mwashu kaisa.
0: Mwana kwa utupimu hau.
2: Nedda kati buli mu
0: kati kwata chikutuka akoze chantukako
2: nedda kati gwa muntu otwa mu nickname
0: tuchiba we nickname nachi mu nickname nga inagage
2: ofuna nickname no teka
0: gajimanyi
2: nga mu meka bajimanyi umanyi icho chakaita
0: code
2: enga code nga code ya mwaba
0: owa mwitota
2: tugene
0: mukama Tusisa kakaimba saba sali zaba mita Jamii Culture. Atemera nanga kashiba karunji. Katusa kudashika kumirabine zisa kusawa etano. O wange. Nina chitine chindumi omutwe. Jina badenda wentu denga pili alaba laba chogirako. Ono nagambi. I did get that song to my prince. Prince Charming. Mr. Godfrey. Muchibi. Ntinewe nsule njala. Tewali buzibu. Ani ono mama. Matuwa tukuma lafu nga tetutegede. Again, tinewe sile njia tewali buzivu. As long as we are together. The one for Julie. Kali, okay, gwenja gala ye gwe. Hani yaka weleza? Ninyali ya liri bamita babi. Babi ya weleza nyimbanga muna ulira. Babi wanainawa mwami bamita. Bamita nko chala.
2: Hey. Eh?
0: Kati yanko tairo mlesewa. Agino nyokubi ya mwende.
2: Ongwa sindi kite. Ya gambia keri nya.
0: Una gai Mr. Godfrey Mchibi.
2: Hey.
0: Kati yanko chala ni aliru damu chintu chino. Iyi yanko chala ni ingo ulabi ye.
2: Mjia kakasa. Mjia babi kakasa ya... anti girl child.
0: Tasaga. Babi ya kulia mudoru kwe. Hela.
4: Mjoto mwende.
0: Blu nji sabu wa suzo cha sebo.
4: Mjia kukupa kaimba ako.
0: Yes sebo.
4: Olavera ibula.
0: Yes sebo.
4: Ato yali mu studio gwoli naye yani nga simutegedde
2: nze malaika sebo oliotye sebo
4: malaika nze mulungi we Uganda gwoli malaika nze ndi mulungi
2: okay
4: Lillian
0: sebo
4: ona bera mbwanzo
0: yes sebo
4: tuli mu WhatsApp sebo de kufuna nga ndi mulwadde ne kaka nondi waka
0: ngola berage nondi mulwadde
4: ninga na ndi agatte katika nkubuze mwanje Ovono yali sanyo okuteeka ko kugondi ku program batuwe kitako nga ngaba auliriza sapiensia.
0: Kati ebyo nsaba katubiteseko off air.
4: Nga tu?
0: Katubiteseko sako nga siri kumpeo.
4: Nga tetuli kumpeo?
0: Yes.
4: Kale kanda bo banyinzo ko gwe bafunye mu kulungu bangu basokola okulindia nezi chakao nga
0: na. Semanyo ovono sanga kuba nange ngenda mu dwaliro. But Tujja kula wakasati yine simu tujja kuogera kale meanza. Bera bulungi kuluze ya mageza sulo ya muziki. Nevye mizanyo chenda munyaka tenyeze nya former radio sapiensia. Ona dedicate nge nyimba antapude. Azuje kumulamua. Mazuma genyido mtuma gunumi na anko chalani. Anko chalani ya bada kwa talavye yu nana aji iwa wana. Mbade ncha kugamba wama. Nti abantuma nube tube na nabu. Bande iba. Ababe rango ina meidi ya waka. Bovao na amuita na gangwe. Anti wanga kambu wali nanyo. Omukazi nga kubokolera. Akende kumachapulide kumachakuvumira amanda. Like, baje wa amanya.
2: Tamanyi na jechata andikipi.
0: You know.
2: Tamanyi.
0: Tamanyi ni maidu wa mujawa. Eneto manyi, tamanyi, luwacho yombe da amanda za amanda ganta.
2: Kata wawata nzo musigamu wa uchai.
0: Pakazi mwe mutuleke.
2: Wanga yoli hawa manyenso vijia yako ze. Na hika tigota niko muga mbebe.
0: Omula ganti chibako za chibini.
2: Wata niko mera. Ata niko buta labanso bije yakoze.
0: Benange mutuleke aba nabo mbaleke. Tuba tumanyibe tubakwate sifa aba byenyo.
2: Kozi kale nga gwe neighbor osense nzenti waliwo violence.
0: Echo kiralamu,
2: echo kiralamu.
0: Tumukaza akuto mwana amune namukuba.
2: Namukuba.
0: Benga we nabakaza abakuba ba maid. Mwa bakambwe bakuno. Mulekera wa babana siba mmwe. Ise maid muisamwe mpiwu wayo. Mwana wanyoko simanyenyo.
2: Naye atachiri bobelango o walone kubelango mugamba ko bugambi.
0: Echo kumugamba kabana bombaleke tubagambe ko akende kumachai yeye bizi mulimu abajao na wadina iwawa none natulira abantu no yanga bene tetubagambe ko
2: walo na no mlalanga akole chintu chechimu che wa mugana nga achikola bulina ku bizina ku aberanga akusojja
0: mulimu abalalanga wamputu aba bana wali abemputu
2: je bali
0: no mitanga mitsenga sisewe asirika nasirika no mitanga sisise kati nawo okuva mu mbero kude kuise ko duko genda kola olumu nokangula kudoozi oluva ole mama olabye no mukaso yo atenda olaba kati gwoli wa munana mweno week bana ye mutuleke ba maid fetuberetera
2: nenda katomanyira wonti nti oyo neighbor akulina
0: akulina kengeri eyi na muina ke yali nga twala abantu oba oli otya mama namuleka je nalisu na ye chenda chechiri nze kusabale kwa mwana no bana buli anta chali comfortable nani
2: she will live again then.
0: Yes nechi necho cho kuba tuwaganyiza basita tumutuleke mutuleke mbanja kala nkugambe mama gundi yo fachi nani
2: fachi nense
0: fachi bwe chonde taka akaje bwacho managing wange ne wuwo mutuleke mbutufe chinto chiche mukola ba neighbor bafe ndero tugambia kumwe ge mazima matufu mpochi okugamba kuba masome kero tugambye kumwe baneiba mutuleke ato bana kukasuleti tuje tukalete nga tugamba ku baneiba because baneiba bako limitu binje ebichakala
2: byo binje ate nga baneiba tulina kwatagana ne tubabumu
0: baneiba batukola ebintu olumu kandi mukazo najagazaje kubanga kubo musajjo najagazaje naye rakasasiro namuleta namuiwa wane wotutu
2: no sigara just mutu nuli kati pawali yali ayo chakasasiro nga mocheza ku chikomera kwenyine
0: ochitegera kati nago yonna mulabako
2: chikomera chifuka cha black
0: Negezo chogere ku era benegera konaga I know lugeske
2: ofugwa fuko mubi kuchalo
0: halowoza waka kababi nakulowoleza nebyo talowozanga ko neiba mulowoza ko tujja kuleta neiba
1: inkulabo ali wano otudoloza tisoboka tisoboka nawo otisomola asino ya esombe yemu kuzuku sabwongo
5: obula mutimu kuzuku sabwongo cho
6: Obudde bwe buno owuliriza omukugu mu business. Ante buno bwe budde bw'omukozi wa kuno. Omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'Erugazi.
7: Mulimu abakyala abakola fruits wano mu Kampala. Muzisaze kubo ne mutambula ne fruits lwaki abamu tebuzifuna mu ssente. Ye parkinga gye muziparkinga. Nenda gajjala n'abazitambuza bwe bambala omuntu yenda najja yambala ekitambaala kyokka kyasibye ku mutwe atunda fruits tekiyinza kuwaliriza muntu kuyimirira kuzirya fruits ezo mulimu bwemba muziteeseteese obulungi zisobola n'okusukka wano ne zigenda mawanga amalala nefuka kampani wagenda n'oku ne bakuŋŋaanya abakozi ne bagalaga nti fruits ze tulina okulya ziyina kuba nga ziva wa mukyala Jessica kuba gwe temulabwazi parkinga kati bwoba tosobola ku kimenteyininga ng'onoonyayo banno bw'oba onoonya banno soobasooba mpolampola ogende maduuka mwogula owe batuusiza bu exposible ogwo oyogere naye omugende naye olaba omulimu guno guli mu ssente naye ssente tuzifuna tutaddemu ssente nti tutya nti gwe oyina ebikozesebwa nze nnyina omulimu mpe ebikozesebwa tutambuze omulimu ng'omulagira ddala obwerufu obuliwo ajja kwesiga
6: omukozi wa kuno abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya katolika basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kusa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana St. Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku olevo nga tugoberera nyuka curriculum kosa naba elevo essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'Erugazi tukubireko ku ssimu yaffe noti musanvu noti nnya musanvu nnya ssatu emu bbiri munaana oba noti musanvu musanvu mukaaga mwenda nnya ssatu emu bbiri munaana tulina ne UNEB center number
8: Nebo tusa nisokura
9: Ene randi ya sapiensi ya eteke sempaka Zaka kensa yabia mizanyo
8: E nyabo we wano tukua niliza
9: E ringati jempi semu ya mwe
8: Eyo yafe nyabo
9: Oh right when is the gestation period?
8: Mama zirirango siku tegede burunji
9: Nakula vyanga oruzungu rujia kusumbua Eche mbuza Okuwa wandisa kutandikadi.
8: Nyabo, okwe wandisa kugenda masa, era kuatandikadda.
9: Mpozi kwa sente meka?
8: Jiri emitwale ebiri, joka.
9: Emitwale ebiri za Uganda, omama faranga.
8: Mame, emitwale ebiri eje Uganda.
9: That's right. Sentezo, muzagala mukashi, omane wemba nechikaru nchibawa.
8: E, nyabo sente tuzagala mukashi.
9: Mwina akaunti?
8: Akaunti tujiina mama.
9: Oh! Chiko zebu beziri kumobailo mane.
8: Tuso wolo kuwa wane namba, nozi tu sindikira.
9: Mteka kezi jako, obezi jako zamu.
8: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
9: Echitufu sentezo guwazi kwata, oba waliwo omulala. Na kuna vye, ndapecha kumbele na mwangu.
10: Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abide mumukaga. Ero kwe wandisa kwa tanisa da kumetuale bidi joka. Jango kufredio sapiense nsambia. Okunida nekedezi okupe na duwa lido liensambia. We wandise. Oruori ndidido kukasi mbagana na abake nkusi. Hey. Butenefo kumpeo za redio sapiense ya. Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abide mumukaga. Adi red and steady.

0: wanga kubawa nge. Ye nishicho wa mwaga za. Ye wachi watu jiri za.
1: Otabula maka.
0: Otabula maka gange. Pane kati nize mbako zeja.
1: Mbangu wa iriza.
0: Aa.
1: Oba ogatabula oba togatabula.
0: Tugene mpola mpola. First and foremost. Inze eye ya kwano msaja.
1: Chie ya kwano.
0: Aha.
1: Nga mumu ogugana guganga. Akanda mugwe kalika kudemu.
0: Ochimanyi ntabami bano batulimba.
1: Ntiti.
0: Ntisi mufumbo.
1: Omutunda miaka, msaja miaka anagu wabolo za.
0: Jebali.
1: Talina mchala
0: wabakusuwaza. Jebali.
1: Kati nina mkwano, bedo waba wala muwebelele mu. Nina mkwano wange, omusajja ya gambo omuwala. Mchala wange mruati. Yaru wala kansa. Alisima yiku stage vichi. Ere sawa yu, nakatiguwe, olimu pipeline. Nga mchala we mula muka pepe. Ochitegera.
0: Ochitegede.
1: Kati omuwala, nanti kati oinuko sana ye kubongo. Atiba chumwe isangaba.
0: Obongo wana wala kubuko the sana ye. Amateka agafuga side ye. Tononoza bitakukwata ku.
1: Bolooza.
0: Ye gega amateka.
1: Ani ya gamba. Abaganda baina olugero olugamba. Nti atabubira nsikoye. Talira. Buli lwobera ne sikonga tojifayo. Gega amateka gola abatwala bana baina amanyi. Kubanga nyini lyo takola chi. Tafayo.
0: Na ye. Ekitufu kiri nti nze sinza yagena natsanga omwana.
1: E kati ya gamba.
0: Kati nze byannimba byengenda nabyo.
1: Gwe toyina common sense.
0: Common sense njirina.
1: Sense nga tono msajja mkulu ateko kuba.
0: That
1: hali no mukasi.
0: Nedda. Na yaba chala mlekera okulumba abawala. No musinikira na abantu bamukube.
1: Hata cho kuba chitono. Kwanza bendoza chenyiza no kola.
0: No sinika na abantu bamukube.
1: Bina biyo bado gamba. Mbono. Yeranze ya ngamba. Yeranze kuba ya ngamba.
0: Zengenda na kuchiche.
1: Katenti ya gamba bifu.
0: Kubanga
1: wakwa. Wana gamba kunyua butu wango unyua.
0: Kubanga wakwa.
1: Kubanga ya gamba.
0: Kwa muka ya nasuge na kasini.
1: Kati. Amazima gega no. Elaba wala mwa mwenyewele. Tuchi abalu mba nyo. Nisa sina mwetandika mwana wabandi mwa gamba nchi wachi wakwanyi. Atancha awe. Kati omuchala ye nama ncha ya gala. Toko la lutalo kumusaji.
0: Echo chila gila oli liya. Njobote ya bao na ye.
1: Which is okay.
0: Nada. You have to confront.
1: Webo ya gala.
0: Omuntu wo. To confronting anze kubasanga mu byange ndina ku mulimu gwango bandi ku byange business yange ojjo ntise tise
1: kati wulire
0: mane bawo ya ngamba toliyo
1: malaika abami betuba nabo babanga babebe omwana omutobo labagenda kwata ku muliro togamba mwana tokwata muliro muliro gojjawo okisegende Buli mwana wa baby lwala banga inachi agendo kole chitali fine. Chitali chinunji. Agendo kwa tambitaka. Ngo, ebitaka biyo meke shuwa nchionjia wu. Katifaba, tenu mkazi atakira talumba mwani. Baitha haba chala wade walumba bami. No mulumba kono, no mulumba kono. Omami teba mulumba. Ono kanu kasa. Oyo. Nyiza no kumoja.
0: Obado chimanyi nti wolumbo omuwalo oyo. Omuwalo ya agenda kuzaya mawulire.
1: Hagase.
0: Ewo mwami ya mgambi mchala oyo ya kiyoze wati ne wati.
1: Anti nga
0: zeti. Ata yongero okunja gala.
1: Katila bayo. Anti ya mwami era. Ilisa ilisinga bataja kukonfronti nga kungambi. Baba tutia. Era kusenga yeta antala na ambuza. Mama gundi wakoze chinonga mugamba. Tata gundi
0: uli wazi.
1: Zee sobola. Ila muka kamuwe nina.
0: Hey.
1: Ila vahu bibinaga mkazi wangeba mwale.
0: Bane mzijiki.
1: Fama tumanyime tuwa kuwata.
0: Mzijiki zo mwale.
1: Hey.
0: Ya ino mwale bali. Omwa anagena na afa.
1: Olaga ya chila yukalili yani. Wewaku zaka. Che? Nedi yani? Chila yukalili zako. Oinza okong. Okonga ndozo kuloga ya datageza ye fazil asiroga ova muvi mumbe mchipana nchafe
0: omani onzijukizo omwami ya ino omwali bali omwana nagenda nafa ne ngo omwami chachimanyi nti ono mchala
1: abadamanyi
0: omwami yadaye wakanga ali kukungubaga naye nga tasobola kufaba
1: banange nyizo kusebyo okunywa
0: tasobola kaba tayagala kuya tasobola kwebaka tasobola genda kuziika
1: Mkuwe vyo kulianga uwe mfama zina. Mbeka kulika imba kalu. Iba na nyizo. Nyizo kule virila kuoru.
0: Na yengo mchala asili sebuati.
1: Katalicho njini choyo geda atenze na chila wakere
0: msajja. Kamusani ufumuzibu.
1: Ochitegera. Teri afirwa mja watasajja. Kamina vyansi. Atenze na lama kwa msajja. Yakola nyefujo kumchala. Na kolo uwezi. Omchala yetuke chisela na ina afuna yomu. Tusamu ya. Eh? Ato msajja na amanya.
0: Na amanya.
1: katibu leo gena kumuntu wa ulio msajwa yake ngomkaza mgande kamu naye sora kola wenzi ya degu wabu kola chi katika mkasena amuji kizensobi jayakola
0: jayakola
1: kakati wa msajwa ulio afira mwaksidenti ya ni msajwa wa amanyi kamunene yalia kwa na umchala nga mauli lega na gatali konfufu tega mkoba mkoba kende omutuwa munene akuda accident ulio lwala beguli leka ungezi omwami ngali gula yo ngali gali akusacha munne ngali leta ngali kuba kumeza bwatutu ngasirika omchala abayitawo ha olwali laba natu bayicha tokuchana kutebera omusajja ngatude bwati amuwachinga nebyo bibanga yo bulamu kuba ngati gosubira ze college ngakola kabade kafufu ere nina kusanyuka nete fayo mbayi bedo nkuwakea kukubagiza mukasara ako nyimira mukasara ka kazibu
0: na ate chikuwe unisa, ebisa lebisinga abachala, beba lumba. Na ate omwami wamanya nti omchala ainayo omusajja, asilika.
1: Ante tetufana na.
0: Asilika.
1: Obongo wafe, tesibwe bumu wababa mina abasajja. Betu kwa tensonga siyemu.
0: Ya bageno baji kwa tata wabasa.
1: Abamu, abasajja abamu abo, bamanyo kwa takasimu na kuhila msajja mune. Mbaku mkazi wangi.
0: Namu woningo
1: kusoka. Namu woninga. Abalala. Asiri, kaba mba gamba haba chala. Si, uya gala gundi. Kachwa mchala ni chiba jali. Ata yusani singa haba chala kasaba tu gamba. Tuwe kaza na yuwe bivamu. Au wenyini. Nga temine, tina mzimu
0: kwenye nolera maka. Utila uwa mutima. Na yungu abasaji na yungu mite.
1: Na yungu abasaji msaji atangamba haba nko zebubi. Na dala senga manyanti omanyi. Kuba mbanda bangisawe nopo utwa. Haba abasaji atege kwa haba bi. Ni baba lumba haba ze kutoka.
0: Na ate, na abachala banonu na bosi bangu, waluwa mchala manya na asilika. Niyo kumanya abasaja na bote batia. Tebatia, ajie waka na alie mmini. Nga wakini mkazi wa achima yinto yenda.
1: Ate mba ngeenda kutu.
0: No jano alie mmini.
1: Zena gale fete tuluwana na basaja. Tuluwana na bakazi. Sintumani songa lachi nwana na umusaja. Okuja wonga mchai, nenga chamu wala. Yesh. Mfuba mfako. Gwene tuwe dini inga fimbi, netuwe kuwako.
2: Abalungi musibyo mutya nsubira nti muli bulungi naye nze kyenjogera ku mulamu ogwo banange waliwo abantu be bakwana ne yeewummuza n'amanya nti n'omuntu we nina mukubira simu sawa bweziti nina mukubira simu sawa bweziti sirina mukubira sawa bweziti naye waliwo omuntu akube gwe bakwana n'akisussa nga talina akamanyiiro ng'asobola osanga omukazi jjukira bo babeera batumanyi nnyonnyonnyo gwe nga tolina ky'omumanyiiko kakati n'alyoka akuyimbira siriire jula omulenzi yansiima oba wetta wette oba kitegeera bannange bantu mmwe mwewummuze bwe baba bakukwanye beerayo ebbaliwo tewali akuganye munnaye mwe yagala ebyammwe nga bwe mukisazeewo naye bannange abantu b'ewaka mubaweemu ku kitiibwa
1: keto yanziza Rose nkulize y'amagezi tukubaganya birowoozo kyamuvunaanyizibwa omukyala omufumbo okulumba akawala kalike baagambyeko oba asirike oba asigale oba apamba ne bbaawe nzenze ebintu by'okubeera nga waka buli muntu lwana buli lunaku nze basibisa
0: oba lwane kulaba nti omusajja
1: toyina bw'olwana abasajja tebalwana nabo
0: nedda si kulwana nti mwekube
1: olwana kulaba nti omuzza
0: but manya kiki omusajja ono kya
1: tebaba na nsonga mena fani
0: tebaba na nsonga
1: aishi gwolowooza mbu bwafuna oli owookubiri mbukubanga ki ekiba kimubuze wano tebaba na nsonga oli ayise wano nagamba oyambadde earphones tebaba na nsonga that's how men are teba nyo tayiza nakuga era oyinza omugaa nti omuwala oyo kiki ekyali nagamba tufu
0: simanyi
1: nenda yakimaze wanje hello
3: hello
1: yes abu
3: wasize otya bino
1: tuzo bulungi Farouk
3: malayi wanje
1: sebo
3: Masuka murungi.
0: Ndiyo ke, sina tabu.
1: Murungi, malai, kamanya kunoga kunyumira gona.
3: Kamanya gani yota. Yeso.
1: Yeso.
3: Tuba na zo.
1: Temuba na zo.
3: Na ange chani.
0: Oba na nsonga chisebo.
1: Agambe mwenyesha mtukako.
3: Na yeso aferu wakubana lisimu mwolaze. Na esimu ye anonyamu esinga kuba ku simu yange. Kati bwe nageranga neba senga jamu namba. Nge nchaji kubako. Ngatisa tisomuwala paka kusa ya kuroga. Mbandi hao nga mkulira. nigwa wadde namba yange nchiki nyola bichibi chibanga bati gosubira mbanna yongi parono gwemba ayo
1: na yesi miyo mama teriklia
3: hello nkugambye nti olwo mba nayongera kwagala ono gwe mbadde naye
1: kikuoma nyo oba onjagala oba okyawa that's up to you
3: olusi
1: no kati olina omwagala nnyo
3: wangi
1: kati n'oyagala nnyo oli kuba mugambyeko
3: ate nyeyongera kwagala oli
1: balowooza
3: kuba omutiisa pi
1: omwana w'abandi nyiza omulumya omutima beera bulungi Faruku
0: agambye
1: mbunayongera omwagala nnyo
0: bwamulumba bw'oti oli ate ayongera omwagala
1: kati
0: kankubanga aba ayagala kkakasa kale tuyinza obutakuyita kwagala naye aba ayagala tekaweeyo embeera oba
1: ayagala kkakasa omuwala nti amwagala nnyo naye ate neeno okkakasa nti laavu tejakendeera kati kankubulire malayika abasajja abo obalaba bakyala baabwe baba babaagala ate baba baba respecting
0: ekyo kituufu naye oba orespecting omukyala wo toyinza kuba simu ng'oli waka ezeze okukuta
1: anti olumu n'oli oyagala omukakase jjukira gwe wamugaye nti toyina abasajja bazanya games eziri funny tebamanyi abamu kuzanya matatu waabwe bamuzanya bubi naawunzika nga kimulidde
4: hallo
0: ye sebo
4: malayika
0: wangi sebo
4: mwebale tuweereza
0: naye webale kuwuliriza sebo
4: Vivian
1: ye sebo
4: webale kuweereza
1: naawe okuwuliriza
4: nze kankubulireko Lilian
1: ani ono
4: ono Richard Nateri
1: ye Richard
4: omuntu ng'alumba omukyalo owange oyo sikolagana naye
0: owewaka
4: owewaka sikolagana naawe
1: naye senga owewaka alumba buli obuntu bwo
4: atabubira nsiko ye
1: okitegete
4: Lilian atabubira nsiko ye
1: taliira
4: kati bwoba tombuubidde ani anambuubira
0: kati
1: byenyumira byebawubira
4: mubyagala ebyokulwana ate n'ogera n'okulwana nabyo sibyagala nnyo kubanga bituweebuula
1: oyagala mbube mpolampola
4: bubaawo ngambeko ne taata gundi lwaki okola taata Lilian lwaki okola kino naye ebintu by'okulumba n'olumba ebisibuki kubanga ate oliye tusobola okutengana bwe ne tusigala mu bumu ate abakyali ne babeera nga batuyeeya babeera mu talatala ebyo sibyagala nze alumba omukyalo owange mwagala ezisagana mukazi ankubira masimu ndi wako kimanyi sawa nya ndi waka lwaki onkubirira essaawa akajanja tulabe twazikoho ezo
1: Liliyanzabera bulungi sincerely speaking ekikwasa amasimu ago abaami ebintu ebimu bakule
0: abaami bano abasinga kale si bona naye abasinga basamu bakyala baabwe ekitiibwa to an extent aba tayagala amanye naye just ebigwa bitalazi
1: anti nange conscience ngamba jukira bw'obeera n'omuntu omuyiga kyangu nnyo omukyala okumanya nti omusajja omu yafunyeyo
0: waliwo ekizibu
1: kyangu nnyo ate ekyabami kyebatamanyi nti nze bwe mbeera naawe mba nkumanyi
0: kyesikirizgana nakyo kwona omukyala omuwala weeri okujja n'olumba omukyala w'omumaka
1: kati nze ndeka nnombe ndeka mugambe kumpubira nsiku yange
0: kale gwe nyiza okukitwala the benefit of a doubt nti gwe mukyala wa maka n'olw'ensonga eyo osobola naye gwe ate oweeri
1: anti n'oli naye abaako ensonga
0: ze
1: anti omwami anti n'abasajja abo balaba akeera mulimu abasajja bambayite bagwenyufu aveeri najanyumya mukyala we tewamulaba oli omukulembeze w'enzikirizemu yatuko ga mukyala we esimanyi yalwala ebikulukulu like mukyala n'omwonoona bwoto kati mulimu there are people of that kind there are men of that kind agenda ewakawala
0: waliwo n'omwami nyo
1: n'annyonnyola akawala ebifa ku mukazi we omwana n'akunako n'akulengeza
0: n'akulaba nga tokyalina mugaso
1: bwebwa obuwala obu agati ng'olumba Lilian
5: eneradio
6: sapiensia etegese empaka zakakensa ebyemizanyo
5: enyabo weewano tukwaniriza
6: erigati gyempisemu yamwe
5: eyo yaffe enyabo
6: right when is the gestation period
5: mama nzirira sikutegedde bulungi
6: nakulabye nga oluzungu lujja kukusumbuwa naye kyembuuza okwewandiisa kutandika ddi
5: nyabo okwewandiisa kugenda maaso era kwatandika dda
6: mpozi kwa sente mmeka
5: giri emitwalo ebiri gyokka
6: emitwalo ebiri za uganda oba mafaranga
5: mama emitwalo ebiri egye uganda
6: sente ezo muzaagala mu kaashi oba ne wemba n'ekikalu nkibawa
5: enyabo sente tuzaagala mu kaashi
6: mwina akawunti
5: akawunti tugiyina maama
6: kinkoze bubi ziri ku mobile money
5: tusobola okukuwa wano enamba n'ozitusindikira
6: nteekako ezijjako oba ezijjako zammwe
5: naye maama ekituufu wanonye eki
6: ekituufu sente ezo gwozikwata oba wali wo omulala nakulabye ngatujja kumbeerera mwangu
7: Kakensa bwedi emisanyo 12 mu mukaga era okwewandisa kwatandisa eddakumitwalo ebiri gyokka jjangu ku reducer piensa ensambya okulira nekereziya okumpena eddwaliro ly'ensambya wewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi butenefu ku mpewo za reducer piensa kakensa bwedi emisanyo 12 mu mukaga ali red and steady

0: setting.
1: Find your colors of home with Plascon.
2: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo kumanda mobayiro n'eddatu ebigwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro koleza MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga. Ekiseera kya school fees kiyingiddewo. Kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga sitabiri emu mu hash weewola ensimbi okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda nga weeyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa miliyoni 5 genda kutabira Centenary Bank lyonna.
3: Fred, halo, nga sikuwulira Fred. Halo?
4: Wanji baba.
3: Nakuwa sete zoge no kwa wanisa mkakesa. Tuwanzirira.
4: Haa baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George. Ba mungoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba nakola bubi.
3: Kate sete zogu mwesundu weguli.
4: Wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba mchala wono na ye. Echiro lulwe njini. Olubuto lwa muluma. Nemu gulira kwa magnesium waka kaga.
3: Kato inaomeka.
4: Oba kenda baba.
3: Hey, kale kankweza ogumu olu kumi.
4: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo. Na kenda, kala bikate kali iwo.
3: Tonyo nyola. Owa mto wangu wabachi.
5: Enagu wa sigade yombade. Tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati. Wewandisa.

0: nzo kubeera omulungi kyekikuleetera eriise bbi omukama abeere nammwe
1: nawe abeere naawe.
0: Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli Yesu yayisa abayigirizwa be olugero luno. Obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana ng'omuntu semaka eyakeera ku makya okugulirira abakozi bakole mu mizabbibu gye. Bwe yamala okuteesa n'abakozi okubawa eddinaali emu ng'olunaku luwedde, n'abasindika mu mizabbibu gye, n'afuluma ate ku ssaawa ey'okusatu n'alaba abalala abayimiridde mu mbuga nga balendera bulendezi, n'abagamba nti, nammwe mugende mu nnimiro yange ey'emizabbibu, n'abawa ekinaabasaanira. Bo ne bagenda. N'afuluma era nga ku ssaawa ey'omukaaga n'ey'omwenda n'akola kye kimu. N'afuluma era ku ssaawa nga kkumi n'emu n'asangayo abalala abayimiridde, n'abagamba nti, ekibayimirizaawo omusana gwonna nga timulina mulimu kiki? Ne bamugamba nti, kubanga tewali atututte. N'abagamba nti, nammwe mugende mu nnimiro yange ey'emizabbibu. Naye obudde bwe bwawungeera, nannyini mizabbibu n'agamba eyali akozesa abakozi nti, yita abakozi obasasule empeera yaabwe ng'osookera ku bazze oluvannyuma okutuusa ku baasoose. Abajja nga ku ssaawa ey'ekkumi n'emu bwe baatuuka ne bafuna eddinaali emu buli muntu. Abaasooka okukola bwe baasembera ne balowooza nga banaafuna okusinga bali, era nabo ne bafuna eddinaali emu. Bwe baafuna ne beemulugunyiza ssemaka nga bagamba nti, abazze oluvannyuma bano abakoledde essaawa emu yokka, obenkanyankanyizza naffe abazibizza obudde nga twokebwa n'omusana? Ye n'addamu ng'agamba omu nti, munnange sikusedde, kale sitwalagaanye naawe eddinaali emu? Kwatako omugabo gwo n'ogenda. Nze njagala okuwa n'ono omuvannyuma nga ggwe bwe nkuwadde. Ebyange siyinza kukola nabyo nga bwe njagala. Nandiki nze okubeera omulungi kyekikuleetera eriisa ebbi? Ab'oluvannyuma bwe balibeera batyo ab'olubereberye, n'ab'olubereberye ne baba ab'oluvannyuma. Kubanga abayitiddwa bangi naye abalondemu be batono. Oluganda, kino ky'ekigambo ky'Omukama.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Oluganda baagalwa, twewuunya ekisa kya Katonda naddala nga tuyita mu masomo ga leero, nga bw'ayagala ennyo omuntu. Ate bwe tugamba nti ayagala nnyo omuntu, kirungi nnyo gwe okwetunuulira nti, nga njagala nnyo Mukama Katonda, nga njagala, ate nga kikulu nnyo okutunula mu bulamu bwo, kyanguwa okuzuula nti wamma Mukama wa mukwano gy'oli akufaako era akulabirira mu bintu bingi. Ate bw'ozuulira nti atulabirira mu bintu bingi, kwe kuba nti bingi yabikuwa toyina nakyokoze. Okwagala n'akutonda n'obulamu bwennyini nga toyina kyokoze. Naye ati munaye ne tutuuka mu nsi muno, ennaku zino abantu bagamba nnyo nti tetujja kutwala things for granted. Naye ffe obulamu bwaffe emirundi egisinga ebintu bisinga tubitwala for granted. Ate ekireetera okulowooza bwe tutyo kubanga tugende tulaba nti n'oli afa alina obulamu, n'oli alina obulamu, ekyo nno twandibe tujjamu ssanyu ate n'okwebazanga nti ate tetuli ffekka, naye waliwo n'abantu abalala Katonda bye yayigirira ekisa. Ali yalisanyusa essenga ku nsi kuno obeerako wekka, naye tulabe nti obulamu bwe tugabanako n'abantu abalala n'ebirabo ebingi, ate eryo ly'essanyu lyaffe. Ono omulamwa guno ogw'okulaba Katonda bw'anoonya abantu bonna kumpi guva ku Sande, bwe twalaba nga akolera ekisa okuwonya okuwuliriza omukyala oyo Omukananeya yajja gy'ali ng'asaba omwana wa jjanja, bwe wadde nga yali munnaggwanga. Omukama atulaga nga bw'afa ku bantu bonna, ate abantu bonna bayagala balokoke. Bwekirwaki kyandibe tekitusanyusa ffe ng'abantu? Bulaba nti bali baali bamugoba, kubanga Abayisirayiri mu ndowooza yaabwe bagenda ne bamanya nti bo ly'eggwanga. Ono nga tebatunuulidde nti Katonda n'abantu abalala bonna bonna abalokola, abatuusaako obulokofu, ne bwe bagenda mu buwaŋŋanguse kyabaleetera ate okuzuula nti eri abantu abalala atabalina ebirabo ebirungi ate nabo nga balina bye babayigirako. Ekyo kyabaleetera okumanya nti Katonda oyo yatonda bonna era taata wa bonna. Ono ffenna bwe tuzuula nti tuli baana ba Katonda, ate ffenna ffe be yayita tutandika kukola nga ye mu butume bwaffe. Ffe ffenna ababatize tugabana ku butume obwo, naye ate era ng'abatonde tumanyi nti Katonda yatutonda n'atutonda n'abantu abalala mu nsi muno. Kirabo kirungi kye tuvudde olwayo tumuwulira nga atuwa kuva mu Ezeekyeri atunyonnyodde ekigambo ekyo ekya Yesu Kristu omusumba omulungi, atujiddeyo kye yali agadde ye okukola, era ng'ekyo kyakubiriza naffe abatonde. Buli alina obuvunaanyizibwa, buli azaalibwa ku nsi kuno n'akula afuka wa buvunaanyizibwa, era avunaanyizibwako abantu abalala. Abamu mukola famire, abamu tufuna obukulembeze, abamu tufuna obutume n'okuyitibwa ate mu ngeri ey'enjawulo. Ebyo byonna byonna bannange tuteekwa okuba nga tetwenoonya ffekka. Mukama atuyigirizza olwaleero, era mulabe bw'atubuulira nti abantu bangi basobola okusaasaana ng'endiga bwe wabeerawo obukulembeze obubi. Abantu okutandikira mu community zaffe, famire, ojja kutunuulira famire eziyina obutabanguko mpitirivu, abantu ne baba nga tebali together. Mulaba okusaasaana gye kutandikira. Kati tuyina be tuyita ba single parents bangi nnyo. Ekyo okusaasaana okwo kiva ku bukulembeze, ate n'obutafa buli omu kufuuka musumba wa munne, ate n'omusumba w'oyo gw'alabirira. Kati ate famire bwe zimala okwonooneka, olwo community zaffe ziba zijja kuba mbi nnyo. Ate bwe zoonooneka, kitukaluubirira n'okuzimba ebintu ebirala community zaffe nnene ng'eggwanga ate n'ensi yonna. Kibula nti ensi erina okulwana kubanga abantu tulemeddwa okusumba bannaffe, tulemeddwa okubeera abaagaliza bannaffe, naye twagala kwefaako ffekka. Atugambye abasumba abanywa amata, abanywa amata abasobola okubeera ggwe nange atafaayo kwoyo naddala gw'olinako obuvunaanyizibwa. Naye ffenna abantu bakatonda tubalinako obuvunaanyizibwa. Ono tufube okulaba nga bannange tumalirira okutuukiriza Katonda ky'ayagala. Bw'abadde ayogera ku basumba nti ajja kujja akole ekyo, akitegeeza ajja kwongera okutuma abantu abalungi. Mu nsi muno mulimu abantu abalungi, era ndowooza uko kutuisigadde nga tukyayimirira kyetuba tubeera nga tukyalina abatuukirivu be tulabirako tusabe omukama atuyambe ekyo tusobole okukitegeera tukyalina emitima emikaawu emitima egitaagala balala owulidde olugero olwo olugero olwo batugamba Matayo yekka yaluyina naye ate lukulu nnyo ffenna abasinga twali tuluwuliddeko era tulumanyi weewuunya Yesu Kristo engeri gy'aleeta olugero olwo kyali kulabula naddala abaana ba Isirayiri balowooza nti okulokoka kuli kubo bokka naye omukama ye abantu abaasuuka ku nsi abaludde ku nsi n'azaaliddwa olwaleero ffenna tugaba naku bwakabaka bwa Katonda kati ekyo kyalibadde mawulire gasanyusa okumanya nti buli omu ku ffe ffenna ne bw'omala emyaka ataano ne bw'omala kikumi n'amaze emyaka etaano kasita akola Katonda kyayagala naye eddinaali eyeemu bwe bwakabaka bwa Katonda eddinaali eyeemu gye tuba tulwanirira bali baali tebeetaaga kisingawo naye baakwatibwa bannaabo obujja kubanga nabo omukama yabayita okufuna kyenkanyi ate ng'omukama yali ajuna abantu abo baali tebalina ke balya ye n'abajuna era kyabudabuuza okukolera oli obulungi kyekikuleetedde eriisa ebbi ebitutabula mu nsi muno egamba okubeera ab'obujja obujja ffenna ng'abantu butukwata naye ate omukristu omuntu amanyi Katonda tayisa mbeera ya bujja nga mukaafiiri kubanga olwo lutalo lwaffe ffenna lwe tulwanako n'osigala ng'osiima obulungi bw'abalala ate n'obakolera bulungi newankubadde nga munda oyinza okuwulira kyalibadde kyange naye wulira bulungi ate ng'osobodde okukiwangula ekyo n'oyagaliza omulala newankubadde nga ye yakifunye ate nekibakuza ate ne mutabeera na mutawaana entalo omululu ebiriwo mu nsi n'embeera z'abantu bonna bonna kati abantu abamu basi obasanga makubo omu asanga munna avuma buvumi kati tulina okulwanyisa emize egy'okutunulira omulala buli kaseera nga gwe ataliiwo gw'oliwo abantu bayomba ku makubo okwo bagamba bannaabwe ebigambo ebisukkiridde lwaki togubeera mugumiikiriza ekkubo lya kugumiikiriza embeera zaffe nnyingi nnyo abantu tufube okulaba nga batendekwa bulungi babe nga balowooza obwo bwonna butume obwo bwonna busumba bwe tukubirizibwa okukola bannange ate tulabe nga tubaako kye tukola awo nno omukama agambye nze okubeera omulungi eri oli gwe kyekikuleeteddeo eriisa ebbi bangi tubeera bwe tutyo mukama nze gw'agamba mu meseji eyo nfuba okulaba nga bitagenda bulungi wakati wange ne bannange bigonjooka neme kubeera na liiso bbi njagalize n'abalala mukama naddala bw'abakolera obulungi mukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.

0: Twebaze omukama. Ewo omukama yeri okusasira. Ewe yeri okununulwa okw'omwero. Ayi mukama, musakramentu lino tugabanye ku Kristu, tukuwanjagira, tuweye tumwetwale olukoba ku nsi ne muggulu tusaanire okuba ekimu naye. Ekyo tukusaba nga tuyita mu Kristu mukama waffe.
1: Amen.
0: Bibaza nnyo bannange okubeera mu kitambiro kino, mwabali wano mu studio zaffe za Radio Sapiencia, ate nammwe abali ku radio zammwe eyo era mugoberera emisa eno. Mwebale nnyo okubeera mu kitambiro kino. Nina essanyu okubategeeza mu ngeri ey'enjawulo nti ekitongole kyaffe eky'obwenkanya n'emirembe kisemberedde ddala nnyo n'omwezi gwaffe ogwo mwe tukuliza emirembe oba mwe twekubiriza fenna tukolerera emirembe. Kigambo muwulidde mu njigiriza nga tukoona ku butabanguko obuli mu nsi eno naye ng'ate ffe ffennyini ffe tulina okugitandikirako. Papa Leo yatugamba nti emirembe tetugyagala bwagazi, naye ffe ffennyini tuteekwa okulaba nga tugireeta mu bulamu nga tugikolerera tugikolako tubagiri we tuli. Ono omwezi gwaffe nga bwe gusembedde kakati Ssaabasumba yatuwa omukisa okugutuggulirawo mu launch egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 25 olwokubiri olwa wiiki eri ejja. Ono tugenda kukola launch ate tunuulidde events zaffe ezo eziwerako ezigenda okukolebwako omwezi ogwo. Tubabuulira bulijjo tugenda kuggulirawo gayaza eyo tuli mu Wakiso Vicariate. Ono bananga abavikariyeti yaffe yonna eyewakiso naddala n'eddinala ezo tubakusaba bannaye mubeereyo nga lumu kwekuggulawo ate era kwekuggulawo ne novena yaffe gye tujja okusigala nga tutambuza. Ekyo nno ekiggwa ate nga 8 era omwezi gwe gumu kyokka nga tetunnaba kugenda nga 8 sande yeeriwo wakati awo embereberye kwe kuli okukuŋŋaanyizaako ensimbi eziddukirira ekitongole kino. Ono bana esande embereberye mu September mwenna temugyerabira ate mudduukirire ensonga eno. Ssaabasumba yatuwa omukisa ogwo olw'obuvunaanyizibwa obuli mu kulwanirira ensonga y'obwenkanya n'emirembe. So nga 8 tujja kubeera ku Papa Paulo nga tulina omusomo ogwo ogufa ku oguva ku Benedicto Kiwanuka. Baguyita omusomo gukwata ku Benedicto Kiwanuka naye si Benedicto Kiwanuka yekka, bonna bonna abantu na Uganda balwaniridde n'abali mu nsi yonna balwaniridde obukulembeze obulungi n'enkola ey'obwenkanya ate ne demokrasia. Abo bonna bonna bakubirizibwa okulabira okujja n'okubeera musomo ogwo. Ono kadi zitundibwa mapaishi gaffe naddala mu Christ the King awo bookshop yaffe ate ne Lubaga awo mu ofiisi zaffe eza parish oba eza chancellor awo ng'ogenda ku reception awo nno n'ezo kadi tuzigule ate tube nga tusobozesa ensonga eyo okubeerawo. Nga 19 emisinde gigenda kubeera Lubaga ku sports ground era emisinde egyo bannange nina essanyu okulaba nti ne Radio Sapiencia yaffe gitwogererako awo nno bannange tugyetabemu nga bwe tusoboka. Emijoozi era nagyo gitundibwa ku bifo ebyo byengambe Christ the King ate ne mu parishi zammwe olwo nga tuyita mu bakulembeze baffe ab'obwenkanya n'emirembe. Aye tujja kuggalirawo omwezi ogwo ekyengera ejja kuba vikariyeeti ye Entebe ekyengera nange wembeera ono abekyengera tuli mu keterekerero bannange tudduukirire ate twetabe mu mukolo ogwo. Buli lunaku luno lwetukuza tussa mu nkola emisingi gyaffe emikulu egikwata ku kufa ku bulamu bw'omuntu n'ekitiibwa kye. Emisingi egyo giwera 10 miramba naye osobola okussa samare nti ensonga enkulu bulamu ate n'ekitiibwa ky'obw'omuntu. Kale tufeeyo ate naddala ku lw'okubiri luno tujja kubeera awo kuva essaawa 4 ate okutukisa mukaga nga tuli ku launch eyo y'omwezi gwonna ebyenjogeddeko. Kale katubagalize obudde obulungi ate Radio Sapiens ya webale bulijjo okututuusiza obubaka obwo. Omukama abeere namwe.
1: N'omukisa
0: gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paati ne Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu, gubakeko ate gubasigaleko ennaku zonna.
1: Amiina.
0: Misewedde mbeere mirembe.
1: Katonda yeebale.

umite uwa solid ukuberanga yambako okuwa cover baka ya team ya Manchester United atera no kuberanga abayambako mu kuzimbe numba nga bagenda maso ali comfortable nyo kapiro musambi aitwa Carlos Baleba asobola kuberanga dribblinga asobola kuberanga passinga asobola kuberanga atera agattako team genda maso wamono kuberanga ajiyambako mu kuzibira. By the way, ngojeko kuzanyanga central midfielder asobola kuberanga zanyanga holding midfielder asobola kuba box to box hey oyogasa moyina omusambi aitwa Carlos Baleba nolecho obuzibu obuliwo nti Manchester United luliwo yali emwetaagira performance ye yali waggulu naye bwogeraageranya ku campaign yewedde akatindo k'omusambi aitwa Carlos Baleba naddala ku kitundu ekyasembayo ekya season kakkira ddala era olowoozaamu nti aba yeetaaga okuddamu okwesitula kati ate Manchester United balaga nti BTFTF omugula wadde alina mukono obuvule mu kakongovule kubanga gye buvuddeko Brighton bali basamba ttiimu ya Strasbourg okubako ali mu ggwanga erya Bufalansa omusambi oyo ayitibwa Carlos Baleba nabeeranga afuna obuvune mu kakongovule ekyali kitiisiza ttiimu ya Manchester United ne bagenze okubeera nga bamukebera nga injury si yeri awo etiise nnyo era singa n'abazze ku ttiimu ya Manchester United abatajja kutandikirawo kuba kapiira naye abasobola okubeera ng'akomawo omwezi ogujja nga guggwako nabeera ng'atandika okukwatiramu awo ttiimu n'asobola okubeera ng'agiyamba so ye musambi oyo katulinde diiru weyo tulabe wajiene gwera ne Baleba ye mukula kwe yakula yegomba omusambi aitwa Paul Pogba omusambi aitwa Kevin De Bruyne then yegomba ko kuno omusambi aitwa Thiago Alcantara sagana gwe bewamukwa abasambi be yakula yegomba akyali muvubuka muto Manchester United we muteka mu obukadde nkaga mu butaano yabate koze nyoros kubanga akyasobola okubeera nga akola ebintu bingi ku myaka 22 egy'obukulu nabeera nga ekintu akitambuza naye bo tunulamuko ku ttiimu ya Manchester United yabasambi okuba mu ggwanga erya Cameroon babadde abamu balemererwa okuperforminga abatona abo abasambiddeko ku ttiimu ya Manchester United ndowooza yabateerawo omusingi omubi omusambi munansi w'eggwanga erya Cameroon yasooka okubeera nga ajja n'azanyira ttiimu ya Manchester United yali Eric Jemba Jemba Eric Jemba Jemba yajja ku ttiimu ya Manchester United mu 2003 n'abeerawo paka 2003 bamugula nga bamujja ku ttiimu ya Nantes wali mu ggwanga erya Bufalansa naye Eric Jemba Jemba kapiira yaleeta katono ng'obulamu bwensi ne bwakatikka omwana omuto asobola okkeetikka kakati bano ba Andre Onana bagenze okujja nabo babeerenga mu mupiira gugaana nga Eric Jemba Jemba gwe gwasooka okulema ku ttiimu ya Manchester United kati Andre Onana naye ne bamuleeta ng'ali ku peak ku Manchester United goolo n'egaana alabika akyabakiikiridde obulungi ye musambi aitwa Brian Mbwemo kubanga ye entandikwa yetebadde embi ku ttiimu ya Manchester United kakati ne Baleba yuno gw'omwagizi wa ttiimu ya Manchester United kijja kubeera eri gwe oba n'asobola okubeera nga naye apiikinga nga Brian Mbwemo ttiimu n'esobola okubeera nga ekola bulungi naye nga ddiirweyo kiraga nti eri close nnyo okubeera ng'omusambi oyo yeegatta ku ttiimu ya Manchester United sooka tulinde byonna nga ebinaatambula ku saidi eyo gwekumire ku Radio Sapiencia ensonga zonna ojja kubeera ng'ozitegeera bulungi nga bwe zijja okubeera nga zitambula kale gwe omusibi w'emipiira njagala obeere ng'osiba ku mipiira ogende wali ku 22bet obeere ng'obebbera mpolampola njagala obeere ng'osiba ku mipiira ogende wali ku 22bet obeere nga ate okitambuza onakola gye ekiro n'abateereddeyo emipiira okwabadde alebadi batulinyeemu manyi nabagamba bw'oba ogoberera omubebbezi manyi oli ku muzuuli bwe tulya tuba tulidde bwe kigaana zijja wano ne gama kigaanye kati yajjeyo alebadi gye nataddeyo ekiro ky'olunaku olwajjo alebadi batulinyeemu then ordinary nayo ne batukuba ordinary kubanga nayo ebadde waliwo ordinary ebadde ezannya ku makya eyo nayo omupiira ogumu gutuleseeyo ku ordinary eyo by the way ku alebadi omupiira gwe nalese ku kibimba ogumu ku badi nabadde ngulese ne ku kibimba ttiimu ya Preston Lions wali mu ggwanga lya Australia okubeera nga bakola over ya 4.5 eyo over yabadde ku alebadi Preston Lions ne babeera nga bamukubye goals zibadde nnya ku bwerere nga ttiimu ya Melbourne City under 21 yewangula omupiira ogwo emukutte nnya bwerere kakati abafunye ekibimba kyenataddeyo onakula gy'ekiro ekibimba yabadde ttiimu ya Melbourne City under 21 okubeera nga ekuba collect score 4-0 ekibimba ekyo kibadde kikola odi 15-5 Melbourne.

0: era akachiko kw'ebyokulonda mpa magezi mu bwe banabanga bazzeemu okutegeka okulonda kwa LC. Ensonga eno nkulu nnyo, babeere nga bagezaako n'okutegeka akalulu aka secret ballot, kubanga abantu bano bachairman be balonda be bantu benyini nyini abatuukiza ddala obuweereza ku bantu abakola ki abasembayo. Katuweesanga nga abantu engeri bino eby'okugenda mu layini okusimba mu layini nga musimbye mu layini, omuntu gwe mulonda ye chairman wammwe ate ye muntu gwe mubeera ku kyalo kye kimuwe musula,
1: yes.
0: Ojja kwesanga nga olonze omulala gw'olonze tayiseemu ate oli ayiseemu bamugambye nti omulangira Jjunju teyakola ki
1: teyakulonda
0: empala n'etandikiraawo. So nandisabye gavumenti okubeera nga ensonga z'okulonda akalulu ka LC1 dadada akakiiko k'ebyokulonda aka Electoral Commission nti bagezaako okutegeka akalulu kano mu mbeera esingira ddala okubeera ennungi, kubanga gavumenti yennyini nyini etandikira ku LC. Bano ba MP ba LC5 chairman baani, yes, baweereza naye abantu bano bantu bakulu nnyo.
1: Muno gwendya naye,
0: ono gwe tulya naye,
1: gwenywa
0: naye, ye muntu yennyini nyini yajja okujja kulumbeerwe akusulire kulumbe,
1: yeah.
0: Ye muntu agenda okubeera ng'akuwa ebbaluwa singa oba ofunye obuzibu mu kkooti ng'oba waliwo bakutte yakwanikira ebbaluwa.
1: Oyagala ndaga muntu
0: funa passipooti byonna byonna yagenda okuwandiikira. So omuntu oyo abeera wankizo nnyo,
1: yeah.
0: N'olwekyo bw'obeera nga mufunye obutakkaanya ojja kusanga nga olunsi empeereza eyo tekoze ki tegenda kubeera nnungi. Ekyokubiri nti bino ensonga z'ebibiina bino ebya fulaga, ono wa NRM wa DP wa NUP wa ki FDC, ebintu ebyo byandibadde tebiyingira mu leven ey'owansi, nti abantu bwe banaabanga baleeta enjawukana ezo z'omu bibiina eziri sharp, ojja kwesanga ng'abantu abamu tebagenda kufuna ki buweereza ng'ate baleese empalana ezo. Omuntu ono yandibadde ng'ali neutro ng'abantu bamulabira ddala mu mbeera ey'obusobozi mu buweereza bwe, nga tebatunuulidde bibiina. Ne bagamba omulangira Jjunju okusinziira ku bintu bye tumumanyiiko ye musajja ajja kutaanya ensonga nga takutunuulidde oba oli muganda we oba toli, oli mukodomiwe oba oli wa kibiina kino oba oli wa kibiina kiri. So ensonga ezirabikira mu mpeereza y'obuweereza obweru si wano nsonga nkulu nnyo, era abantu bonna bonna abagezezaako okuzanyira mu kalulu kano bakoze ekintu kibi nnyo. Kubanga omuntu oyinza otya okubeera ng'omubba mu kalulu nga layini ddala ddala zibadde ziri feasible ng'omuntu aziraba bulungi, ng'era olaba nti kuno kuliko abantu 10 waliwo abantu 3 kati n'olangirira
1: omuntu
0: ow'ekkumi ekintu ekyo olabira ddala nga kiri wiya
1: nti
0: batugambye wano gundi yalina okuyitamu olabira ddala nga kigenda kuleka enjawukana mu bantu baffe n'obuweereza bwennyini nyini tebugenda kubeera nga
1: naye ekintu kino kyavaamu nga benalemu bamanyi be balina okuva bassentebe ab'ebyalo specifically, kubanga bakugamba nti babagamba nga ab'ebibiina ebirala naddala bagidde ku NUP nti mpozzi ng'ozze nga independent naye bwe weeletanga opposition tetujja kukkiriza fe twagala be NRM, kyekyo kye bakulembeza.
0: Ekintu ekyo kikyamu nnyo, era waliwo omukwano gwange yawangudde obweru si wano ebwe bajja ye yali wa kibiina kirala nga si weenaalemu, naye nga abantu bamwagala olw'okuba nti musajja mukakkamu, musajja muweereza bamulaba ng'ayinamu obusobozi, naye n'asalawo najja ng'ali independent. Bwe yamala okuwangula akalulu baamuyigga bubi nnyo nga bagamba akawangudde atya, n'asooka yeekwekamu n'akola ki ng'ate yawangudde overwhelmingly ng'abantu babadde bangi nnyo, layini zaakyama bwe ziti.

0: bogenda bogera ku police abantu okubbe ttaka. Bogenda yokati bosanga banyanwa bali mukubbe ttaka lya Baganda. Ake mayira agenda mwe mukaliko. Mutemye ebibira byonna tubalawo wano mu Buganda. Abacyoli baabagoba ne bagamba ffe wano tetusenza. Temugezaako okubeesibako. Waliwo wano omutesa agambye nti ewaabwe tewaliyo munyarwanda waabwe wabula muzeeyo kulenduka President Museveni. Era awulira obusungu obugira okumuddobuzi. N'agamba ewaabwe teri kiyitibwa munyarwanda ewaabwe eggwanga eryabwe eryabateso. Kale nno bw'oba oyogera weegendeze kitaba butuuze bantu ogende tubane tusaba Abaganda mutuweeko obutuuze. Ye teri ggwanga libeera mu ggwanga ddala. Wano mu Buganda we mwagala okufungana. Mutute buli kintu kya Muganda yenna mukyezizza. Mwe mulina buli kimu Abaganda kati okufuka emmomboze. Eno yonna gye bali kati ffe wane ffene ziro. Abaganda bangi nnyo gundi abadde abagoba ku ttaka. Era ng'ababonyaabonya. Bw'ogende e Bukerere. Era y'omuyimbye. Kati oddawo kati gw'oyogera ki? Olaza abantu tebamanyi. Abantu bamanyi naye lwakusika. Mpozi nga mwagala kumanya bumanya abantu kye balowooza. Naye nga gwe tunula agenda ng'oyita mu bantu mpola ng'oba otunula bw'otegereza. Olabe abantu bagamba ki? Bantu bagwe bakutya naye nze nkuwulira ekiri mu bantu. Kye tuli mu bantu kye tulaba. Kwegendo tunulye buli owali awalungi owabiddwa webasenze webakoze batyo tunulira ani aliwo. Kale nno mwenze nandibadde nsaba nti oba oyagalako kwetondera abantu wandibadde obeeterera ndo tosobola kuttira ggwanga kulisonseka mu ggwanga ddala. Wano eggwanga ettanga ly'Abanyarwanda lisangibwa mu kitundu kinga bw'olaba nti abatoolo batangibwa ttoolo, abateeso batangibwa teeso, abakonjo batangibwa gwindi. Buli ggwanga lirina we lisangibwa naye mmwe musangibwa mu kifa. Kubanze nali mmanyi nti mwaddayo Kagame engeri gye baabalwa gye baaga nti balwanye wano olutalo luwedde muzeeyo ewammwe. Kati mutandise ate okwekyusa ti ate nga tuwetuli ate nga twali tumanyi mugenzi. Kakati mwagala ki? Temusobola kulyawo ggwanga ly'Abaganda kubanga ati Abaganda we musimbye amakanda mubawadde abakyala. Muba wadde mumwe enkola yammwe mulwanyisa abakyala. Buli omugenze mumusimba omukyala mugenda mumusimba omukyala bakodomi bakyagulanyi mutusobedde. Temweyisiza bulungi. Nze Lukonge baliddawa.
1: Lukonge webali nnyo ssebo. Halo mukulu Simon ajja kuddamu. Ye ssebo.
2: Nze Jemusa Ekakinzi.
1: Ekasinzi?
2: Ekakinzi Lugendo.
1: Kakinzi. Kiri luddawa? Hello? Yes, sir.
2: Kakati nze kimanyi ku bantu abo basosoze kitagambika. Kapiensi yamanyi weeri. Naye wamanya nti mu Buganda oba munywanyi webagatta eggwanga edduuka lye likupaaka enkadde ayita ku maduuka gonna gonna n'agenda n'agula kumi. Wembamba waayiizo yajja tugamba nti oba nedda. Ensonga endala wano Buganda yakunganya buli muntu olw'omutima omulungi gw'erina. Baabo n'emmengo yagamba atuula mmengo naye bo abantu abo tebalina mukwano gwabwe. Be bantu awasa muwala waabwe ne bafuna munnaabwe n'ajja n'amuzaaliramu ewuwo n'omaliriza bugenda ozuuka nga n'abaana ono baazadde sibaabo omukyala baazadde sibaabo. Abantu abo sibalungi nnyo mubeere bulungi.
1: Okay, webali nnyo mukulu. Ekikulu kuzimba kye tuliko kuzimba. Kale ssebo
3: kakati nze omusajja oyo kyenjagala okumusaba atangazeemu atwawulireko omunyarwanda omunayuganda ow'e Rwanda. Kubanze bino byeggwanga lyoka lyensoso okuwulirako tibirimu omunyarwanda omunayuganda tubyalako ggwanga ddala nsimaya mulimu omunayuganda omunayuganda omukizibeeti ngaate naye agamba mukizibeeti. Kati wenjagala okunyonyola ku munyarwanda omunayuganda n'omunyarwanda ow'e Rwanda tubawulira wa oba bo baavaawo okujja wano.
1: Abadde akinnyonnyoddeko naye ndowooza tokitegedde. Lo
4: sebo kwa yetuweleza
1: kale
4: ilinye lange nzasa ni kate design wa kyale Bulenga omukulu mulamusizi ensonga zirambude bulungi nnyo. Ensonga z'Abanyarwanda nzingo z'Abanyarwanda zinene lwaki Abanyarwanda tebakuyisa mannya gaabwe kinyini miaka hapo endapo ogenda wetu mama nyateka kiganda tongo laba bantu banyarwanda atibwe okutamba tamba nini kuchineno kitu kichamu nnyo eh omulina kukuru akamwe kemubera munga mwenji kano kabanyarwanda mukute migo oro kya mugeze mupala mina kwa katumu kemwe kemozo mnganyizanga mmwe lwati muteka wobu soso ze obulaganti mmulibwe mwetongo denga mweka mweka kutamba nini gonga mmwe.
1: Okay. Hello.
5: Halo tata.
1: Wanjise bo?
5: Mwana Mikaili Katamba.
1: Mikaili Katamba uli ludda.
5: Ndi msajja mna Rwanda na yeli imbyeryo. Twali funulo kubanga tupata kade kubanga mparuga. Yezu ngalwa kitwali funa.
1: Ki mali funa mtia?
5: Kende kumulomba.
1: No, kende za ku radio, kende za ku radio. Kende za ku radio. Aha.
5: Kati nze kumulomba.
1: Erinya, erinya ogambye lyavawa.
5: Ya baruga vijitwa kwa chitafu kwa batu kisipisina na netu liwa sajaba kakatu kumula mwogo
1: yesevu
5: kwa babandi mwende no mwana pozi nga abachili mtu wa chitegetu ya babandi kuchitegeti za bande no mwano jasi abaya mwogo kakati mwecho zembi nilangu ya gevi pina chona vili mchivina gundi na chivina gundi na chivina efektio na
1: ee tola ba uchi okay
5: bo kujambo ngalo ba nyege ba chifuna kunijawo ete wali kidala kija
1: okay kati ba kati basigalenga ba nyarwanda okusinga okuleta mwe bibina bino
5: it is just like a bibina bibina effect yo da
1: okay okay hello okay, kati mwenzikirize kumulibanji. Simon, yobani.
6: Omulangira junjo mkula msiza. No mkulu yone mkula msako. Waluo mkulu omwe ya gamba. Nte I will crush those who call themselves pengaba ganda. Wecho nechigwa. Omulala na wamba edi mutwe. Na mutu ala mu basement. Na gamba. Omulala na vayo. Na gamba pengaba vandimwe. Omulala na gamba. Faba nyarwanda twagala ebintu byaffe ebiri mu Buganda twaweebwa ettaka. Ekintu ekyo bw'okigattagatta tewaliiwo ali emabega w'okuzimba ekintu ekyo. Omukulu oyo annyonnyodde bulungi nnyo ensonga. Naye ennyonnyola gy'azinnyonnyoddemu ye maaso gy'alaga talaba nti abantu be babyogereramu bategeera era balaba nti maaso eyo abantu abo nga we beekozeemu obubinja bwabwe. Bali tuukane banoonyezebwa kubanga one

0: Uganda. PAX, our insurance partner.
1: Uri wakati mu program Omulongoti. Tienda mwenye katanyeze nyafama.
2: Radio Sapientia. Inkurzi ya magizi. Insuri yo muziki. Nebibi misanyo.
3: Simon. Damu abakulu abo. Sigenda kwata mulala.
4: Abakulu.
3: Sigenda kwata mulala. Ate. Edachika zenkuwa. Ozikoze sedachika kumi. Obadde mubo.
4: First of all. Neyanzi zanyo. Waluo. Eyayogede. Kusonga. Eya abanyarwanda lwaki abanyarwanda beyita abanyarwanda erwanda osobola okugendayo n'osangayo eggwanga lye bayita abaganda oba abannayuganda kakati ensonga eyo najogeddeko nti ensi Uganda yagatta kingdoms ez'enjawulo kingdoms ezimu kuzimu ezaleeta abantu ebeeza contributing abantu n'ebitundu yali Rwanda kingdom yu eyafuuka egwanga libaita Rwanda chovola banga wano mugwanga Uganda waluo egwanga libaita bachi abanyarwanda ekyo kubiri waluo omu agamenti waluo abantu abamu abeyita abafumbira
3: tebeyita abanyarwanda
4: tebeyita abanyarwanda bolwa kibeyita abafumbira tenga bogera luchi lunyarwanda kakati mulukumu ruenda chinana mwebiri chinana ngobota ali mukugoba egwanga lya abanyarwanda mu Western Uganda waliwo ekitundu ekikibayita bufumbira abantu abo abafumbira bafuse bafumbira mu 1995 constitution initially tewali ogwanga libali bayita bafumbira
3: kitegeza abanyarwanda
4: banyarwanda era mu bantu abeyita abafumbira ensonga ezo bazireta mu 1995 olw'okuba waliwo egwa waliwo olusozi lwe baliita ki mountain mufumbira mountain
3: yes
4: kati ne baagala okwashoshieting erinnya lyabwe n'ekitundu ekyo kibayita ki kibayita bufumbira n'eyo district yeringemu that is Kisoro district era wantu watono nnyo abo ne beyita baki ne beyita bafumbira bafuka bafumbira mu 1995 constitution nga bajukide byaberawo mu 1998 mugumu 82 ngobota agoba abanyarwanda era n'ekintu ekyabayamba bano okubanga basigalawo nti oyo mukulu gwe bayita mateke yalinga omukulembeze w'ekitundu ekyo yali mukwano gwa obote era nga bawagira nnyo ki UPC tebabera affected nachi na expulsion ezo zaaliwo. So, checho eyo yensonga. Waliwo abagambi bannaye. Problemu eriwo. Abanyarwanda bantu basosoze. Kakati, ekintu ky'obusosoze. Abaganda mweke nyini nyini mwe mugamba nti omulya mamba abaki?
3: Abomu.
4: Abeera omu n'avumaganya ki?
3: Ekika.
4: Si bonna. Nga bw'olaba, abaganda abamu bosanga nga bayinamu ki? Obusosoze nga tebalina gwanga dalali baagala era bagamba fe tuli baganda tetwagala gwanga dalali yona lyonna eri twetabikamu we bali ne waliwo abaganda abalala abasembeza amawanga ki amalala era nga tebagayinako obuzibu so ekyo kyo kibeera kikula ky'abantu oba kya muntu naye ekyo tetusobola gamba nti eggwanga lyonna lyonna fena tuli basosoze kubanga nze siri mu ki siri musosoze
3: andi waliwo akugambye Simon nti abatobano bemulina
4: abatambula n'emigu
3: n'emigu
4: yes
3: abo boye bayinza okuba bayina ekibazimbiddwamu
4: yes kati abo era nkubira omulanga abaganda bange abayinza okubanga mweyisa bwe mutyo nti okubeera obulungi n'abantu era nga mugenda funa emirembe we muli kiba kirungi nnyo okwetunuulira fena nga bannayuganda ne mulaba buli muntu yenna yenna nti muntu nga gwe era n'omuwe ekitiibwa ekimugwanidde ebintu by'okukola obusosoze ebintu by'obusosoze ebintu bya mabeganyo bintu by'abantu abatali bagunjufu bintu by'abantu abali primitive naye abantu abali modern era bw'otunuulira ensi ezimu ezimaze okulaakulana ne bino ebyamawanga baabivaako ne bayitunuulira nga baki ng'eggwanga as nationals botunulira America bogera Americans okyulira betunulira nga ba America tebetunulira nga simanya bano ba Scottish bano bavudde eno bachi obuntu obo bonabona babwejjamu ne betunuliranga eggwanga zendaba banayuganda singa tuba twetunulidde mu kifaananyi ekitugatta awamu nga buli muntu yenna yenna awamu n'ekitiibwa ndaba kye kiyinza okuleeta development mu bintu bye tuli mu kkola. So ababadde basosola oba abeeyisa obubi nga baganda bange oba bannyinaze mbasaba musobole okubanga mukyusaamu naye nga ekyo tekiri kugwanga ng'Abanyarwanda ekyo n'abaganda abamu waliwo abaganda abasosoza abaliwo abaganda beewulira nti ffe ng'Abaganda era ne bawulira nti bakitalo nnyo so ebyo byo bigenda nga bivaalinga okusinziira omuntu waawe yakulira n'empisa ze yakuliramu. Waliwo ayogedde nti waliwo n'abamu be twawasa naye n'osanga ng'abakazi baze ne beewasamu ebyo bintu bibeera ekyo kibeera banna ekintu ekyo kintu kibi nnyo obwo bubeera bwenzi naye amawanga wano mu Uganda ne bw'ogenda n'osanga abamalaaya abeetundu ojja kusanga ng'abamalaaya abasinga bava mu kitundu kino boogera nnimi za njawulo ogugubeera muze gwa muntu ng'omuntu tosobola gamba nti eggwanga lino lyo beeyisa bwe bati kiba kikula kya muntu kubanga tumanyi n'abamu abazadde n'abanyarwanda nga balina abaana balungi tebalina buzibu era nga bali successful mu bye bakola so ekyo kyote tulina kitwala ku ki obwo obusosoze n'obukyayi tulina obwejjamu gwe n'otunuulira bw'oba owasiza mukazi wo mulabirire bulungi mukkaanye bulungi bw'aba akoze ekintu ekikyamu munenye nga ye ne tomunenya nga ki nga ggwanga kubanga tumanyi waliwo abalala abali successful so waliwo abagambye ensonga y'abavandimwe n'Abanyarwanda n'omubano no ensonga gye twogeddeko tubadde twogera ku Bunyarwanda ng'eggwanga oba Abanyarwanda ng'eggwanga abavandimwe yes bayinza okubanga balina ekibiina singa baba basigadde ng'ekibiina naye ne balema kukozesa ekigambo ekyo okusimulawo eggwanga Abanyarwanda tetulina buzibu nabo era ekyo kyo tuba tukisanyukira abantu okubeera nga balina ekibiina kyabwe nga bakiyitawe batyo ne baleme kujjawo ggwanga balete eggwanga eri Abanyarwanda balete ekigambo kyonna kyonna ekisobola okukola ki oso ekisobola okukonfuzinga oba okumisplacinga gundi okukonfuzinga bannayuganda ku kintu kye babadde bamanyi. Waliwo omukazi ayogedde ku bantu ababbye ettaka Abanyarwanda be babbye ettaka bannaye ekibba ttaka mu ripooti yabamugemerire gye baakola abantu 95 bemmanyi abaali babba amataka temwali mu Banyarwanda Abanyarwanda ndowooza bali 3% so ekyo nakyo kibeera si kituufu okugamba nti Abanyarwanda be babbye ki be babbye amataka oba waliwo Omunyarwanda eyakubbako ettaka oyo mutwale mu kkooti era bamuvunaane nga ki ng'omuntu naye nga tutwalidde wamu ggwanga nti eggwanga lyonna lyonna lyajja wano mu Buganda okola ki abasajja n'abazaana ba Kabaka Abanyarwanda abamu bafunye amataka ago nga Kabaka yennyininyini yabakoze eki yabawadde. Waliwo abantu bemanyi Masaka actually nasanga gundi MRV byebyapa byasookera ddala that was 1920s nga mulimu Abanyarwanda bebawaki ettaka. So waliwo abantu indeed abalina empisa embi bo ng'abantu naye empisa ezo zibeera attributed ku bantu abo singa ki nga ggwanga ng'Abaganda bwe bali abalungi era ne tubeeramu n'Abaganda abamu ababi ng'Abaganda abamu bwe bali ababbi ne tubeeramu Abaganda abalala nga sibaki ng'Abaganda abamu abali eruzira nga batemu naye Abaganda nga abalanga sibaki sibatemu webali ng'Abacholi n'abalala. Waliwo Muteesa agambye nti ewaabwe wote waliyo Banyarwanda era munyiivu nnyo oyo Muteeso alabika abeera Kampala omanyi waliwo abantu abamu nga babeera Kampala naye nga yeeyita muki yeeyita Muteeso agenda alaba ebyafaayo byabateeso wa eteeso kubanga gye bali era bamanyiddwa n'ebitundu bwe bali waliwo ebitundu bingi nnyo era waliwo n'abamu abali ena abaava eyo naye nga Banyarwanda bali wano mu Buganda wano chenkwanziwa nenga bave je bali era waliwo nabalala abaliyo
3: oyine dakika emumalirize
4: so nolwecho
3: omuntu kwate emiggo
4: ekintu kyokukwata emiggo
3: ne muwanda omuntu bomulabo mugala n'omuwanda
4: ebyo ebyo kwate emiggo kalombolombo k'abantu abalunde ente nga bola ba abakolomojo batambula n'emiggo gyabwe n'abateeso n'abakyoli abamu abalunde ente naye nga bw'oba otambudde nago ogukozesa kiki ekikulu tolina gukubisa muntu oyinza okuba ng'ogutwala n'owanda oba n'okolera omuntu abantu abamu batambula n'amajambiya nga bamaze okulima mu lusuku kakati oyinza okugamba nti abo abasajja batambula n'amajambiya era batema abantu ye atambula n'ejambiya ye nenga avudde kusalira ki lusuku lwe atambula n'ejambiya ye ng'amanyi nti ayina gy'ava oba bw'asanga atemye ettooke oba akoze eki ekikulu kiki ky'okozesa ekintu ky'otambula nakyo ekyo ndowooza liyale sikiraba mu buzibu
3: esente muzijja
4: sente abanyarwanda waliwo abaavu waliwo n'abagagga waliwo abakoze ennyo ne bafuna sente waliwo n'abali obubi ennyo balinga bannayuganda abalala era abagamba mbu sente olwaleero twandibadde tetukaaba nnyo ng'abantu babama passipooti n'endagamuntu n'ogamba nti ate ffe tuli muki ffe tuli muki oyinza okubeera mu kintu nga tosobola kufuna passipooti
5: sayiboni
4: toyinza kubeera mu kintu nga okyayina n'obuzibu nga olwaleero ng'abantu bakuba ne mu ngalo olaga ntufunyeyo minisita omu obeera toli mu kintu ekitegeeza nti waliwo abantu be bayinza okuba nga beerimbikamu mu banyarwanda naye nga si baki
3: simon akadde kaweddeku tunafunayo programu endala
4: olwekyo neyanziza nnyo
3: naye mukulu semakula yakugambye nti mweyise bulungi
4: ekyo kyo kya buli munnayuganda
3: bwe mugenda nga mutudde mu kazi ekibiina kyaffe kiri kiti
4: uganda ne banyarwanda cultural development association
3: mwogere ku nsonga ezo
4: yes
3: bannaye bavubukamu mweyisa bubi
4: ekyo kyo kikulu
3: neyanziza nnyo

0: Barcelona agavagalaganti sazeewo kubanga eddukira wali mu timu ya banaffe aba Inter Milan ebagala kujjayo captain wa timu eno ya Inter Milan ayitibwa Lautaro Martinez. Lwaki? Anti omuzanyi gwe badde basinga okwetaaga bamuyita Julian Alvarez. Timu ya Atletico Madrid ezeemu nakulwa leero nefulumya ekiwandiiko negamba tetumutunda. President wa club eno ya Atletico Madrid ayitibwa Enrique Cerezo yafulumiza ekiwandiiko n'agamba nti kyamazima kankiddemu omulundi omulala oba ogwokusatu oba omulundi ogwokuna kankiddemu ntegeeze ttiimu ya Barcelona omuzannyi oyo Julian Alvarez tetumutunda. Tetugenda kumutunda kati mu mbeera eno Barcelona bwekiwulidde nti president wa ttiimu ya Real Madrid president wa ttiimu ya Atletico Madrid nti ataddeko omukono nakkaatiriza nga bw'atatunda musambi ono Julian Alvarez kati Barcelona kwe kusalawo okuddukira wali mu ttiimu ya Inter Milan baagala kubanga bajjayo kapiteeni waabwe ayitibwa Lautaro Martinez. Musambi ono Lautaro Martinez amabega kawo bakamuwa endagaano empya emukumira mu ttiimu eno eya Inter Milan paka mubiri abiri mwenda neka tulinde tulabe ebinavayo tujja kubanga tuongera bikola chi tujja kubanga tuongera biba wabwe awuliriza enkuluza magiza tenga amawulire amalala agava ko ali mu timu ya Arsenal agava ko mu timu ya Man U mwagategedde enenga okwongera gakuwako adiri ya Carlos Bareba agava galagantene tyo kubanga esonjolwa endetera okubanga esonjolwa nolwecho omukameruni oyo Carlos Bareba timu ya Man U emwepikira erokusinza kumuli agava galagantene waliwo enteseganya ezituukiddwako waliwo enteseganya ezituukiddwako naye nga tebannamumaliriza naye ng'enteseganya zituukiddwako bakyali mu kudiscussing oba bakyali mu kwogerezeganya naye ng'ebisinga obungi bimaze okuba nga bikkanyizibwako ewakyabulayo obutonotono okulaba nga diiru eno ekutuka era Man U esobola okuba ng'erangirira omuzannyi waayo oba esobola okuba ng'erangirira omuzannyi oyo nti afuuse muzannyi waabwe omujjuvu yadde ngeri bikyaliwo ebityo ne ttiimu ya Arsenal ebewulidde nga Man U eyongedde mu giya ku Carlos Bareba nayo neegamba nti naffe twongedde mu giya ku muzannyi ayitibwa Ezri Konsa. Kakati agavegalaga nti omuzannyi ono Ezri Konsa ku myaka 28 egy'obukulu ajalina ttiimu ya Arsenal nayo egamba nti emaze okubanga ekkaanya ne ttiimu ya banaffe ba Aston Villa era nga ttiimu ya Arsenal egenda kukwata obukadde 15 obw'ensimbi eza pounds ejja kuba egatta mu kaawo ne ku bonus omutonotono esobola okubanga ebiwaayo mu Aston Villa olwo Aston Villa ekkirize okubaguza omuzannyi ono ayitibwa Ezri Konsa. Omuvubuka ono ttiimu ya Aston Villa yajegatako mu 2019 ninga agavegalaga ntino bw'anaamala okukola medical n'agiyita ekisigalidde ajja kuba ateeka omukono ku ndagaano egenda omuweebwa kilabu ene ya Arsenal. Ejjukira nti omuzannyi ono sizoni eno emipiira gya Aston Villa egy'omukwano gye bazannya nga beetekera sizoni eno tasobodde kubanga agizannya era nga n'ogwasembyeyo Aston Villa bwe yabadde ng'esamba ttiimu ya PSG mu kikopo kya UEFA Super Cup omuzannyi tiyaguzannye omupiira ogwo tiyaguzannye olw'okuba nti Unai Emery yali yabawa ebbanga lya wiikisi 4 ebagendeko ku holiday oluvannyuma lw'okuzannyira Bungereza mu mpaka za World Cup. Edakiika ziri 10:38 ezakaita ku ssaawa 3 ezekiro ky'olunaku lwaleero. Benard,
1: yes,
0: kiki ekiri wana waka?
1: Bingi ebiri wana ewaka mpozi tugenda kulaba bwe tutusookera okirabu ya banaffe aba KCCA okutwaliza awamu bavuddeyo ne bakakasa ne bagamba nti akaseera konna ebikopo nga bwe bitandise okulaba bwe biyiika ku kirabu eyo eya KCCA ekituufu kiri nti bagenda kubeera nga bwe bayingizaawo bingi okutwaliza awamu. Jjukira nti olunaku olw'eggulo basobodde okubeera nga bwe bawangula ekikopo kya banaffe abanjikiddwako nga abafufa Super 8 oluvannyuma lw'okukuba banaffe abanjikiddwako aba National Enterprise Corporation eggulo yabadde emuuko bwerero. Mpira guno gwasambiddwa olunaku olw'eggulo waliire ku Ham Stadium e Nakivubo era nga bwekyo kyamazeewo ekikwakye babadde bali nacyo eky'emyaka 7 bano nga tebawangula kikopo kozi baali basembyeyo okubeera bwe tebawangula ekikopo mu mwaka gwali gwa 2019 kyali kya Sekafa Kagame Cup. Omupiira guno gwali saidi za wali e Rwanda mu kibuga Kigali so okusiza ku mutendesi Brian Ssenyondo abuliyo nakakasa n'agamba nti nga bwe batandise okubeera bwe bakwata ku bikopo jjukira nti bagenda kubeera bwe batyo bakukumba bikukumbe naddala sizoni eno ejja eya 2026-2027 naye ate obakutunuulira mu KCCA era obakubuuza ku bayinza okubeera bwe bateekawo okuvuganya okw'amaanyi ennyo naddala sizoni ejja. Njagala kutegeeza nti KCCA tosobola kubeera bw'otyo ogiggyamu oba mu listi eyo okutwaliza awamu kozi bakoze signings ez'enjawulo bw'otunuulira mu Ibrahim Kasule ono creative midfielder ya saini zilagano ya miaka ebili mirambira nga pamoja wali ku New York Red Bulls mpozi nga kuotesemu kusajia mkulu wa manjikidu wanga Maxwell Ongechu onye defender pamoja wali kuhimba United States na yata jukida pamoja kone wali kuchitala FC LVC ngode na eva amulese okupasa jiza wali kusipose kilabu vila pozi yunu sivira na eva amulese asambanga defensive midi okupasa jiza wali kuchitala Charles Siruanga ye bamuli tainize bamuwade endagano ebya mpozi ne wali enchuka chuka jiba koze mutekniko timu yawe okutwaliza awamu msajia mkulu wa manjikidu wanga Nyakana Mpuga bamuwade wa fitness coach mpozi nobu uyinza owe nkomerede oba obwenja ulo wamanyi wabawade Brian Senyondo mkasara kuna yate kinzofa nga head coach obanga umutendese omujuvu jukile chilote chivadeo na dela sezoni ewede ya kumibiri ama kumiabiri mweta na kumibiri ama kumiabiri mkagawo nga tuvudeo yagala kutegeza kusiposikira manyikidwa kunga Vipers bavude ne bakakasa olunaku olwalero ndi bamaze okubera ngo bato basaininga defender omu Nigeria amanyikidwa konga Talabia ono jagala kutegeza ndia msajja mkuru ono ya sainize endagano ya miaka ebiri yagenda okubera bwatyo amala kukira bweno ya Vipers okutwaliza wamu msajja mkuru ono emyaka amakumi abiri mwesatu jokajoka asabanga defender actually ne wali yeri mu left back asobola okubera bwatyo achikuba ne wali yeri ku central defense naye asobola okubera bwatyo achikola kitegeza nti ono agenda kubera nga bwatyo aziba edibu ya msajja mkuru amanyikidwa nga Rogers Lach twabula bye bulungi era twakusomede wana maulide natugamba ati yamaze okubera nga bwatyo yegatta ku kirabu eya Algeria emanyikidwa ku nga CS Constantine kale no okulaba nga bwe bati baziba edibu eryo basazeewo okubera nga bwatyo baleta mvubukono amanyikidwa ku nga Talabia okutwaliza awamu naye nga mvubukono tana joining nga kirabu ya barafa ba Vipers kamula kwa wali eri e Nigeria nga akubira kirabu ezenjawulo okuli ba Yerusa United mpozi ne Plateau United kati ono signing ya musanvu ku sports kirabu Vipers okulaza mkozi tuju kilabu uji basa ini kamisajia mkuru amanjikidwa nga Faruku Mia Royce Mbaba Nicholas Mwere Joel Selunjoji Jax Mango banga kuteze Siza Manzochi so banafwe aba Vipers na bo bete sitese na dalanga bole kero wakubira nga bubatyo bangi ingira wali mkafu Champions League mpozi Uganda Cup nga kutese nirijie waka Yasta Times Uganda Premier League season eja ya
2: kumibili
1: sibali mkwenyeza so season eja tu izo kulabu mpira omunyu vo side zeyo katulinde tulabe embera
2: nga kwena tambula
1: yes bada se mu Nigeria akenda kwera kwati abakubira mu ka central defense
2: katulinde diva
1: katulinde diva
2: tulinze diva walo coach yali atutende ko mupira atugamba nti mupira si kibira ntibana ntuwe kweka mu kibira yagamu mpira si kibira
1: so olumangu
2: antu atukanga walinga bwe mwakubuza go kubawa Nunga coach ize ndi kuchota au kutwini au. Njoka kasa.
1: Ngomula kamu savu.
2: Ngomula munga coach ize ni defender. Ngomula lanti mkuma ka number 2. Kati inga tugamtu. Mpira si chibira. Mpira guo. Guo kina guwa wa. Kati wone guo joo kula ganti. Nti choyo gela.
1: Kulibuwa kutege. Yes.
2: Sikuwe yo. Sikuwe wanabu wa. Kwa nga tu. Alaza nyaba singa wa jana. Coach mkuma kuchoto. Mlomba uza mkuma kuchoto.
1: Yes.
2: Mpira si chibira. Nto gina kwe kwe. Kamu.
1: Bage do kutega kuchoto mganda wani.
2: Mpira oguli yanga. Buku zito yeko.
1: Baku ita kugulia.
2: Kakati. Katulienda abaza nyabu Vipers. Vengula.
1: Yeah.
2: Tuwa lizamu. Fenga fe. Tuchagala. Kubanga. Tufu na abaza nyabu guira. Nzizenze nchogira kebanga deni. Nti abaza nyabu imiriza oliji. Ezenjawulo babira abazanyi bagwira.
1: Yeah, in fact twachogera
2: ku Faransa abazanyi abagwira abatali ba Faransa bebasinga okutonda ligi yawe e Faransa.
1: Olaba
2: ogende ebungereza
1: yes.
2: Abazanyi abatali ba Angereza
1: bebasinga
2: okutonda ligi e Bungereza. Ogende Spain eroja kulaba nti abazanyi ba Messi eh okitegeera. Eto babaddeyo
1: yes.
2: Bagaucho babaddeyo
1: so,
2: Zidane babaddeyo era ebasinga okutonda ki
1: Chino chile tera so, liji ya fuenga wane yewaka okubera nga bweti irabwa aba Nigeria. So chitegeza ti liji ya fuku tuwaliza wamu eze mumaso, eze kudisipule ne mawanga agenja ulo agali ya buwe iruwayo. Singa gabe iramu na haba sambi wano. Baba tuwa kite dinyo kujino nyele zako. Bako labati ya biche vita ambula. Na hivu liwe mwesi wa kubana haba wanovoka. Atene chila chiji nzo kubere chizi wenyo okuzule bitone ebyenja ulo. Nibana haba na bayi nzo buta vuganya nyonga. Baba nye tia kastechi yeah. Ntu chafe.
2: Ela chitufu nti abazanyi abagwira wibajia.
1: Mm.
2: Bongi lukuteka u competition. Bana haba yeah. Na bawa wakane bakulachi.
1: nebenyweza
2: bazukuka nabo nebongera mu amanyi gabalwanirira namba ateera no muzanyo oyo bo mu Nigeria bwajja wana Uganda nazanya bwadda yeri aina message jaddayo
1: nayo
2: nayo tibanange Uganda waliyo mupira tusobola okuzanya nitukola sente nayo ngiro kuleta tine bali but abaskout watani ko gambo laba mu Uganda bali aba Nigeria che ko abazanya abalaba chi abalonji so mu bulingeri yonna tweta gabazanya abagwirawo iranze nze chogira ntipo tukulide nga lokwandi kati chana ko ntikilabu za fezine zidi za manya express villa akesi sita zicha ina
1: nako zo zibade zipondo semu
2: zicha ina manyi galige za inanga amubisere ebyo fwe twasomerange kitebya o secondary school na iyo labanti villa za ina abazanyi abavanga basunguti za ina abazanya abazayire abajjanga wano kugamba ngaliji ebano muzinzi nebo tunabera kubala fwe wano kawoka woka tikusobola kweyongera so we need to import foreign talent ejo wano nebo tusobola okuwa obutuuze tusobola bawa nikasubula banti basobola tukubira omupiira era ngabola bana babangereza
1: ngabasobola kuba kiri ekiguka
2: bwebakwata abazanyi baffe nibaba wo butuuze
1: bongereza senyo naye bo falansa
2: bwebakwata abazanyi abagwira nibaba wo obutuuze nibatuusa nibaga nti kuchoto omuzanyi otumufule tumwo butuuze bwe Uganda ajja tukubira ekyoto Oshitegera nefe tunabera ngo tubera ne kaddu ne waswa ne serunya ne gundi awatu wange tulaga soko maleyo
1: Dempozi aonga tuvudeo njagala kutegeza nti olunako olwalero tulabyeko quarter finals nadala waliri mumpaka ezafiasa oba Federation of East African Secondary Schools Association zino mpaka ziba za masomero okwetolola amawanga gano agava ebuvanjuba wa Africa okutwaliza mubaga ita aga East Africa zino jukira ziri mukuyindira wali mugwanga lya banafe aba Tanzania mu kibuga Morongoro so olunako olwalero nakuzomweza ka 11 August mwaka 2020 mukaga mpira gisambidwa naye njagala kutegeza nti timu zibiri oba masomera abiri okuva e Tanzania gamazo kulabo eto gaitawo okuli Morongoro SSC nga kuteste nembe ya SSC so bamazo kulabo eto begatta ku St Mary's SSC kitende ye Uganda nga kuteste CGF Kigali SSC okuva side za wali e Rwanda eranga bwetu kutegeza nti Morongoro SSC kubye banafi aba AMC College golo zibade 2 kwemu oluvanyuma lw'mpira guno kugwa noti waliri mucheda abene bagera mu penalty era bwe batyo bana pa ba mu college okuva wanene Uganda ne babajjamu egulu zibadde biri ku bwerere so gate mu kisawe kye kimwe ekyo njagala kutegeeza anti panafe aba CGF Kigali SS okuva side za wali e Rwanda baljemu panafe aba Yurombo de SS okuva e Tanzania agubadde 3-2 mu penalty so luvanyuma lw'mpira guno okugwa emu side za wali mucheda mpozi waliri mbeya SS yakubiye banafe abanjikidwa konga aba chadondo SS okuva Uganda azibade nya okubiri olubanya rumpira guno okugwa noti side za wali muchendo pira guno kubade wali eri ku Highland Sports Complex e Tanzania okwaliza wa mosochi no kitegeza nti amasomero gona agaso okukula bweto gachikira Uganda tusigazzaako wali eri St Mary's SS kitende mu mpira ogwebigere aso mukasida kano jagala kutegeza nti champion wo mwaka guno tugenda kulaba mu mpira oluvanyuma ruwa abuke dia comprehensive SS jukira nti ono ye defending champions wo mwaka guwede jagala kutegeza nti ono ye tiyasogola kuwera ngabwacho ava mochibinja naye nga mukasera kano njagala kutegeza nti semi final olwayo lokumaliza quarter final azigenda kuranga ekyo zisambibwa kulunako lujja kuba lwakuta lunako somwezi nga 2 mulumu omwezi gwo munana 2020 mukagolo nako olwenja lujja kuba lunako lwakumula side seyo.

0: kaba.
1: Mm. Mm, yasokera ya payonga bagira. Kwaya je yali asitudde wali ngo yigamba ko.
2: Omanyi bafaza.
1: Mm.
2: Teddy father kwa teka mchitu kata chumani.
1: Ah.
2: Ida wa mchusa mga mjiyeo.
1: Mm.
2: Alika we diudene.
1: Chitufu.
2: Mupali si mwabali wa mudina lo.
1: Chitufu.
2: Wa mtegede, atenga mtegede obso mzibwe.
1: Kati wano, ikampala chetu babde tulaki inga. Kwekumanti, ahulio lufu na obso soroti. Enu ngatabidamu. Ate Masaka yyo. Bwabanga abibaddemu.
2: Yambe wamwe Masaka.
1: Anti ye wafe Masaka. Mutoji amanyi.
2: Wadu ya amani juulira.
1: Ewafe Masaka. Mm. Omusosoloti nebwa olibu afuna obusosoloti. Nebwa babadde ayimba akolachi.
2: Mm.
1: Bamuleka asigale nga akitambuza. Okuyamba omutindo guno gusigalewo mu ssaza. Era ba Father Joseph Bakabo, ba Father John Bosco, ba Father Kakoza, ba Father bangi nnyo. Bonno basanga nga kwaya bazirimu bazitendeka. N'okuyimba n'otuuka wali n'ogamba nti wa bwe kiri bwe kiti ba Father Lawrence Sebanaaki tabaani bali eyo kati ne Kampala kirabika kijja kutandika kuba Father Onyango mulaba ali active
2: kwaya
1: zino kirabika kijja kutandika kigende maaso buuza kubawuliriza
2: abawuliriza ba Radio Sapienza babuuzaako amanya gange oba nya
1: amanya Kabaka yalina amanya
2: njala kwesho kwetonda Anze muzukuru wa Mugema, Sekanja kwa Jofule, Sports Minister wa Kampala Vikari yeti.
1: Mm.
2: Esebo, era ndi musanyufu nnyo, nga Radio Sapienza eno, kubanga esuru teka wo programu eno, amayengo, gamuvubuka. Okubanga tusobola okujja ne tuusa eddoboozi lyaffe, ddala abavubuka abaffe be tukulembera, mu paalisi za, okuba mbisomesa, mpaka waggulu ku Vikari yeti ne Saza.
1: Mm.
2: So n'ekintu kikulu nnyo ekyo, okula nga lady esobola okutuwa omukisanga fa bavubuka. Si byangu nnyo mu lady endala okubawawo omukisanga baki nga bavubuka. Nono mbebaza timwebale nnyo mwebale eddala nawe sewo mukama waffe atwala akadde kano budde buno bwonna ekiro kino n'ogamba kankolera abavubuka Katonda yalikola ki yalisasula. So webale nnyo webalire eddala nyongera tuyina kakensa gwe mpulira wano ku
1: lady. Mm, kakensa. Student
2: kutu wa sine wa gulu.
1: Mm.
2: Eno, nga bavubuka sabato wenye gire mkakisono.
1: Mm.
2: Tuwagire dieno. Nga we tuwagira.
1: Mm.
2: Okutuwa programu zino. Mm. Nafe tujidize. Yeah. Mituwale bili simi inji.
1: Simi inji.
2: Simi inji. Jangu, we wandi ise.
1: Olibu atula kuchikala iche mamba.
2: Yes.
1: Obecha poku.
2: Yes.
1: Elili jiri neche jimukolera?
2: Mm-mm. Irase wonganze, we ndi nani ni Atomic Sound.
1: Mm.
2: Kati yetuita Atomic Event.
1: Mm.
2: Tuwasazeo. Leba manager bange. Mm. Nafe tuliteyo team.
1: Okuleta team mkakensa.
2: Mkakensa.
1: Chono chukuru.
2: Yes. Ati wembado wano. Mm. Yecho uzo tiyemfunye chilala.
1: Mm.
2: Nenga manduza team bili sobo kwa kupidja mugundi yemu. Tipele yu ni Atomic Sound yeno. Ate ngeli jendi mwagizi wa mani yu. Ninda kufuna yeda.
1: Timu ya mani.
2: Timu ya mani yu.
1: Echo chukuru nyo.
2: Yonji teke mu. Akasente, kwa ikenga tusobulu kubanga tuwenye gira munte kateka za Radio Sapienza. Ate, tutuze kwenye gira mbwenye gizi.
1: Ne
2: huku wangula. Tuze kwa tuinu obusobozo bukola ki.
1: Huku wangula.
2: Era njala kula abatestesa, abatekela tekela programu eno.
1: Kuru yenka netimu ye.
2: Netimu ye. Muganda wangoe yenka. Tulabe watukwasaga nye nsongeyo. Tuteketeke timu ya mani yeno nga kasa kabiri
1: iti. Kabiri iti.
2: Ne Atomic ne yunga kabiri iti. Mbele mune timu bili.
1: Angatezi kubikako.
2: Na inga zona zingina kubanga. Ba sponsor wayo.
1: Atomic Sound.
2: Atomic Sound.
1: Events.
2: Ha,
1: aka events kati ya kono kadino kunyingira.
2: Mm.
1: Kubanga sound ye bade ya anku ata.
2: Yes. Anti sound wajonga ya mwe bilungo binji.
1: Binji.
2: Katineva kwa Atomic Sound. Amwe Atomic Sound chitegeza bomu.
1: Chitufu. Atomic.
2: Wado chimanyi?
1: Atomic.
2: Kubogola. Kubogola. Kati tuwa chifude kwe chole. Tuka Atomic Event.
1: Oh.
2: Chilichwa chitisanyu wa bantu.
1: Wagama tetuba kumukolo.
2: Netuba ate wane watu kuwa bomu. So kati tugenda kukola.
1: Atomic Events.
2: Elaje tuwakoze. Elaje kati wetu itibwa. Neyo katisabo. Nga mazo kubuza kubantu bange. Banji nwa bantu ba uliza le diyo. Banji elamba nonya wa no.
1: Nizo buwaka natandise dokufu na message yezu wano. Kazi tabama.
2: Banji bambi abumbagala na kwebaka ndolugo msajja wange abamuita afande Robert ali awangambye kwindi nkuuliriza wamune Kenny wamune mchala wange kwali atuliza bulungi mchala Susan
1: okay
2: kwali
1: atubale kutuuliriza
2: kakati tuze wano lero kulwente kateka yebizanyo ebya Kampala Vicariate
1: okay
2: ngabwe ndi sports minister wa Kampala Vicariate nzisewa nmubiti ibiri nga sports minister ate nokutuse dobozi ya chaplain wa Kampala Vicariate Father Alex Kambagira.
1: Father Kambagira nkubuziza konyo
2: owamu ne sababu boka
1: Father Kambagira mwagala nnyo
2: oba
1: ankolera nnyo kwezi reflections
2: yes,
1: Father Kambagira we wafuwa nensambia
2: muntu mulungi nnyo
1: Father Kambagira nkubuziza konyo atulabire ku bakulu bali nawo ha waliwo Father Sylvester Kamoga tumwebaza nnyo asomesa umbasawu
2: okay.
1: Father John Bosco Katabazi, Father Joseph Semanda, Father Charles Ntege, Father Katongole, bonna bali awo babuziza konyo
2: kakati tuze kulwente kateka ya sports wa Kampala Vicariate ayengedde
1: ebyemizanyo
2: byengedde kwa bya kusande eno gina kusomeza bile musatu wali kuseti mbaga
1: egaba ha bali nechita chisawo bwaguga chenalaba
2: bali nezo bibi bali
1: kuza emyaka 5
2: bali na Saint Mary ne Saint Mbaga
1: awo
2: ebisa bimeka
1: bibiri
2: atibe na birungi
1: bino ndo seminario bibira
2: yes bintu birungi lato juzi twabaddeyo ne faza ne tulambula tutole ebisawo byo nebyo ibatulambuza sechuite bantu kozo mulimu bulungi bambi abakulu tubebaza tibatu aniliza bulungi ndibatulaga bukimwe chokola ine batusaba baine yimuli byabwe
1: ebimuli tokwata ku bimuli
2: baine yimuli ekimpye kifochira kabulungi
1: naye era mu seminariyo ebintu byabwe bibayo nete byetaaga ku togenda ngo kwata bukwasi ngabo bwosange eyo mukubo
2: so fenejali
1: fenejali naye laba na ba seminariyo tebamuwanula muli yanga nga abavunanyizibwa
2: tebabagambye
1: kubanga baba yino mu seminariyo abunanyizibwa kwecho nebo jiba miyembe tebo ulitogusanga nga guguddawo simanya gwengedde nnyo zera kangujeko wali yabunanyizwa mujabisa nga ku dining
2: so bintu byeri
1: chokola baba sosoloti tebe makula toyinza kusanga yo musosoloti ye makula kubanga abaya yita muchi mu training
2: chovola ba kanga ntya kugira ku rugendo lutwa badde kweggulo nti abakulu hawo bateketeke mu bayina program y'emizanyo atwale ebyemizanyo mu kifo ekyo buli kimu nga bakola ki nga bakiteeka tosobola kuva eri era baga nti tuze kubyamizanyo tyaligendo wa ono yateekateeka biri wa ebyo so kifo kirungi nnyo era tuvuga bagenda kukola ki kweyagala empewo eri nnungi emiti mirungi yasiti kugireka nga butukoze eki nga bwetugisanze so kati okuba bibira kwongera tuvuddeyo eyo tubate n'enteekateeka nnene ye Kampala twatandika enteekateeka eno nga tunaba kufuna chaplain Katonda laba atuyamba mu makati g'enteekateeka ate ne tufuna chaplain waffe najja chaplain wajja nga timu zitandise twatandika nga tugenda kusamba group stages nga Paris nga tugenda kusamba nga Paris zonna ezikola Kampala Paris 2 mwa mukaga faza bwajja natekao na najja nalongosa bitala yengereddewo naga mpira jafu kino kuvayo obulungi buli palisi erete photocopy endaga muntu buli musambi agende photocopy yachi
1: nendaga muntu
2: agateko nesirala atulagende mukatulisi agende kadi yachi
1: yabatisimu
2: gwe yagala kujoko okuyingira mu nteekateeka zino ngo Paris yagala okukiika kolebe bitukoze eki
1: bitusabye
2: abakulu abajja terere mukulu gwe bayita bulese bamusula busuza era buli bamuteekawo amala kwetegereza
1: ebintu bwe bibadde bitambula biche bibadde bisomoza na biche bibadde bitambula obulungi batambule nabyo
2: kati yajja ajja kutereza era bwe twamalidde ga Paris munana sebo. Zezise mukakuntako. Zezise bodde
1: okufuna ebisaanyizo by'abasambi abagenda
2: okwetaba mu mpaka ezo era ebipiira egyo tulina paalisi 87
1: ku paalishezi meka
2: 26
1: kitegeeza paalishezi ezisinga zibadde zirina abazanyi abazanyi emizanyi egyo egy'enjawulo nga si banzikiriza eno si bakatoliki
2: ekyekifaananyi kyetuba tusiigidde
1: wakati kitegeeza nti tulina okukuza ebitone by'abakatoliki nga Masaka yakikolanga ekyo Masaka
2: kibane tipazakambagire
1: yakukagwa kaapu
2: n'alengerera wala ujye mbadde musamba ne mukayana olye najja naavuma ne faaza
1: kubanga tamuwadde katiibwa yadde tamumanya
2: kumumanya nabu mukulembezewe watakola ki
1: sababu katamumanyi
2: mundi bali ujali naamuvuma naye kati kuluna tosobola kuvuma faaza wa mukulembezewo nga chaplain wo wa Paris yasayininze kuki
1: ku mpapulazo
2: wategeke oli muki
1: mukatoliki
2: era kijja kukata utavumani
1: ekyo nno kirungi
2: nokume empisa
1: lupolo zeze zibaddewo kati zigenda kuzibwa bagenda ziziba kanzijawo obulango buno bannange naye nga nzijawo obulango leero tuyozaayoza Sister Jema Sister Jema we Bwanda
2: myaka 16
1: 16 emyaka 16
2: mulabye kwangu mutadde kugundiyo
1: ate naakyanyumya bulungi emboozi ategeera bulungi nabiki twafiirwayo sisita omwaka oguwedde toza yalina emyaka 17 yali sisitani waliwo ate omwaka guli twafiirwayo Sister Nambi ye yali ku 15 naye kati Sister Jema waali nnyo myaka 16 olwaleero agiwezezza tumuyozaayoza ne twebaza Katonda amukuumye okutuuka ku myaka egyo era tumusabira ayongere omutukumi omulabi bannange twongere omusabira.
0: Hello, testing microphone. Wow! Wow! Unonye yumu yogiro bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangwano kwenye sapiensia in Zambia, echechizi mutuachi gonjo lada. Tuina machines, ezikola kuri mukolo wonina. Mbaga, kubachiza, crusade, campaign, graduation, nebiala, okukosobu tebek, netemps.
3: Tukubide kunoti msambu tano munana, noti emu, msambu, kuminanya.
4: Business yoterikula ngato jiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakastoma bayino okumanya wosangibwa kizimbe kiwo okolera nokutegera kiki kyobaguza oba kyotunda nolwekyo gwo mulunji ayagala okufuna bakastoma jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe sibizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 897 6 oba plus 2 5 2 0 0 9 2 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa
5: owange sempija yagweddalu
6: yali tayinza butalaluka emaali ye yonna yasaanawo munabbambula w'omuliro
5: bambi
6: twamugambanga afune insurance yagaana Bugs Insurance fifika abasobola okumalawo obuzibu obuba bukutuuseeko mu bwangu ddala tulina ebika bya insuwa nga insurance y'abakozi ey'ebidduka tulina insurance ey'omuliro ey'ebizibu ebikugwako obugwi ng'obadde teweetegese insurance y'emigugu egisaabalizibwa ku mazzi insurance etangira obutyabaga obutera okugwa mu bizinesi tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegedde Bugs Insurance tusange ku ttabi lyaffe ekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street tulina n'amatabi amalala okwetooloola Uganda yonna Parks erungamizibwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda Parks our insurance partner
7: Holds me when I'm broken. Omweso gwo mwenda guba gwo kwefumitirisa ku mirembe. Era ekitongole ekyobwenkanya n'emirembe Justice and Peace mu Kampala Archdiocese. Kikukubiriza okwetaba mu nteekateeka eno y'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe. Awatali kuyita mu ntalo era tukozesa emirembe okumalawo entalo. Enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti ng'ennaku z'omwezi lumu mwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo era ng'omukolo gwa kubeera mu Wakiso ku Vicariate Gayaza ku parish gwa kutandika ku ssaawa emu n'ekitundu ey'okumakya ku Sande ng'ennaku z'omwezi mukaaga ye Sande ey'enjawulo era nga lw'olw'okukuŋŋanyizibwako obuyambi obw'okukwatizako woofiisi ya Justice and Peace okutambuza emirimu gyayo mu ssaza ate ku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 11 lwe lunaku lw'okusabira eggwanga ku kikukusa bantu ng'ennaku z'omwezi 8 ye Ben Chwanuka Memorial Day era nga wajja kubeerawo emisana okusomesebwa nga byakubeera ku woteeri ya popopo mu ndeeba okutandika n'essaawa 8 ez'emisana ng'ennaku z'omwezi 19 wajja kubeerawo okusimbula emisinde ku kisaawe kya parish Rubaga ku ssaawa emu ey'okumakya olwo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omwenda lwe lw'okuggalawo omwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe era ng'omukolo gwa kubeera ku Vicariate y'Entebbe mu parish y'ekyengera okutandika n'essaawa emu ey'okumakya
8: ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omunaana nyaffe ekereziya atu omutuukirivu Yohana Yudez Yohana yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu mu mwaka gwa 1601 mu gumu muri echa Normande mu ggwanga lya Bufalansa era yazaalibwa mu maka amakkiriza ennyo newankubadde bazadde be tebamanyiddwa. Yohana ono amanyiddwa nnyo ng'omutume w'omutima gwa Yezu omutukuvu. Yohana yali muyivu era yabangulibwa Yesu mu Kayene. Mu mwaka gwa 1625 Yohana yaweebwa obusaserdoti era yeewaayo okulabiriranga abalwadde ba kawumpuli era kino yakikolanga nga muvumu ddala. Yohana ono yayigirizanga ekigambo kya Katonda okwetooloola emiruka 10 mu ggwanga erya Bufalansa era ono yagunjawo ekibiina kya Yezu ne Maria ekyabangulanga abo abaagala okufuuka abasaserdoti ekya Yudists era nga yagunjawo n'ekibiina kya naddiini abakazi ekya Our Lady of Charity ekyayambanga abakyala abaalina okusoomoozebwa ng'okw'enjawulo. Yohana yafanga ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 1608 ku myaka 78 era nga yaziikibwa mu ekereziya ya Notre Dame de Charity oluvannyuma eyatumibwa Kayene mu Bufalansa. Yohana yalangirwa Papa Pius ow'ekkumi mu lubula ab'esiimi ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'okuna mu mwaka gwa 1909 ate n'alangirirwa Papa Pius ow'11 mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1925. Omutuukirivu Yohana yawolereza ekibiina okuli ekya Our Lady of Charity ne Yudists abaminsane n'essaza lya Bayi Kamyau. Yohana Yudez omutuukirivu otusabire.
9: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza.
10: Olabanga mulyankabye etatanze mu yiggo ng'omanya nti yandibanga ku kizigo asanzeeko ekitaagujju. Otaka nze kizitongwa buzito, nze ntandise okugolomola eryato. Abantu bangi batera nnyo okugamba nti gundi ayise ku lwa muyizzi nga bategeeza nti awonedde watono nnyo naye abafuula omuyizzi lwogerwako lwe luki. Luno luba lugwanyu. Olugwanyu lwe luti okulandizibwa olutuula lw'omuyizzi. Kati singa omuyizzi afukutula ensolo wabula n'eyitira ddala ku luti olwo lwennyini eba ewonedde watono nnyo okuttibwa. Kale n'omuntu ayise ku lugwanyu aba awonedde watono nnyo okufa.
9: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza.
11: Fred, alo, nga sikuwulira Fred. Alo,
12: wanji baba,
11: nakuwa ssetezo ogenda okwewanisa mu kakeesa tuwanzirira.
12: Ha, baba, waliwo ebyagwawo banki kunnyonnyola entya. Anti mutabani w'ono George baamugoba ssente za holiday package. Nemuwaako 15,000 baba, nakola bubi.
11: Kati ekitezo ogumu ekitundu weeguli.
12: Obanki kunnyonnyola entya baba. Anti baba, mukyala w'ono naye ekiro olwo lwennyini olubuto lwamuluma nemugulirako magnesium wa kakaaga.
11: Kati olinawo mmeka?
12: Oba kenda baba.
11: Hey, kale kankweza ogumoru kumi.
12: Ha, baba kakati obuzibu wabuli wo. Na kenda kala bikate kari wo.
11: Tonyo nyola. Owa mto wangu wabachi.
13: Enaku wasigade yombare. Tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati. We wandisa. Oreme kusubwa mukisa. Ogwe kwe wangu ila pichi. Nebira la mfofolo. Okwe wandisa. Kwa mituwale bili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia. We wandisa. Oba sende ziweleze kusimu zino. Owa Airtel. Noti musamfu. 5-3-3-2 noti mukaga mwenda owa MTN noti musamfu munana nya noti biri nya 5-1 mukaga
14: dachika no zizi na 5-5 size zisa kusawa nya ogwechiro tuba tuchari mu program amayengo gobuvuka nenga abali kumukutu gwa TikTok wa Radio Sapienza Uganda Radio Sapiencia Yugi mukutu kwetuli buterevu musobola kugenda yo ne mugoberera programu ya fe no njagala no kubuza ku mukuru Kibuka Asaf akola ku BBS Terifina kwali nyi agamye nti baba webale kuweleza nze ne katerega Patrick noza webali bawuliriza bagoberera agamye nti Father Kambayira Alex mwagala tumwagala ko confidence ne dobozi lye lili audible ai wayogere ensonga ojiwulira
2: ata ali wayogere ensonga ajiremerako
14: anti checho
2: bwagamba anti kino
14: checho so teyeri antama ye njogere nyangu
2: yes.
14: Then ona gamenti webale nyesebo Gideon Peter Nansa natuuliriza nalama anti tubalinze Zijoni Chrysostom, Sentebe wa Radio Sapienza Fans Club, Nansa na Parish. Gwate tu kwa gala mwa bantu. Maji, wetu na watu ujia
2: mungundi. Makutano.
14: Tujia kuja, tulabenti ensonga zitambula bulu ujinyo. Kali, tubade, mulindeko abesimu, mulindeko kuba. Mulindeko kuba abesimu, na ye jebuja kao maso, tujia kubanga, tuzitade, ate musobolo kolaji. Musobole okubanga mutubulira ensonga zimwagala tubulirako ekikulu kiri kimu nti byemizannyo mu Kampala Kidensis bannanga b'emasajja simanyi we babakwatidde ngambe kubakwata oba we muzingamidde naye mwandibadde mwatuuse dda wano bwe tubadde tubasuubira naye abavubuka era nyongera obajjukiza mwenyigire mu nteekateeka ez'okutegeka olugundi konferensi y'abavubuka ya December yo ya Uganda yonna
2: nga musanvu
14: kutuka nga 13 mwenna mwenyigire mu neba youth chaplains bagenda chimanyi batandika dubba tegezeyo wakasitatu aba ku International Youth Day ne tudda ku National Convention buli omwali na kati ato kukyusa obufu wera laba n'abavubuka mu masaza gafega n'agogera Oluganda bonna bali mu nteekateeka eno akati atabe Kampala olumunaba kuki so mwenyigire munyo bambi enteekateekezo zitambule bulungi
2: okay atwale we twakomye
14: tunatera nogenda mu time che
2: yes twakomye nga tuli Paris mwana zo kazi za ISM kakunta la Paris ezo nga mulimu akamocha alubaga busega mulago Ansambia, Ambuya, ne Chiwatule. Ne Bina.
14: Bina,
2: yeah.
14: Chiwatule, Ansambia, Lubaga,
2: Busega.
14: Kamocha,
2: Nemulago. Yeah.
14: Bebaisemu. Bebaivudemu.
2: Eranga, dina le yasinzo kuleta aba Paris nyingi. Yabade ya nakuwa.
14: Kupa mwubwa bina. Mwubwa Chiwatule. Ne kamocha.
2: Ne mbuya.
14: Mbuya. Balese satu. Lubaga ya lese biri. Busega ne Lubaga.
2: Yes. Nze mwemva.
14: Mna
2: nkula bitinale. Tuwa sobo doku na Paris.
14: Erivo.
2: Mulago.
14: Mulago yechikiride. Andrew saba vuka nkutumideko.
2: Yechikiride na
14: Lubaga. Duliba aline bie mizanyo tuwali yo fedna.
2: Yes, tuwali yo.
15: elabi ya tambula bulonji. So, bless the king, na hiyo ya chikiriguwa na parise muyoka.
14: Ye chuwatule?
15: Kamoja.
14: Kamoja?
15: Kamoja.
14: Kwa hiyo chuwatule ya gweri?
15: Ya gweri. Nisambia, na hiyo chikiriguwa na parise muyoka. Jukita, nisambia na hiyo parise nyingi. Yesinga mparise chizi.
14: Inazi nozi kundi, zi kansanga, inazi gaba, inazi kongerukuli, inazi zi gundi senti ponsi ya nungondwe. Chamula edina nemu nyonyo nina
15: nina kumoto sabiri
14: buye maki
15: nina kumoto sabiri mpira
14: igaba anti
15: igaba
14: ihi
15: tibala bise
14: eh
15: paris
14: kadele kenda kusubwa nyo
15: dina leno ya chikido paris eji
14: emu
15: umukuru wava
14: na ye chironye ntiyo umukuru wali
15: ya sobode
14: ihi
15: ya sobode
14: chandi wade chandina kusingwa umukuru ye wali
15: so tuwe baza paris ezi no eza sobode okutukiriza obisanyizo bino beba lenyo beba lida bala zenti ni Paris za bwendu muli abatize je bali era bala zenti bagobera omukuru bya bakoze ki
14: ya gagambi
15: ya balagambye era bala zenti batambula batambulya wamu
14: no omukuru
15: no omukuru ne bachapleni ba
14: bawuliziganya
15: bawuliziganya kirungi nnyo Paris za baba vubuka kutambula ni bachapu ni wawe ni basaba fufuka wamune wa guru ya watu wala chatula zenti wa umu jie mulimu pali sizino
14: father ni atuwala chuatule youth chaplain
15: sinza kulimbe inyali wa fazo ya atari mupia simu manjibolo
14: okay. Katuje utime check
16: twice was the sawi ndala time check Esawa, suwe setangwe zeichiro. Time check ya kutusi wako. Beda msigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo savulo kuja yaka senti kajisera cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Niga stemo mkaga tan star, mkaga hash. Oro ndekwa investor. Oboko zese MTN momo app. Eno ya radio cheche nda munyaka tunyese nyafama.
17: Radio ya Kelezia.

0: Tusale kutuuliriza.
1: The radio Sapiencia Nkuruze ya magezi.
2: Wow, Radio Sapiencia Nkuruze ya magezi. Nsio muziki nebi mizanyo. Chenda mwenye katanyeze nya fama. Mwebali kuuliriza, mwebali kutambula na fe. Program ayengu obubuka abuliru wakusa tutubeirako. Iranga program weno etunulira nyo. Teka teka za babubuka, ebitone bya babubuka, enkulaakulana ya babubuka, okusomozebwa kwa babubuka, kwe babamu, ate n'okusala amagezi, engeri gye tuyinza okuvuunukamu okusomozebwa okwo. Tubadde tukyali ku nsonga gye tuliko, etunuulidde okulaba nti abavubuka n'ebyemizannyo bikwatiddwa bitya ku mulundi guno. Jjukira, Kampala Archdiocese ku mulundi guno etunuulidde nnyo ebyemizannyo. Luli omwako guwedde twali mbitone Katemba
3: MDD
2: naye kati tutunulidde ebitone ebyokubaka kusamba kudduka kudusajji kusika muguwa tujuza chupa n'amazzi volebo ludo mizanyo gyonna kati abawanguzi dinale mukoze mutya manya vikari yeti. Echirabo, humu wanguza agenda kutuwa lachi. Huo yeah. Kuntiku.
3: Akati. Gatutusa.
2: Mpwezo, obade chambu uli la kugundi.
3: Yes, mbade cha Paris. Ndiyo lingawe za kuse. Paris za chiti.
2: Za chise.
3: So, lingawe za Paris za sumudu kuta mbute kati. So, unangi mbapira wansi vila mbapira.
2: Nawe siya kuatila yu.
3: Nani changu kuatila yu. Kuma inti, mkuru hali ya vigambo. Kwa nalima zao kuzifuna. Nenga, leti yu mkule kuzeti.
2: Meisi.
3: Kati inga tosora sora kukunza. Atenga yiki ayo kenda ba kuzeti. So, chujia kuwe choku hika. Yala faba asigate. Kukwete kateko uchi. Nungu gomili la. Kulogu la mkabe sikuwasi. So emipira da Paris Saint-Germain munana zikinosa mpira jajo sabitu musatu ayikaba ngo bose za kutikio okuwangula so kutukuza ko nti Kampala vikaje fetu inechopo kyesa
2: Muna emirundi ebiri bwe mwekitwa alakati muba mwekitwa alidde ddala mwekitwa ala for keeps nga obagula kirala
3: era tuli mukulwana okulaba
2: vikariyeti zinakiriza endalo zitwalako
3: siza amanyi nyo omuntu waba kubye emirundi atifenize ekikopo emirundi ebiri
2: sebo mukulu Joseph Kakumba Saba fumbo wa Entebbe vicariate. Kakumba sebo yali saba vubuka wandeji. Kati saba fumbo wa vicariate namba. Chintu Kakumba achikwati dedala.
3: So tulimukwa teka teka. Wana tuta kutifeninge chukupo chafe. Etuwa defe. Etuwa wa mkabidia. Ate ungele usubu chukula chi. Kati abu ina. Ndo usubu zibafubo nadu kuna demutimu zino mnana. Tumuta demuti mwazeti
2: Omunana zino zijise mu
3: Mwuta Elaze tugendo kule embeza Tutu waga laba sambe mipi Tusu vila demu enunji Aba sambe ya wachi
2: Kusande
3: aba sambe ya walunji Okufuna mwaba sambe Aba kujendo kutikia Kampala vikari Ate wako miogu wanguzi Inakuzome zikumina kujogu wa mwenda Unakubisa zikumina sasa wapachi Waliyo Kakati okuwangula ebikopo tugenda kuwangula Paris Saint-Germain wangula tugenda kufundia overall mizanyo yonna anasinga kunganya
2: obubonero obungi
3: yajja kuba wangudde ekirabo kyaffe ekigendo kyo wekiri manisa kirungi kugamba muntu saa weno nti tugenda kumugera kuwangula ente ayinza ogenda eyo nasula abaliki ababuddu Abisa gari ye
2: buddu. Ama ye buddu kati ye liku. abecha gwe bajja kunyega bono gambo abecha gwe bali eyo nabo batugira
0: so nenga kuwangula ebikopo tugenda kuwangula ebikopo ebirabi byenjawulo buli omwa yetabiyemu ajja kufuako ne chabo chakola chi cha wangula so mpira jija kupira huko abili musatu kunakulwa sande tujja kutandika sawa 2 ne chitoto so tukwato obudde tweteketeke bulungi mu palisi zaffe ate tujje tukume mpisa ku bisawe byonna bye tunabeerako. Group A ejja kubeera ku senti mbaga. Group B ejja kubeera ku senti. Senti med.
2: Seminario sumi.
0: Yes. Nga bweze sembedde omwajja kubeera ekyengulu mulala nga ali kyemmanga. Empiira egyo tugenda kuba mu ne final. Semi, quarter, ne? Yes. Tujja kujja mu kibira mulimu ttimu nyanya. Atujja kujja babiri abakulembedde n'eri ababiri abakulembedde bajje beesiga eddiba ate tunonyeko omuwanguzi mu volleyball, mpira gw'abawala, okubaka kw'abawala ne mpira gw'abalenzi ate ne muludo tufuneko omuwanguzi abana atukiikirira ku Kampala Vicariate ku Saza ngenako z'omwezi 12. Esebo.
2: Kakati nejo eja gundi najo zigenda kubera ko ba scouts
0: gino
2: eja vikariye
0: yes, ratu bayinako tuinako ne bana mawulire okuva mitongole byenjawulo we bali
2: na mawulire bate ko kubera ko
0: yes we bali
2: nemba de ngamba bani ba scouts
0: okuva mu makira bagenjawulo we bali
2: kintu
0: we bali twasobodde okutuukirira ku ebitongole ebimu ebiddukanya emipiira mu ggwanga okubalaga nti mujje mulabate ku bakatoliki bavuuka bana bakatoliki nabo balina ebitone ebyaki
2: bakikola batya
0: yes balina ebitone ebyenjawulo bajje babalabe era omuntu anaasamba obulungi tazuza nti agenda kuviiramu awo
2: ng'oggyeeko ebyokuwangula nti tuwangula oba kikopo oba ne tuwangula na kino
0: yangwasaomukisa
2: yes ogw'okufuna clubs
0: yes uzo tafuna ya liji. Waliyo timu zenu wansi, waliyo big league. Mulijo nini waliyo timu ya zenja ulo. Esambo kuja mu big league. Jangosa ufune timu mulijo ni, jie kuzimbe atofu kwa msambio wachi.
2: Atengo jie kone za big league, za ziri mulijo ni. Netu inayo ilana masazo mzo nye jia ngeine wede kukwa katikwenu tebacha
0: ini.
2: Neba mawa mayinti wetu gende na msizo nye jia. Tulinayo umuano ono.
0: Yes. Atenga banji kubaka teno chonkuso munji kitinjagalo kugamba nti mpira jino ngabo jili omusambya sambile saza taina njau
2: kati acha gambikako we saza
0: tata gambikako na yeka tuka nkubuli taina njau lo nyo
2: na
0: samba muliji ochege
2: tulabu mwana wano gundi okero ala ni okero ano okero sente ze na ulideze ya mungu ali mbilioni satu
0: ano udewe waswalo ni timu ya mwagala
2: agenda ndo za Egypt
0: ya wala kumugula amini rikodi yenja
2: agenda kumanya rikodi
0: atenga diaba deno
2: asambia
0: season yemu
2: asambia season yemu na ye nabuba mungula sente ze soba mbilioni wano mchite
0: atenga ulaba mleweza ya vaku inja lovwa mkcc shule cha wichi genzi na ye mulindo
2: na
0: amu kuwata kuna mganti ya oyagala ki namujanjaba anagina nafuka ensonga ayaja atuseko so omusambi mupira ina no kwetunda yangu wetunda basaza gacha aliwo nga bochogedde era tugaina gajja kuba kasobola gagala kufuna abasambi bafaabo kubanga omusambi wasaza taina license omusambi wasaza taina license mukana kusambi mpira jachi
2: jaliji
0: ja kerezia taina liji
2: denda ko
0: yeno siri liji esaza siri liji
2: omusambi wesaza
0: yes
2: akirizibwa okusamba mujine ya saza
0: asobola akirizibwa okusamba mpira za vicariate kaba nga asambira mukatuliki mu palisi eyo ngate yatukirizo bikuwakulizo
2: denda ko echate nga nchagadde abana abasambira ku masaza
0: yes
2: bwetumulefe nga alina nanga muntu alina ne baluwa ya batisi
0: yes
2: akirizibwa okusamba bwabanga yabirese mu budde bwabo
0: emanyi lwaki lwanso omwe tai esaza tirina license
2: nti abagenda kubeera ne license eno nga atali na ne
0: esaza tibali bala muli jija mu liji ya Uganda dasi zetina moli tebali bala esasa lina license ngesa nga bula bulange
2: nabwetekate
0: bwakabaka bwetekateke bintu byaki nesi bya FIFA. Omusambi atakirizwa kusama mpira yoyo atali ali mu FIFA.
2: Okay. Nabo no tandi so chifuna.
0: Wabo mfura bulungi. Tikati kagereze katukwala ni yokero. Ano yokero sita. Egwanga lya mutegeera. Era ina yiji mwakola ki?
2: Mwasambira.
0: Nobo okebira ku ndaga muntu ye ni namba. Era ekulaga nti ono bamutala ni yokero asambira mu timu weti.
2: Katiara ni yokero. Yeta sobola kujia kusambire no mwujine jafe javikari na nesha za kulwele Kampala. Yes. Kubanga alina license.
0: Alina license emutangira.
2: Professional
0: yes.
2: Player.
0: Yes. Abo. Katate muli muna. Katilo njala kukwaba kutini tigambo. Nzinzo kusesa. Kagereze kumusambi. Bamwita ya Samugerwa. Mkulu wangu.
2: Samugirwa.
0: Wabu mwanyi kuya sambi yangamu express. Katikuwa hali ku express. Nga komite. Awadukanya ku express. Msambi yali asambi za South Africa. Na vayo na da ku express. Mpila na agumula. Kati ya Samugirwa yoyo. Tacha ina license. Tacha ina chi?
2: License inti obacha asamba.
0: Tacha ina wako la chi? Wasamba. Nebo kebila kunini namba. Iye, techi alaganti, onasamia mutimu chi?
2: Wait.
0: Etegezo yo msambi. Asuwa mjana sana jini mpira.
2: Ex-international.
0: Titana kubuziku, hata na wakula chi?
2: Wasambira.
0: Echukuru mkatulichi. Alese bintu mwide. Parise mumanyi. Paza mumanyi. Tacha ina wakula chi? Wasambi.
2: Kugamba terichi mulobera kati
0: terichi mulobera
2: talina walalira
0: talina walalira abule
2: okujja konga atukirize kasita atukirize ebi
0: lwakwante abantu atutuba tunulide nnyowe lweso nganti bo abasamba kututunude nnyo bana abana bafa abaki
2: okuzimba ebitone
0: ebitone chege tubasubira police okubala mu abasambi webati ne tubasubira nnyo era nokulaba nti balesa abasambi abato bano abagenda okuzimba kerezia okulaba nti kerezia eina timu y'omupiira kubanga mukama wafu wesaza ali mu kuteekateeka akademi yaki
2: yabavubuka yebitone
0: yebitone eyesaza esaza lye Kampala libere ne team eyayo tetusubira kuzimba bantu baki bakulu
2: Hitaandikire batandikire ku bana abato
0: abato
2: abavubuka
0: babo kwa mpalise zaaki ezenjawulo chobola ntuga man Paris mwesaba sambi abato abalunji abage tugenda okukutandikira ko kuzimba echi esaza nafe nga vikali yeti twagala tubire ne timu ya vikali yeti gati tukya yagala kutambula tugamba nti aya kakubirecha saba vubuka asirikire yabasambi nenga timu ya feriwamu mwezo timu zetu matukoze echi abasabi tula tulonze tukende tusukubira obakuma ku mabere wa mu bafule timu ya Kampala Vikali tubirenga faza wa gamanti sekanja konti lero twaga tugende tukyalire mitala Maria nga Kampala
2: nga temujja kunonyayo bali ate bana
0: yes,
2: bana yabazanyi tubajewa mutandiko kugira
0: nga bwana bya faza bwateka teka kwaya
2: Fadha nyango yes. Mwateleka kwa
0: yeye. Ne Fadha Alex Kambagira. Ateka teka team. Inabira wo. Uti ya liyamatala mali ya tetueta gatu kubile bantu.
2: Kibanda ngani ama nyoko za nyavole kwa mwanye yo.
0: Tuwa agala. Nga team zo na wezi. Awa vole po. Aba
2: waka. Abensero. Abachi. Aba rudobo na.
0: Kawe bali. Nga ya. Tujia kusa nga Fadha Kambagira. Kosti ya iluwa no mjie nsambia. Tugenda wa.
2: Tusimbula.
0: Ate tugende tuwelekele Fadha. Ate tumwese chichi.
2: Chitio.
0: Kuhanga jia kubawa tuzimbia mumpisa zekerezia. Ate nga tuzimbia mbichi. Mbitone. Yes.
2: Ok. Zio msambu tano tano. Anachi nana msatu msambu msatu. Enambe yubo jita ku. Uweleza WhatsApp. Ubo kubotele. Zio msambu tano tano. Ana, chinana musatu. msanvu musatu ne 0 musanvu munana nya munana biri tano mwenda mukaga musanvu osobola kuweleza ako aka message obokuba obuterevu. Father Rogers Barambe nkubuuza ako nnyo okuva mu Lugazi Cathedral Parish wafunye mwaka guno sebo yogayo ganyo era webali kuongera kutuuliriza n'okutuwagala. Naba ababadde mu nteekateeka za Father Barambe oyo mwebali nnyo mwebali ddala bakulu okuba nti mukoze kya bbeeyi nnyo mu kulaba nti omukulu yatuuka ku nsonga eyo ate n'emikolo ne giba mirungi nnyo. Nebaza nnyo n'abategeka omukolo gwa Father Kizito Mujuzi owaffe Bisanje yajaguza emyaka 25 Busosoloti. Yogayo ganyo mukulu naye n'abategesi mwebale nnyo mukwatirako okuteekateeka ye bwana mukulu we Bumanji. Tumusabira byonna bitambule bulungi nnyo. Bannabbisa mwenna mbabuuzaako nnyo. Ssentebe Andrew Mbuule Senior, Senior JB Mochibi, mbuuza ku Fred Semanda, Ladin Digonda, muno muli ku executive mwenaabo. Ladin Digonda, Father Joseph Kayongo, mwenna, Nansereko Teddy, mwenna mbabuuzaako, Lucia Nacheyune, n'abalala mwenna, mu seminariyo Chobe Viane, mwenna mbabuuzaako. Mwebali nnyo, mwebali ddala okuweereza ate n'okwagala bisa kyokka ate n'okisingira ddala okwagala okuweereza bannaffe. Mwebali nnyo, mwebali ddala n'abalala be tuli nabo. Abavubuka b'erubaga bwawaswa kati bwaswa be banajja okusamba omupiira. Simanyi Rubaga ttiimu yaayo mbalaba batera okukkirira wali omanye kasaawe ka ku popo kana akaagundi
0: akataafu.
2: Mbalaba bagira ne basamba simanyi oba bwe tunatuuka mu kisaawe kinene
0: tumali ende ate uliza guli wala
2: sande
0: ate kibira kibalimu kibinja kyo kyamaani oba ekibinja kyabwe kirimu mbuya kirimu kamo kirimu mbuya biina kiwatule ne Rubaga kyamaanyi kubanga toza ne kiwatule tozanyisa mbawala waliyo omuwala ewamuta Shinari nenge gyateekateeka mu ttiimu y'abawala awo nefuka y'amaanyi so balina okwedya nga beetesetese so ne biina eno waliyo omusajja bamuta Pepe naye basuubira okubanga abo beetesetese bulungi naye ne Rubaga sports minister waayo naye yeetesetese buki ate ne chaplain waabwe Rubaga
2: Father John Mary Walugembe
0: ali wamu nnyo n'abavubuka so tusuubira okulaba tekibinja ekirala kye njagala okubeerako okulaba tusuubiramu okulanga okuvuganya kw'amaanyi
2: nnyo. Okay. Father Leonard Mayanja nkubuuzizaako nnyo ssebo weebale obuweereza na byonna byotukolera tusimba bwongerwa ne Father Judy kyekulidde mwebale nnyo. Father Yiga Joseph yali Kawanda Kawanda kwezi Kawanda eri mu vikariyeti ye
0: wakiso
2: mbabuuzizaako nnyo ne Father Bernard Mpoza ali wali Konge Parish ate nga ye chapuleni wa vikariyeti ye Mitala Maria. Father Jeremiah Mpanga chapuleni wa wakiso vikariyeti nkubuuzizaako ne Father Charles Mpima chapuleni wa Entebbe vikariyeti nkubuuzizaako nnyo mwebale nnyo okuteekateeka abavubuka. Saate ne Father Alex Kambagira ateekateeka abakampala vikariyeti.
4: Business yo terikula nga tojiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwa okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752897 oba plus 2 5 2 0 0 9 2 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiencia tojja kwejjusa.
5: Mtuwe kwa sekatonda, era tunywerere mu kukiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami omukyala n'abaana, mumakate mubula kukkaanya. Songa ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule essaala ya nnyaffe biikira Maria. Jukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries Ensambia.
6: Mukyala Mugerwa, enzigi zo n'amadirisa go nga birungi. Omanyi ebbanga lye mmaze nga noonya omuntu agenda Dubai abindeetere?
7: Tewetawanya agenda Dubai. Aba Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators babireeta dda wano.
8: Fa aba Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators tukola enzigi, amadinisa, ebyennyumba ezisulwamu, kusa geeti mu sayizi zonna, ne billboards ez'oku nguudo nga bya aluminium. Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators tuzimba amaka, kusa n'ebizimbe bya business. Tusangiwa Seguku ku Ntebe Road okulira na Doctor's Hospital. Oba tukubire ku simu noti 752-6-8-1-8 oba noti 752-4-2-0-0. Faba Mother Mary, buli kintu kye weetaaga ekya aluminium tukirina.
9: Ngena kuzomwezi 19 omwezi ogw'omunaana, nyaffe ekereziya atu omutuukirivu Yohana Yudezi. Yohana yazaalibwa ngena kuzomwezi 14 omwezi ogw'ekumi n'ogumu mu mwaka gwa 1061 muri echa Normande mu ggwanga lya Bufalansa, era yazaalibwa mu maka amakkiriza ennyo newankubadde bazadde be tebamanyiddwa. Yohana ono amanyiddwa nnyo ng'omutume w'omutima gwa Yezu omutukuvu. Yohana yali muyivu era yabangulibwa Yesu Timukayene. Mu mwaka gwa 1625 Yohana yaweebwa obusaserdoti era yeewaayo okulabiriranga abalwadde ba kawumpuli, era kino yakikolanga nga muvumu ddala. Yohana ono yayigirizanga ekigambo kya Katonda okwetooloola emiruka 10 mu ggwanga erya Bufalansa. Era ono yagunjawo ekibiina kya Yezu ne Maria ekyabangulanga abo abaagala okufuuka abasaserdoti ekya Yudists, era nga yagunjawo n'ekibiina kya bannaddiini abakazi ekya Our Lady of Charity ekyayambanga abakyala abaalina okusoomoozebwa ng'okw'enjawulo. Yohana yafa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 1608 ku myaka 78, era nga yaziikibwa mu ekereziya ya Notre Dame de Charity oluvannyuma eyatumibwa Kayene mu Bufalansa. Yohana yalangirwa Papa Pius ow'ekkumi mu lubuulwa ab'esiimi ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'okuna mu mwaka gwa 1909, ate n'alangirirwa Papa Pius ow'ekkumi n'omu mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1925. Omutuukirivu Yohana yawolereza ekibiina okuli ekya Our Lady of Charity ne Yudists abaminsane n'essaza lya Bai Kamiao. Yohana Yudezi omutuukirivu, otusabire.
10: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
11: Olabanga mulyankabye etatanze mu yiggo ng'omanya nti yandibanga ku kizigo asanzeeko ekitaagujju. Otaka nzizito nga buzito, nze ntandise okugolomola eryato. Abantu bangi batera nnyo okugamba nti gundi ayise ku lwa muyizzi. Bategeeza nti awonedde watono nnyo naye abafuula omuyizzi lwogerwako lwe luki. Luno luba lugwanyu. Olugwanyu lwe luti okulandizibwa olutuula lw'omuyizzi. Kati singa omuyizzi afukutula ensolo wabula n'eyitira ddala ku luti olwo lwennyini, eba ewonedde watono nnyo okuttibwa. Kale n'omuntu ayise ku lugwanyu aba awonedde watono nnyo okufa.
10: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
12: Ene Radio Sapiensi ya etegese mpaka zaka kensa ya biemiza nyo.
13: E nyabo we wano tukuaniriza.
12: Eri gati jempi semu ya mwe.
13: Eyo yafe nyabo.
12: Oh, right. When is the gestation period?
13: Mama nzirirango, siku tegede burungi.
12: Nakula vyanga oruzungu rujia kusumua. Meche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
13: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandika da.
12: Mpuzi kwa sete meka.
13: Jiri emitwale ebiri, joka.
12: Emitwale ebiri za Uganda. Oma faranga.
13: Mame, emitwale ebiri eje Uganda.
12: Yeah, that's right. Sentezo, muzagala mukashi. Oba ne wemba nechikaru nchibawa.
13: E nyabo sente tuzagala mukashi.
12: Mwina akaunti.
13: Akaunti tujiina mama.
12: Oh, chinko zebubi ziri kumobailo mane.
13: Oh, tusobola kuwa wane namba, nozi tusindikira.
12: Mteka kezi jako, obezi jako zamu.
13: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
12: Echitufu santezo kwazi kwata, oba wali kuwa omulala. Na kuna vye, ngapecha kumbele na mwangu.
14: Kakensa wevye misanyo nkume bidi abiri mumuka aga. Eroko ya wanisa kuata nisenda kumetuare bidi joka. Jango kubredi usapiense Nsambia. Okunila nekenezi yoko pene duwa lilo liye Nsambia. We wandise. Oruori ndiriloko kasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butenefo kumpeo za redi usapiense ya. Kakensa wevye misanyo nkume bidi abiri mumuka aga. Ali red and steady.
2: Wewawo, dachi kazizi no ziyaviri mmosambu, sawa tan, wakwechiro, tulimu programu wa mayengo gububuka, wale roru wakusatu, duno yesiru erudiri roru semba yo, mumwezi, tunatera gumara, kwa tunadakulu wakusatu olujia, zijia kubenda kuzo mwezi abiri mmokaga, mumwezi tujia kubanga tugumazeko ye, ye programu ya fijio kubanga isemba yu mwezi na ye temuga anagenda ba nanga bavubuka ba nabavubuka ne basabavubuka manyinti ba atage dede bikwata kubyo kuyimba mukwaya mugende mu koleje kyetagisa kibaba sabye mukikoleko mukikoleko muteketeke bintu bive mbulungi nyatenga kimanyi bulungi nyo nti waliyo nemizanyo mu conversion ye temubera mu emizanyo amasaza kuvuganyiza amasaza eba na atega na ya
3: soma bichio nao
2: ngolokule ndibeka haya
3: ha anga mukuru ateke bibi za nyoka Kampala kusaza mwani sema ada manyinti eteka teke
2: ni azirimu ajirimu
3: ilache manyinti wamune sababu kawisaza
2: Alex
3: mwani Alex tiyeteka teke wa jini na vanga mazo kukuhiga mchimwezi kena mashu kukuhiga mchimwezi kena mashu
2: haa ilababu chino techifa anagana na masaza amalala bugabadiga tegeka kubanga yeo bisawe balina kusambira yu misana hechiro na heka tietara weziri za akanga gundi
3: watu jakuwa okuteleza mungulamu okuteleza ngedibe eka
2: eee haa
3: baji wafaza katika wafaza wafewe mwenepe kumi baku weteno nendiba atendiba
2: nendiba baji tege la kubanga mseminari anti bababa sambo mpira
3: tu hawa tewe juu singa flow chini pila jesa za
0: mna kuzino
2: Duwari
0: wa Friday kuminanya sada ya tukute chaplini ba tukute golo nya
2: ani nani haba atevi
0: Father. Nasanze.
2: Father Charles mpima yabade mugoyo era.
0: Omuwavu ono? Yabade mu.
12: Father mpima yakalekola.
0: Watu kutenya.
2: Nagamba wano sema anda yali wano ne mugamba nti abakulu wabo.
0: Bakuba. Na Father weji nyakaloli. Mta Father Segawa.
2: Father Segawa wawa no mu ndo za mengo chisenyi. Father Segawa. Father Segawa ye wawa si Kosima. Hala kosi masega wa wawa na mengo chisenyi ye chaplain.
0: Ye chaplain?
2: Iye wababubuka.
0: Mpila kumani. Ya tumansizati.
2: Hala sato wankubuzi zako. Chaplain wawa na mengo chisenyi.
0: Chaplain wa mutundu.
2: Basa
0: jambala babanae. Babu liye chigamba.

0: Right, wabali nyo, gwena chaji ya kumideko, chenda mnyakto nye senya, Radio Sapiens, ya tuya tamla na katimba, akevye mizanyo, ekiro, ekyo na kuruwa lero, uline padi siruma gombo bebez, tuya bebera mpola mpola, ne 22 bet, gula u account, osoburo kubera ngo siba, ne 22 bet, changu nyo kubera ngo gula u account, gena musimu yo, wogenda ku internet, oja kubera ngo teka 22bet.uk, website ya page ya kubera ngejao kusimu yo gendo wale chigambo register chinye game juza mjiba kusaba ukuli amanyago nini namba yo namba yesim katuwali awagenda promo code oja kubera ngo tekao katimba awagenda promo code oja kubera ngo tekao katimba then nye gamu chigambo register oja kubera ngo wega tak 22 bet Nsonga zona ziberenga stambla. Atana weza avili mwetan, tokirizi wa kuberango siba, chokana wa siba, berango siba, novu vunanyi ziba. Siba, berango siba, novu vunanyi ziba, embera yona, ziberenge tambla anga, weino kuberange tambla kusaidieyo. Kale, wedewe tambla, erigwe na josinziro kuberango tuulivisa, mauli aga sinze, aga mkwa gongo tieka aga katari, kuwa kakatole tegana chuu kanyu wabu ngendo kubira nganga itiramu na ye kutimi ya Bayern Munich omusambi aitibwa Jamal Musiala Jamal Musiala ono ali mukusomozebwa okw'amaanyi na ddala mubanga lino erisembi vanyola okubira nga akola sinze emirundi ebiri ejenja wulo kukisaawu omusambi aitwa Jamal Musiala ku timu ya Bayern Munich by the way ne game ya preseason yabasembye okubera nga bazanya Bayern Munich webatenge samba timu ya Edenheim kuna koro kubiri weekend Bayern inge kuba Edenheim goal za batenya kubiri omusambi aitwa Jamal Musiala yakola pusinge de kisaawu na ye guno gubadde mulundi gwa kubiri mu space ya banga tonongera ta akole ekintu kyekimu kubanga akura pusinga musambe ati bajja malumu siala era sima ule malungi nyo by the way eri omusambi ono kubanga ebimu ku byokusomosebwa mbulamu bwe abadde yakavamu injury ebadde yakabanga akawanvu nga yakadde nguru atandika okubera nga ddamu okwetereza ku myaka 23 egy'obukulu kwanga yomu ku basambi ababadde ne injury gye buvuddeku ng'obuvune bumutawaanya ku ttiimu ya Bayern Munich eyo by the way campaign yawedde okwawukanako ne sizoni zisinga 2-3 oba nnye zibadde zisembye ku ttiimu ya Bayern Munich campaign yawedde yazanye emipiira mitono kubanga yazanye emipiira gyali 15 gyokka egya league sizoni yonna n'azanye emipiira gyali 24 neziri kampeni ezisembi abadde abira mipiira 40 mu season kade ogeza season ya 2024 2025 Jamal Musiala yakuba goals yazanya games 24 44 nate ba goals 24 season ya 2023 2024 yazanya mipiira 38 season hiyo na bikopo byonna nate ba goals 12 season ya 2022 2023 yazanya mipiira 47 nateba goals 16 2022 mugumu 2022 yazanye mipira 42 kopo byonna nateba goals 8 2022 mugumu yazanye mipira 37 nateba goals 7 kati campaign yawedde atawanyizidwa nnyo obuvune kyovola bayazanye mipira mitono mu ligi wokka yazanye mipira 15 overall nabiranga azanya mipira jali 24 ziri season nga 5 in fact season inga 5 ngojje ko campaign ya wedde zidakawe mabiga abadde takawansi wa mipira 30 kuruna yazanya mipira 24 in fact ngezimu abira mipira 40 anamwena anamusanvu nganyumirwa ediba ku team ya Bayern Munich omukwa abavubuka abato abaina talent boroza anti omupira gubetaga abirenga abirawo akube diba tumunyumirwe talent ye abirenga yongero jitu wala maso musambi etuwa Jamal Musiala na ye kakati juzi wano bayani we yadenge samba ide nei ya kulapsingide ku kisawu chukanga abadde wakaiti banga tono erange ekintu kyekimu kya pennies n'okusinza ku timu ya Bayern Munich balaga nti omusambi ayitibwa Jamal Musiala tewali wonyo buzibu bwaina mu mbeera ey'obulamu nti owa mutima oba kinetta naye bagamba wamukebera obulamu bwe bwonna ali kiriya era ali redi okubeera nga ajyazzannya omupiira naye abamu bagamba ki akakivudde ku mbeera y'obudde manyi bw'ozanyira ennyo mu bbugumu nga tolimanyidde naye kiyinza okukuleetera embeera bw'etyo naddala buli omu obulamu bwe bwanjawulo oluwa bali gumite ye nga mukasana ne bwatuya naaty asigala alistedi newabaawo olinga omusana bwe guyitirira gumuyisa bubi wadde nga tabira na kizibu kyonna mu bulamu bwe naye justi nga ye munafu olw'embeera y'obudde waliwo olinga obunyogovu buwa bungi abeera bibeera bizibu kakati ne Jamal Musiala ye mbeera eyo gy'alimu ku ttiimu ya Bayern Munich naye embeera eno egudde ku basambi bangi ab'enjawulo by the way abasambi nga Christian Eriksen emuguddeko emirundi ebiri egy'enjawulo nti ne juzi nga bagenda mu World Cup Denmark nga bazanya friendly kubanga byasooka mu Euro eza bbiri byasooka mu Euro bbiri abiri mbasirabidde Bungereza sorry Denmark yali esambi gwange lya Finland omusambi yaitibwa Christian Eriksen nabeera nga akola kusinga kati ne juzi wano nga tugenda mu World Cup era byazzeemu naye ye Eriksen akyali gumite wadde baade wamu advise okubeera nga akapiira akanyuka akyali gumite yagambye ye yeewulira akyasobola okubeera nga asamba akapiira omusambi yaitibwa Christian Eriksen munye olwa abasambi bewadde advise nga bakola kusinze oba nga bakebetta obulamu bwabwe nga tebuli kiriya ne baguta Sergio Aguero juzi wano bwe yagenda ku timu ya Barcelona bamwalivaisa abeere nga ate ddiba n'alita Oscar Emwaba Junior yali ku klabu ya Chelsea yali nga avudde China gye yayoola omuditi nga zeeyo wawe Brazil naye yakola kusinga ku training abasawo ne bamugamba eddiba alyesonyiwe n'alita n'alivaako by the way ajukira omusambi aitwa Fabrizio Mwamba yali ku timu ya Bolton Wanderers Fabrizio Mwamba yakola kusinga nafuna kadi ya Ares mumpakeza FA Cup by the way game eno njijukira Bolton Wanderers bali basamba timu ya Tottenham Hotspur mu 2012 mu match ogompira ngujukira 2012 nga mmoga Fabrizio Mwamba nakola kusingira kisaawo nafuna kadi ya Ares era kyamutwalira essaawa 7:08 okubeera nga adda engulu Fabrizio Mwamba abamu bali batandise n'okugamba nti ayinza obutadda ngulu naye yamaliriza ze engulu yali ku ttiimu ya Bolton Wanderers ebiseera ebyo bali basamba Tottenham Hotspur mu 2012 Fabrizio Mwamba nakola kusingira kisaawe nafuna kadi ya Ares naye yamala essaawa 7:08 mu koma sawa 7:08 nga tanadda ngulu nina abasawo ne bakola ekisoboka nadda engulu kati wenyinza okugumira ku musambi ayitibwa Jamal Musiala nti bamukebede talina pulobulemu yonna eyinza kubeera ng'emulemesa kuba kapiira kati wenyinza okugumira eyaliko omusambi wa ttiimu ya Swansea City ne Olympique Lyon mu ggwanga erya Bufalansa gwe bayita Buffet Mbi Gomez simanyi oba bano abaana abato ba Ssentongo Sofiani banyumiddwa ku celebration za kapiira kubanga Buffet Mbi Gomez yabeerako mu ttiimu ya Swansea City yesimanya eyo Swansea yeye yaba Miguero Michu manyi Swansea City naye badde jebeera na n'abasambi n'abajani bakubamu kediba waliwo Swansea eyapasinganga kapiira mabega keri ngerina omuteebi gwe bayitanga Miguero Michu akasajja kaali katonone nga kategula Micho atalaba bane mwabakatandika okulaba akapiira temunyumiddwa kapiira Swansea yabeerako n'akasajja bakayitanga Miguero Michu nga kadduko akasoono gakalusonjogo naye nga gakukamanya okuba ekigere kakuba kama nyigoro weri ako katigo miyako Premier League kamichu kutimia Swansea City kati omusambi aitibwa Bafetimbi Gomez yasambira ko timia Swansea ne club ya Olympique Lyon kati celebration zina kuzinote zichanywa Bafetimbi Gomez yatebanga goal na yavula bwatinga obanga ola benchima yalinga ine bibiri biwamu kati ngadira na yavula ngo ngagenda ayavulanga ola benchime dukira mavunike mwanyipa abemasaka bakula tema mavunike wetugenda okulime nanansi tukakubamu bokobe tutinga tuteka mwe nanansi kati Bafetimbi Gomez ya celebrating anga celebrate wetu nge yenchime duka ngegende yavula kutaka ngakoze semikono na mavivi na genda anga yavula eyo celebration ye mukwezo eza trending nyo nga zine za Ronaldo tezina baku trending nyo chiri yao ya Ronaldo jakula nga tezina baku trending Bafetimbi Gomez ya inanga celebration yeyo abalude nga mugo pere akapira kutimi ya Swansea mumu jukira haba ine miaka ngejo mpebezi kati Bafetimbi Gomez oyo na hiya funako kembera yukula pisingira nga kutisawi nga olaba Jamal Musiala na ye ejiche baga mambu chaka chavanga kustress ne low blood pressure ne yamala na recoveringa ere diba na jena alikubira ddala kumala akabanga kati ne Musiala watebe byo nawe ebiri asobola okuberanga dda naberanga akube diba mumbera nga bwa ngabwe itambula so byebiri kusaidi eyo na ye mbera sinungi kusaidi eyo eri omusambi ayitibwa Jamal Musiala kati waliwo ate abafunidde mu ebizibu mu collapsinga abasambi nga Mark Vivian Fowe ku timu egwanga lya Cameroon biri esatu mu Confederations Cup mu semifinal bali basambi egwanga lya Colombia iya collapsinga tiya dangulu navambula mu bwensi Mark Vivian Fowe yafuna heart attack so si byangu nege tulinde abasawo bagambye tali bubi era bakole ekimala okulaba nga aterera adde aberenga akube diba mu mbeera nga bwetambula kale yagenda ku kodi ombebezo oberenga ofuna emipiira genda wali 22 beti oberenga osiba bobo osiba siba nabuvunanyizibwa atanaweza 2.5 tokrizi bakubeera nga osiba ojja kunyiga sita 217 6 bisatu munya hash wobo yita ojja kunyiga sita 217 6 bisatu munya hash kugambia receipt egendo kutandika bannange ekiro kyoluna kolwa yero ke katambula katambula kitandide ekiro kyoluna kolwa jjo kaise oluna kolusoka ebadde timu ya Manchester City under 21 okuberange wangulo mupira pagwangu denga bakuba Mansfield e goals badde nyakwem katigenda ku kodi oberenge ofuna katambula kenta deko katandika kiro kya lero ale bad nayo etandika kiro kyao nakulwa lero kwata kemfisi kolina oberengo katekam genda wali 22 beti oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwetando kizi bakubera ngo siba package zendala zona kwezili twali de chibimba kya genze kiro kyo nakola jo chibimba kwe chiri ku docket bya ipi kweri ne ordinary kweri nyika sita 2:15 sita bisatu munya hash ubo yita uja kunyika sita 2:15 sita bisatu munya hash tuberenga tubepera ampola ampola sita 2:15 sita bisatu munya hash tubebere ku sita 2:15 sita bisatu munya hash katono nyo katube kombo baka buno nzije kwa seno wali ya galiyo ne ateta kale katujie tuiteko kutimi ya senu nebiliyo
1: Erinyi muteri kwayo teri kuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22 bet usigarengo nyumile bie mizanyo au watari komo wewandi sekati ku 22bet.ug gizisa nikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumiru wa crash games over casino ne slots buli ruzanya guwa mukisa mpia guwa kuwangula tolinda wewandi sekati wegate kumulia 22bet.ug betting yu wabulebe ilio uongo betting anogwe gendeleza wabamiaka habili muetano no kude wa guru alo get Chenda munya katonyeze nyakamba

0: Right, wabali nyo gwena chajio kumideko chenda mnyakto nyesenya Radio Sapiensi. Kwa tambla na katimba, akebye mizanyo, yenze pade siruma gomu webbez. Tuchiawe bira mpola mpola ne 22bet. Gula account yosuburo kubira ngu sipane 22bet. Atera ubirengu wangu la kasimbi. Changu nyo kubira ngu gula account gena musimu yo uogende ya kuinternet. Uja kubira ngu teka 22bet.ug. Website ya fe ya kubira ngu jau kusimu yo. Gende wali chigambo register chinyi game. Juza mji bakusapo kuri amanyago. Nini namba yo. Namba ya esim. Katuwali awagenda promo code. Uja kubira ngu teka u katimba. Awagenda promo code. Uja kubira ngu teka u katimba. Then nyiga mchigambo register. Uja kubira ngu wika taku 22 bet. Ensonga zona ziberenga zitambula. Tanaweza abiri mwetando krizi wa kubira ngu siba. Chokana wa siba. Bera ngu siba. Novu vunanyi ziba. Asiba bera ngu siba novu vunanyi ziba. Mbere berenga itambula anga. Ino kuberange tambla. Vajo games abazanya ku 22 bet zikabira dalaka simbi abazanya ka aviator kwekali options ezo kusibako ezenja ulo kumipira kwezili njogere chinde kechi sibane 22 bet wangula ka simbi buli chimu chiberenga chitambla ngawe chino kuberanga chitambla kale akatambla kugambi katani kachiro chaluna kuluwa lero muganda wange katani kaliru bukera kumajana udaga sanga yo tukaba akatambla kitu watadeo olunako la jechiro, kaisewo olunako ulusoka. Ale bali na ye genda kubira angeza nyaliro kumacha. Lisiti ezo gendo verengo zifuna genda kutuwe ntu beti o verengo siba. Bobo siba, siba na bubunanyi siba. Atanaweza abiri mwe tanto krizi wa kubira ango siba. Oja kunyigesta. Biviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Obo ita oja kunyigesta. Biviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tube pere mpola mpola kusika bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wetuba tuita. Ngatuma liriza aseno. Bama liriza domu sambia itiwa Ezri Konsa Ngoyu. Mapa domu zirizi wa timi ya Aston Villa. Era unako erole tuingi doru okuna. Agenda kubira anga akora mediko kutimi ya aseno. By the way, pinji betumu ogete kuwan. Musambia itiwa Ezri Konsa Ngoyu. Era mchisera ngu msambia itibade aitibwa William Saliba alabi kanga ina injari mpamu. Etana manyi wadiru agenda kuda. Kono ya gendo kubera anga jaga teo abirenga asambe diba. Kumpi mwaoli kapu jetu waka kuba mabege yaba demu kwangiri ya Brazil, yaba demu kwangiri ya US, Mexico ni kwangiri ya Canada. Ono yaba ya kubia kumpi bulikapira kutimie kwangiri ya Bungereza. Era esere bisinga ya lewiki denyo center back ngaba samba no musambi aitibwa Magwei msibizi wa timu ya Manchester City ngaba kubawa na center back ikuangiri ya Bungereza kati ate no musambi aitibwa Julian Timba na ye achare mede kundiri olobu vune kati ono Ezri Konsa Ngoyu asobola kubera nga akuba nga center back atira sora okubira nga azanya mu right back kitegeeza omutende site ba mikera atitaba afunya omusambi ali versatile atagenda kubira nga lubuna nimbwa mbuya kuba nambe mu bwetaba awota kuba netta Konsa asobola nokubira nga kubanga right back ekisoka azanye ku level zitegerekeka asoni vile batte kuba mu Champions League nga akuba juzi wanuba wangula Europa League nga yakuba mu park World Cup azanye ngemba demba gamba kutimye kwangiri ya Bungereza nga kuba back no musambi aitwa Magui kati ataswa nokubira nga abiranga option mu namba 2 kutimye Arsenal so ndoza nyonti ano signing tebera ambiro mutende site bwa Mikel Arteta eyo musambi aitwa Ezri Konsa Ngoyu miaka 28 jubukuri jeje miaka ejitulute mwa ino kubira nga kubiri diba iriri kumite so abaseno oza nyo ndisai ningeyo nungi baita we. Ate aseno ndaba teni na kula bubi. Kubanga. Ne Bruno Gumaresh. Gwe mwaga seko ya bate addition ya amanyi. Kutimi ya aseno. Omusambi ayitibwa Christos Zoris. Yalaze kubanga gaya jaku game wenene ngeya Manchester City. Na kula gambo azoga nyaba sajja. Yalaze neta genda kubera mwangu Christos Zoris. Nurecho, engula ya Arsenal, wanyi Arsenal we. Ya soka neve range setinga backroom staff. Andrea Beta na yongela mukaba saja. Abagendo kubira nga bayamba ku backroom staff ya team ya Arsenal. Kati buli kyakola tebagwira kigwire. Bagule ekintu kibamanyi nti bagala kiri perfect kubanga Mikel Arteta yagambye ayagala kubeeranga afula Arsenal club esinga mu nsi yonna. Nolwekyo Arsenal eno mwali jirinda. Mu mbeera eyo. Future y'abasambi okuli Gabriel Martinelli ne Gabriel Jesus ekyali mu lusuubo. Abo kirabika nga Arsenal egenda bawandukula bitabo byayo, yagala kubeera nga batunda. Wabula omusambi ayitibwa Ethan Nnoneri gwe badde bagala okubeera nga bata, ye beekubye mutima bagala musindika ku bbanja. Era makalabu okuli ttiimu ya Everton then ne klabu ya Fulham ze ttiimu ezitunuli eziriwo okubeera nga zitwala omusambi ayitibwa Ethan Nnoneri ku bbanja ku ttiimu ya Arsenal. Sigenda sukako wano, tugenda muddamu essuubi. Ebisinga ko wano byakawungeezi eri ku 12. Yenze pade Sirimago Mubebezi kambaagalize amakya malungi mweraba.
1: Akatimba k'ebyemizannyo. Ako ke kabadde akatimba k'ebyemizannyo. Akatimba k'ebyemizannyo kakutuusibwako. Kampuni ya betting ennansi eya 22bet. Betting takirizibwa bali wansi wa myaka 25. Bw'oba osiba akasente, sibaga katakuluma.
2: Erimu terikuwayo, terikuzikiza, wenyegire mu Virtual Sports za 22bet, usigarengo jumilo vya emeza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa emikisa cho, ne Virtual Sports za 22bet, nyumiru wa Crash Games, over Casino, ne Slots, buli ruzanya, guma mukisa mpia buwa kuwangula. Toli inda, wewandi sekati, wegata kuru nyumilo vya 22bet.ug, betting wabulabe ilio wongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili muetano, no kute waguru.
3: Time check.
4: Eno ya radio chenda munyaka tunyise nyafama.
5: Radio ya Telezia.

0: ezimala gabuka buka ng'embalaasi bw'erina okukubibwa n'endogoyi okusibwamu enkoba, bw'atyo nno n'omusiru bw'alina okuweewenyulwa emiggo. Ekibuuzo ky'omusiru tokiddangamu mu ngeri ya busiru, naawe oleme kumufaanana busiru. Wabula omusiru omuddangamu nga bw'asaanidde, ategeera ekibuuzo kye bwe kitabadde ky'amagezi nga bw'alowooza. Atuma omusiru okutwala obubaka, abanga yeesalako ebigere era yeereetera mitawaana. Omusiru okukozesa enjogere ey'amakulu kiri ng'omulema okukozesa amagulu ge agaleebeeta obuleebeesi. Okussaamu omusiru ekitiibwa kubanga okusibira ejjinja mu nvuumuulo. Omusiru okukozesa enjogere ey'amakulu kiba ng'omutamiivu bw'agezaako okwetundula eriggwa mu kibatu kye. Ateekawo omusiru okumukolera omulimu, oba buli muyise gw'asanze obusanzi abanga omulasi w'obusaale alasa buli muntu. Omusiru addiŋŋana ebyobusiru ali omusiru addiŋŋana ebyobusiru alinga embwa erya nate ebisisemi byayo. Omusiru wandibaako k'omusuubiramu okusinga omuntu eyeeyita omugezi. Omugayaavu agamba nti, ebweru waliyo empologoma, siyinza kuva mu nnyumba kugenda kukola mirimu. Omugayaavu yeekyusiza ku kitanda kye ng'oluggi bwe lwekyusiza ku ppata zaalwo. Omugayaavu akoze emmere mu kibya ne yeekanasa okugiteeka mu kamwa. Omugayaavu alowooza nti mugezi okusinga abantu abangi. Aboogera batereeza ensonga. Omuntu ayitawo ne yeeyingiza mu mpaka ezitamukwatako. Abanga omuntu akwata ku matu nge gembwa gy'atamanyi. Alinga omulalu akasuka amanda agaako omuliro oba obusaale n'ebissa ebirala. N'oyo awubisa munne nga n'agamba nti, mbadde nsaaga busaazi, bw'atyo bw'aba. Ng'okumalawo enkuuzo bwe kuzikiza omuliro, n'omugeyi bw'avaawo okuyomba kuggwaawo. Omuntu ow'empaka akola ez'oluyombo ng'amanda n'enku ebyongerwa mu kyoto bwe bikoleeza omuliro. Emboozi y'owoolugambo ewooma ng'emmere ekka omuntu mu lubuto. Ebigambo biwoomerevu ebikweka omutima omubi biringa ekintu eky'ebbumba ekisiigiddwako ffeeza. Omukuusa akweka obukyayi bwe mu bigambo ebikwenyakwenya. Omukuusa akweka obukyayi mu bigambo ebikwenyakwenya. Bw'ayogera eby'ekisa tobikkiriza kubanga omutima gwe gukubyeko obukyayi. Obukyayi bwe ne bwabubikkako mu bukuusa, ebibi by'akola biri bwoleka abantu bonna mu lwatu. Oyo asima obunnya alibugwamu. ayiringisa ejjinja lirimuddira. Omulimba akyawa abo balimba era n'okuwaanawaana kuleeta okuzikirira. Abooluganda, kigambo wa Katonda. Ekigambo ky'Omukama kino nkijje mu kitabo ky'Engero omutwe engero 26 omutwe gwa 26 nvudde ku lunyiriri olusooka okutuukira ddala ku lunyiriri olw'28. Nja kusaba mwana wa Ssebo, mwana wa Maria, weesomerewo. Leka ekigambo ekyo okyebuulirireko ekiro ky'olwaleero n'enkya kikusiibemu ng'okyebuulirirako. Bw'oba ogwa mu kiti kyabo ekigambo ky'Omukama kino bye kyogeddeko, mwana ttu, tegeera ebintu. Kyusa Omukama nga bw'omwegayirira akuyambe kikuviiremu ddala. Kale nno njagala nate okubawa essaala yaffe eya leero mu ngeri y'enjawulo. Tugenda kusoma Zabbuli 55 nga tetunnagenda mu kitundu kyaffe kiddako. Zabbuli 55 eri ku lupapula 82 mu kitabo kya Zabbuli. Zabbuli 55, kebera essaala yaffe ey'enjawulo. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Katonda, wulira okusaba kwange, togoba kwegayirira kwange. Ompulirize, onziremu. Ebizibu byange binkooyezza. Okuleekaana kw'abalabe n'okuyigganyizibwa ababi bintiisizza. Kubanga bankolako obulabe, bansunguwalidde era bankyaye. Nzijjudde obuyinike, ekikangabwa ky'okufa kintiisizza. Okutya n'okukankana binkutte, ekyekango kintekemudde. Era ngamba nti singa mbadde n'ebiwawaatiro ng'ejjuba, nandibuuse ne nnoonya gye mpummulira. Nandibuuse ne ŋŋenda wala ne mbeera eyo mu ddungu. Nandizudde mangu we neewogoma ne mpona empewo ennyingi n'omuyaga. Ayi Omukama, zikiriza olulimi lwabwe, otabuletabule bye boogera, kubanga ndaba eby'obukambwe n'okuyombagana. Kubanga ndaba eby'obukambwe n'okuyombagana mu kibuga. Emisana n'ekiro beetooloola ebisenge byakyo, ne bakijjusa ebikolwa ebibi n'emitawaana. Boonoona ebintu mu kibuga, enguudo zaakyo tezibulamu byakulumya bantu na byabukuusa. Singa omulabe yanvunaana, nandiyinzizza okugumiikiriza. Singa oyo ankyaye, ye yanneewulirirako, nandimwekwese. Naye akola ekyo ye ggwe munnange, mukwano gwange bwe tuyita. Twanyumyanga ffembi emboozi eyakafubo, twasinzanga wamu mu nnyumba ya Katonda. Okufa kutuuke ku balabe bange, nga tebakulindiridde, bakke magombe nga bakyali balamu, kubanga ekiri ekibi kiri mu maka gaabwe n'emitima gyabwe. Naye nze mpita Katonda nnyambe, Omukama ajja kundokola. Ku makya mu ttuntu n'akawungeezi n'omulugunya nga nsinda, ajja kuwulira eddoboozi lyange. Alinkomyawo mirembe mu lutalo lw'ennwana n'abalabe abangi. Katonda eyafuga okuva emirembe gyonna aliwulira n'abawangula, kubanga tebakyakyukako era tebatya Katonda. Eyali munnange yalumbagana mikwano gye, n'amenya endagaano gye yakola. Ebigambo bye byali bigonvu okusinga omuzigo, naye byali bitala ebyogi. Ng'akyalina mu mutima gwe lweru taro. Ebizibu byo bikwase ngo mukama ana kuyambanga tarekenga bantu besigwa kuwangurwa naye gwai katonda abantu abatemu nabalimba oli basuula mu ntaana ng'emyaka gye bandi wangadde tebannagituusa wakati naye nze nakwesiganga. Amina. Mulinye lya Patri, nelya mwana, nelya mwe mutuchirivu. Amina. Zaburi ya tano, mutano, mukwano gwange, kebere sala yenjawulo. Dakika 12 ezakaita kusawa omusanvu gwetumbi. Dakika 12 ezibula ku esawa 8 ogwetumbi. Yes. Ziliana 8 ezakaita kusawa omusanvu gwetumbi. Kale nnonjagala kubatwala mu kitundu ekiddako. Tugenda kuwuliriza nnyimba zino zonna nga zituyamba kwebuulirira na kukakkanya byonna embeera gye tuyiseemu eya stress, embeera ey'obulumi, embeera esoomooza yonna tugikwase Katonda. Ennyimba zino ebeera ssaala ey'okwebuulirira abo nno bannaffe omukama baawa ekitone ebitone eby'enjawulo omuli okuyiiya ennyimba zino, okuyiiya ebigambo ebiwoomu ate abalala ne babiziteekako mu music. Ate n'abayimbi abo mukama be yawa amaloboozi ne basobola zituyimbira maloboozi wa maggwe. Kale nno tuzeekwate kaibeere essaala yaffe ey'enjawulo nga tuziwuliriza, nga tuziwuliriza ate nga bwe twegayirira. Nja kudda maaso awo twongere okuwaya. Lwaki nedda mukulu Daudi mu nfuufu nkutumiddeko Sseruganda namwe nabanywanyi mukyala Grace Nabwami naye nkutumiddeko, bannange Mama Kale Lulagwe naye nkutumiddeko. Mwenna bassebo ne banyabo banaddamu essuubi lwaki nedda batumiddeko. Very good morning.
1: Seeya naffe okuyita mu kiro nga bw'owuliriza ennyimba ez'okwebuulirira n'obubaka obuzzaamu essuubi muddamu essuubi ne Nansera Edward ku 9:4 Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki ebyemizanyo 9:4 Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki ebyemizanyo.
2: Muno mu nsi tulina abantu ba bika bibiri era abakwata amakubo ag'enjawulo okusobola okutuuka buli omu ku kiruubirirwa kye. Waliwo abakwata ekkubo ery'obuwanguzi ate abalala ne bakwata ekkubo ery'okulemererwa. Gw'ayagala ekkubo ery'obuwanguzi olina kusitula mutwe gwo otambule n'abawanguzi mu pulogulaamu ey'abawanguzi. Ddamu essuubi, ebizibu ebikulumba bya kaseera buseera kuba biggwaawo. Lemerako, tobeera nga bali abalemererwa abatambulira mu kkubo ery'okutya buli kadde. Beera muvumu, omugumu okukira olwazi kuba Katonda gw'osinza mulamu afaayo eri obulamu bwo, eri amakaago n'emirimu gyo. Mwesigenga buli kadde era osuubirwa okufuna ekiruubirirwa kyo mu linnya erya Yesu oli muwanguzi. 9:4 Radio Sapientia enkuluze y'amagezi.